0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes.
5: Isang maulan na Miyerkules, guys. Ngayon ay araw na Miyerkules, July 29, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na naiipit na matinding daloy na trapiko sa EDSA. Nga!

0: Hard Topic sa EDSA! Anong meron? Bumuhos na lang konti ang ulan. Bulbul na kagad ang mga sasakyan. Ah, boring! Oh, sige vibes, oh. Napapakunot noon na. Napapa-facepalm na. Dahil anong oras na ang aga-aga gumising, ay aga-aga bumiyahe, pero ang ending, ayun, na-late pa rin. Ang daming sasakyan ngayon sa EDSA, mga ka-vibes. Northbound, southbound. Sobrang traffic po, lalong-lalo na particular ang northbound. Nagsisimula ang daloy ng o ang pag-traffic dito sa bandang Villamor, South Superhighway papunta sa Magallanes. Ang susunod niyan dito na sa may Shaw Boulevard. Napaka-traffic! Ganon din! Ipit na rin ang mga sasakyan dito sa may Ortigas Avenue Extension. Yung mga nanggagaling ng Cainta, Pasig, papunta sa San Juan. Oh my goodness! Matatawag mo talaga ang lahat ng santo! Isama mo na rin dito sa may Cubao Ilalim. Oh my goodness! At hindi rin magpapauli dito sa may Centris, sa bandang North Avenue, sa may West Avenue. Dito malapit sa may ano, sa may papuntang hotdog. Basta trapping, my goodness! Hindi talaga magkamayaw ang mga ka-vibes natin. Tapos sasabayan pa na matinding buhos ng ulan. Kaya naman, napapatingin ka na lang sa bintana o kung ikaw ay nagmo-motor, napapatulala ka na lang habang minamaneho mo ang motor mo at naalala mo kung paano kanya niloko. Nya! Yan kasi, sinasabihan ka na lang ng mama mo na huwag ka na kagad munang magjowa. Pero anong ginawa mo? Subuway ka! Naging pasaway ka! Ayan, nabuntis ka! Che! Bagamat ganito ang buhay natin, ka-vibes, konting tiyaga para saan pa't tayo naman ay makakaahon sa hirap at pagdurusang ating inaabot sa araw-araw. Tayo ay naghahanap buhay lamang, gusto lang nating matupad at mapunan ang ating mga pangangailangan sa araw-araw, lalo kung tayo ay may mga ka-vibes, may mga pamilya na umaasa sa atin. Huwag tayong mapapagod. Pwedeng magpahinga pero huwag susuko. Pwedeng sumuka pero hindi susuko. Yeah! Hoy, si DJ Main, ha? Nandiyan pa sa Ortigas Avenue. Kapag nakita nyo siya, harangan nyo para lalong malate. Ang traffic! Kaya naman ikaw ka vibes, kung yamot na yamot ka na sa traffic, huwag ka mag-alala, lakas ang malang radyo mo. Dahil kaming bahala hanggang alas 12 na tanghali, simula ngayong alas 8, maririnig mo maghahatid ng good vibe music at kwentuhan, ang paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe! Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: Alit!
0: At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kalikot! Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet! Diyos ko! 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Kabibes, ngayong araw na Miyerkules, July 29, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo. Happy Birthday! Oh yeah! Kaya kanta na! Tara na!
4: Happy Birthday!
3: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
4: Happy birthday!
3: Sana'y mabusog nyo kami! Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon? Happy birthday! Maligayang kaarawan sa isa sa mga child actress at magaling na komedyante, walang iba kundi si Kiray Celis! Happy birthday! Maligayang kaarawan din sa nag-iisang Filipino actor, model at dancer mula sa Cebu City, walang iba kundi si Jean Macapagal! Happy birthday! At ganun din, maligayang kaarawan kay Herbert Gomez! Happy birthday! Maligayang araw din ng birthday mo kay Eugene Gazingan Abrosha! Happy birthday! Happy birthday din kay Helbert De Guzman! Happy birthday! At ganun din, last but not the least, maligayang kaarawan, Emily Ortega! Happy birthday! Ang dami namang may araw ng kapanganakan ngayon. Nagtataka ka siguro, ka-vibes, dahil hindi mo pa naririnig si DJ Main. Teka, tawagan natin. Maipit ang traffic, ginaba. Ginaba! Ayan, kasi. Ayan, ito na siya. Teka lang, tignan natin yung anong update. Hello, DJ Main! Ano nangyari sa'yo?
5: Nasa traffic,
3: naipit. Naipit ka? Hoy, Saraul! Naka-live ka! Buisik ka! Naka-live ka, oy! Oh, batiin mo muna yung mga ka-vibes natin kanina ka pa hinahanap. Ha?
5: Yung mga naipit sa traffic, hamaan nyo pa ang inyong mga
3: pasensya,
5: ganun?
3: Oo, di ba? Saan ka ngayon? Saan ka na banda?
5: Nasa puso mo.
3: Yeah! Ganyan-ganyan ka po, wala ka pa nga dito.
5: Malapit
3: ka na. Yan.
5: Sige na.
3: Mag-iingat ka, antayin ka namin, ha?
5: Sige.
3: Sige, mag-good morning ka muna sa mga nag-aabang sa'yo.
5: Good morning! Except kay Kiko.
3: Bunga.
5: Excited na makita ako. Sige na, hotdog.
3: Yan! Ano diba? Si DJ Main, mga kapatid tuloy, mga kaibigan. Mamaya, nandito na siya. Bye! Ingat ka, ingat!
5: Bye-bye!
3: Yan. Sige. Mga kabayb, si DJ Main po. Medyo naipit ng traffic talaga, sabi sa inyo eh. Saan ka terbaan sa sakyan ngayon at tao sa kalsada? Kaya naman, huwag ka mag-alala kahit na ganoon ang sitwasyon sa buong Metro at Mega Manila, lalo-lalo na sa EDSA. Aba, hatid pa rin namin ng good vibe music at kwentuhan at sa lahat ng mga nagdiriwang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang pagbati namin para sa mga batok nyo! Happy Birthday! Kaya naman, gantahan na!
4: Happy Birthday!
3: Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain.
4: Happy birthday.
3: Sana'y mabusog nyo kami. At sa aming pababalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali, kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main. At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet!
2: FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
1: Ang

0: 5 natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ito, ang lupet!
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Ang bala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes na nagre-relapse dahil sa malakas na buhos ng ulan.
1: Napapatulala na lang at naaalala ang kanilang mga labing-labing noong mga nakaraan. Sana all!
4: Oh, sana all!
1: Ano ba yan? Mas lalo mo talaga silang pinarelapse niyan. Oo. Ayan, good morning mga kabibes! I'm here! I'm back!
4: FM.
1: Malupit tayo, FMR, gano'n.
4: Ay, mga ka-vibes, eto na nga. Dahil kasama na natin si DJ May ngayong umaga, alam nyo na ba ang latest?
1: Ay, ano na naman yung latest na yan? Maliban sa late ako.
4: Oh. Eto na nga, ang latest mga ka-vibes at DJ May dahil nagpadala po ng sumento o ng summon letter ang MTRCB sa mga producer po ng programang It's Showtime.
1: Uy! Ito ba yung pinag-uusapan natin nung nakaraan lang, Kicks? Yung about kay Meme Vice.
4: Oo, oh, about dun sa Laro-Laro Pick segment na Meme Rimar na nabugahan ni Vice Ganda yung isa sa mga baby dolls.
1: Oo, yung mga dancer. Oo.
4: Si Jahaira.
1: Oh.
4: At ang insidente pa ng lugaw na pagsusubo ni Ayon Perez ng lugaw kay Vice Ganda.
1: Na medyo hindi kaaya-aya sa paningin, especially sa mga kabataan na nakapanood at makakapanood.
4: Mm-mm. At dahil nga umano, ayon po sa MTRCB, ay inulan po sila ng countless numbers of letter complaints.
1: Ayun lang.
4: Oo, inulan daw sila ng mga reklamo. Kaya po, napagdesisyonan po ng MTRCB board sa pangunguna po ni MTRCB Chairman Lala Soto na padalan po ng summon para magkaroon po ng isang masinsinang hearing kasama po ang mga producer ng programang It's Showtime.
1: Mm-hmm. Ay, ganoon naman talaga. Kailangan nating sumunod sa batas. Uh-oh. Lalo pag ikaw ay lumalabas sa television, ito sa radyo, kung medyo hindi kaaya-aya ang iyong ginawa, ay kailangan mong harapin. Uh-oh. Accountability ang tawag dyan.
4: At dito po sa, parang hindi ako nagkakamali ngayong araw ha. Mm. Ngayong araw yung kanilang hearing, mamayang alas 10.
1: Oy, alam mo ha.
4: Oo, nabas. Ano
1: ka
4: gabi?
1: Doon? Judge ka ba doon?
4: Ay, hindi. Tiyos mo.
1: Ay, sabi na ka ba eh. Exacto yung oras ha. Alam na alam mo ha.
4: Kaya naman po sa naturang hearing na ito, dito po malalaman ang paliwanag at side ng production ng It's Showtime.
1: So malalaman dito kung anong dapat gawin.
4: Uh-huh.
1: Anong parusa kung sakaling
4: kung meron man,
1: di ba?
4: At ayon din po sa MTRCB, ito po ay isang malinaw na
1: sige, kaya mo yan. We believe in you.
4: Yan, salamat.
1: Survive?
4: Sure. isang malinaw po na manifesto na ang MTRCB po ay lagi pong nakabantay at nakikinig sa lahat ng ating mga kabibes na nakakapanood po sa telebisyon at nakikinig sa radyo na gusto po nilang mabigyan ng dapat po sumunod talaga kasi ang lahat po ng mga entertainer, lumalabas sa telebisyon.
1: Mga host, yan. Artista.
4: Mm-mm.
1: Even tayo, di ba?
4: Even tayo. Tayo, sakop tayo ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oo. Gusto mo ba masuspinde?
1: Hindi, bakit? ikaw, choice mo yan. Gusto mo ba? Hindi mo na ako makikita. Wala ka ng inspirasyon. Hindi ka nasisipagin magplansya. Kanina yung buhok mo, dahumeng si ngayon, waxlay na. O, di ba? Oo.
4: Sa lahat mo ng ating mga kabibes, abangan po natin kung ano po ang magiging resulta at kalalabasan na magiging hearing ng MTRCB at ng production side ng programang It's Showtime!
1: Kaya naman gawin nating aral to, kabibes. Mm-hmm. Kahit sa social media, ikaw man ay aspiring influencer, vlogger, make sure lang na yung nilalabas ninyo ay kaaya-aya sa mga paningin ng kabataan dahil tayo ang iniidolo nila at gagayahin nila. Oo. Kaya dapat maayos.
4: Yan. Diba? Ang ating pagsasalita, desisyon at ginagawa sa television, radio o online man.
1: Totoo. Yeah!
4: At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabayes, yung mga pasahero, konduktor, driver, sa lahat ng mga pampasaherong bus, jeepney, sa Pitex, sa bus carousel, mga terminal, at sa lahat ng mga kabayes nating bumabiyahe sa buong Metro at Mega Manila.
1: Oo, kayo'y mag-iingat at madulas. Oy! Alam kong paborito nyo ang madulas, sure. Pero dahan-dahan lang at dapat magdala ng payong para hindi ka naloloko.
4: Nani? Ay! Mabasa.
1: Mabasa. Baka dumami ka. Sige, ikaw din. Marami kang maluloko pag ganyan.
4: Ay, ka-vibes, pwede kang bumate sa aming pagbabalik. Tawag ka lang sa
1: 0954-406-1967.
4: Alam ko, mag-follow ka na rin sa lahat ng aming social media accounts para syempre makita mo ang kagandahan at kaseksihan ni DJ Man.
1: Wow, bulero sa umaga. Totoo, hindi kita bobolahin. Oo, wala akong masasabi sa'yo.
4: Boring.
1: Follow, like, subscribe our social media, 92.4 FMR Manila. Nang sa ganon, mabwisit kayo at makita ninyo kung gano'ng kagwapo si Kiko Kalikot. Ay, diba? Talaga, bakit yung buhok mo dry na dry, no?
4: Hindi ko rin alam eh. Baka siguro kailangan mong basain.
1: Ha! Hindi rin talaga.
4: Oh my goodness.
1: Oh, ayoko. Sige na.
4: Ayaw, boring.
1: Oo, mamaya na lang, tignan natin kung ano ang isi-share sa atin ng mga kabayes.
4: Correct. Mamayang alas 10 sa ating SKL.
1: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. At magbabalik mo rin ang isang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
4: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabayes sa Sound Trip. Ang Lupet.
4: 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabayes.
3: Ang Lupet.

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning. Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine. Alas 8 ng umaga, ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali, TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars, Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang look!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Muli mong napapakinggan ang nag-iisa ang baby ng bayan, DJ Main!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo! Siyempre, walang iba yan, Kiko! Kalikot!
5: At eto na nga, ka-vibes! Kung gusto mong bumati on air live, tawag ka na sa
4: 0954-406-1967.
5: At hintayin namin ang inyong mga pagbati on air. Pero bago yan, i-shoutout muna natin ang mga ka-vibes natin na kanina pa nakatutok. Lalong-lalo si Ronel Espinat sa mga pasahero niya sa bus number 26 sa BGC. Oy. Si Pambansang Opa Bunagan, William Mortel, Andrew Jan Habag, at magandang umaga, baby.
4: Good morning! Uy, meron tayong ka-vibes sa OFW from Brisbane, Australia.
5: Wow!
4: Nakikinig sa atin habang nagbe-bebe time. Sana all, no?
5: Ay, bebe time!
4: Ako may time lang pero walang bebe.
5: Ay, boring!
4: Okay lang yun, at least, di ba? Ano yun? Ginagawa mo ba yan lagi?
5: Pabo.
4: Sanay na sanay ka, no? Tuwa-tuwa si Kiko pag ginagawa niya yan.
5: Siyempre. Bakit ba? Gawin natin.
4: Ayoko.
5: Dali na, sabay tayo. 1, 2, 3, go. Tawag na ka, Vibes! Ayan na! Meron na! Hello!
6: Hello po! Good morning po!
4: Good morning! Ayan, pwede po bang pakihinaan po ng radyo ninyo at naririnig namin?
5: Hinaan mo yung radyo mo, ka-Vibes, nagpe-feedback. Hinaan mo, ikaw hinaan namin.
4: Mamili ka. Tawa ka ng tawa, gusto mo na mag-asawa, no?
5: Ah, sino to? Taga saan ka?
6: Chicken Lover, Laguna.
5: Ah, si
4: Chicken Lover! maulang umaga sa farm daw nila sa Calamba, Laguna.
5: Wow.
4: Sana all may farm, no? Baka gusto mong ipamana sa amin ni Kiko yan. Oo, baka lang.
5: Oh, Chicken Lover, bati ka na!
4: Bati na!
6: Magandang magandang umaga po. Gusto ko lang batiin ang aking boss mo at boss Lolo to. Kasama ko dito sa farm.
4: Ang galing.
6: Tapos yung mga binabati ko din yung masisipag na empleyado ng Titro Loop Calamba.
4: Ay, sumisip-sip ka, ha?
6: Ako po magpakalam. Kahit ko lang sabihin na magmahal ka lang sa bungero. Ingay nga na sa bunga, natitiis sila. Bunga ka mo pa kaya.
5: Okay. Buisip ka. Bunganga.
4: Oo, ang aga-aga, Chicken Lover. Oh, maraming salamat, Chicken Lover.
5: Sabi mo muna.
4: Ang ingay ng manok. Palit na lang kaya kayo ng manok. Yung manok na lang interviewin namin. Oo. Sabi mo, 92.3 FMR, ang lupet.
5: Ingay ng manok.
6: 92.3 FMR, ang lupet.
5: Yeah. Maraming salamat, Chicken Lover. Pataibigan mo rin mga manok mo. Thank you. Grabe yun.
4: Ang galing din ito sumipsip, no? Uh-huh. Narinig mo yun?
5: Taga City Hall daw.
4: Binating yung Taga City Hall para hindi siya mahuli sa umaga.
5: Para pag may raid, siya yung unang exempted.
4: Oo, wag ganun ha.
5: Legal naman yan. Legal.
4: Paano mo nasabi? Nakapunta ka na ba sa farm ni Chicken Lover?
5: Hindi naman niya babatiin yung kundi legal.
4: Sabagay, my point.
5: Diba? Hoy, mga kababayan, tawag na kayo. 0954-406-1967 para sa inyong mapapagbate live. At magandang umaga din muna kay Sari Lerma, JB Tiong de la Cruz, Randy Santigisas, ganun din si Emmy Hernandez, at si Will Ilagan.
4: Sana all. Ay, kabayan, tawag na ang aming numero 0954-406-1967.
5: Yan o, eto na. Hello!
4: Good morning! Hello!
7: Yes, good morning!
4: Ayan, ano pong pangalan at taga saan?
7: As usual, si Richard from Bawang, La Union.
4: Oh. La Union!
5: Oh, sige na, bati na, Richard!
7: Yes, First of all, good morning DJ Kiko, Kalitot, and DJ May.
4: Hello, magandang umaga rin sa'yo, bebe.
7: Yes, binabati ko lang ang aking asawa, si Marianne. Oo, I love you. Wow. At ang aming pinakamamahal na pusa.
5: Pusa?
4: Pusa?
7: Si Negi.
4: Negi? Pusa? Tama. Mahilig ka sa pusi. May... Ano yung pusi mo? Mapalahibo o ano lang? Saktuhan lang.
5: Negi, maitim.
7: Siyempre, mapalahibo.
4: Mapalahibo. Kaya ba Negi? Kasi kulay black siya.
7: Kulay black naman yung pusi. Stripe lang.
4: Alam mo, for sure, happy-happy ang iyong fur baby dahil ikaw ang tatay niya.
5: Lagi mo bang hinihimas yung pusi mo?
4: Lagi mo daw bang hinihimas yung pusi mo? Yung pusa mo,
5: pusikat.
4: Ha? Pusikat. Ikaw tawa na tawa.
7: With your permission, ma'am main.
4: Bakit permission ko? Bakit ako? Pusa ba ako?
5: Naulo ka, Richard. Reset. Sige na, yun lang.
7: Kalikot, salamat.
4: Oo naman.
7: DJ May. Tawag ulit ako sa inyo, ha?
5: Sige. Basta tawag ka lang ng tawag, ha, Richard? Richard, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
7: 92.3 FMR, ang lupet at ang kulit.
5: Salamat, okay. Richard ng La Union.
7: Thank you.
4: Yung mga kabibs natin dyan sa La Union, ha? Lalakas natin dyan. Alam mo, nakakatuwa, no? Na natutuwa sila sa atin. Maririnig mo naman sa boses nila na sila ay nag-e-enjoy.
5: Yan ang importante ron, di ba? Hindi tayo nakakapagdala ng stress sa kanila. Bagamat tayo ay malayo, gumagawa pa rin sila ng paraan para tayo mapakinggan.
4: True.
5: Thank you!
4: Yun naman ang purpose namin ni Kiko, ang mapasaya kayo kahit kaming dalawa ay nag-aaway na.
5: Diba?
4: Support namin kayo sa happiness ninyo.
5: Kahit nagsasakala na kami dito. Pero kayo, gusto naming nakangiti lagi. Kaya naman, susunod na ang programa. Ang inaabangan nyong SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta po at napalit yung like, wow, tawag kayo sa...
4: Inchik ka ba?
5: Oo.
4: Okay. Butchike?
5: Butchike.
4: Ek.
5: Tawag kayo sa...
4: 09544061967.
5: Yan ay... Susunod! Maririnig nyo ba rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
4: Kabayam sa Soundtrip! Ang lupet!
2: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Kabayam!
4: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Target ng NBI na makumpleto sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nasa advanced stage na ang investigasyon dahil may hawak na silang matitibay na ebidensya at inaasahang makapagsasampa na ng mga kaso sa loob na nasabing panahon. Naipadala na ng NBI ang mga subpoena sa ilang dating opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC, kabilang na sila dating Chairman Ramon Zuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buenconsejo. Lumalabas sa paunang datos na tumanggap ang FISGOC na humigit-kumulang 6.7 billion pesos mula sa pamahalaan at posibleng lumagpas pa sa 10 billion pesos ang kabuuang pondo kapag isinama ang mga donasyon mula sa mga pribadong sektor. Hindi naman isinasara ng NBI ang posibilidad na maimbitahan si Senator Alan Peter Cayetano na namuno sa 2019 SEA Games sakaling madawit ang kanyang pangalan sa mga susunod na pagdinig.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, muling iginiit ng AFP ang kanilang paninindigan na ipagtanggol ang interes ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng direksyong itinakda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakahanda ang sandatahang lakas na isakatuparan ang direksyon ng Pangulo na may tapang, dangal at matatag na pagtalima sa konstitusyon. Pinuri rin ang AFP, Philippine Coast Guard at mga mangingisda na patuloy na nagbabantay at naglalayag sa karagatan sa kabila ng mga panganib. Igriit ng AFP na mananatiling matatag ang kanilang misyon na ipagtanggol ang soberenya. Suportahan ng mga Pilipinong umaasa sa dagat at itaguyod ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa ating panghuling balita, nagbabala ang Office of the Executive Secretary o OES laban sa mga individual at grupong nagpapanggap na otorisadong kinatawan ng mga programa ng pamahalaan sa ilalim ng Local Government Support Fund at Social Civic Projects Fund. Ayon sa OES, may natatanggap silang ulat kaugnay ng pagkalat na maling impormasyon at panloloko, kabilang ang ilegal na paniningil ng pera kapalit ng di umano'y pag-aproba ng pondo. Peking mga pulong na nangangako ng posisyon at paggamit ng mga logo ng programa nang walang pahintulot. Binigyang diin din ng tanggapan na magsasampa sila ng kasong legal laban sa mga mapatutunayang sangkot sa mga panlilang o panlilinlang na gawain. Ang LGSF ay nagbibigay ng pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura at kaunlaran ng mga LGU, habang ang SCPF ay sumusuporta sa mga socio-civic projects.
1: FMR Newsbreak.
4: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Gigi. Alas 12 ng tanghali. 3 PM. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
1: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
2: Grabe na to!
0: Tahan! ID Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
3: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes, eto na ang pinakahihintay mong SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Kaya naman, tawag ka na sa 0954-406-1967 at hintay namin ang tawag mo. Ang oras, 5 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR.
2: 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Ka-vibes!
3: Ka-vibes! Kasama mo pa rin at naririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kalikod!
3: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! At ka-vibes, alam mo ba? Nasa darating na Biyernes, August 7, 2026. August 7 yan. Biyernes.
1: Ano meron yan?
3: Magsisimula ng alas 7 ng gabi. Yung mga naging paborito natin noong 80s at 90s.
1: Hoy! Huwag mo sa akin sabihin yan dahil ang daming ka-vibes natin na inaabangan yan. Lalo ng mga otits ng Maynila.
3: Correct, correct. Dahil nagbabalik eksena ang Hagibis.
1: Hoy!
3: Katawan.
1: Sana all may katawan. Ikaw tiyan lang eh.
3: Ay, bunga ka naman. Dahil ang Hagibis ay mapapanood natin ng live, mga ka-vibes, kasama ang original na maskulado, di ba?
1: Ito yung ano, Jumbo Hotdog. Kaya mo ba ito? Oo, kaya ko yan. Basta Jumbo, ah. Ayoko ng cute size. Hotdog!
3: At eto ba, kasama rin ang Megahertz Band. Ayan. Ito ay sa Kaysan o Kaysan Bar and Restaurant, parking area sa tabi po ng Robinson's Place, Santa Rosa, Laguna.
1: Kaya yung mga taga-Laguna natin naka-vibes, nako, ayan na, itreat nyo ang sarili ninyo. Tama. Deserve nyo yan.
3: Diba, balikan natin ang mga nakalipas na saya at musika ang hatid na ang
1: Hagibis! Sabi nga, oldies but goodies! Yan! Gusto ko rin batiin na kikinig sa atin, no? Ang friend kong si Micah Duque.
3: Hoy, Duque ka naman.
1: Ay, maganda yan. Chinita.
3: Ay, talaga?
1: Matangkat.
3: Pakilala mo yan.
1: Nagmomotor. Magaling yan.
3: Magaling, man.
1: Oo, magmotor. Big biker na babae.
3: Ay!
1: Oo. Ayan, mag-iingat ka lagi, bebe. Tsaka drive safe.
3: Ayan.
1: Hindi kita ipapakilala dito kay Kiko kasi alam kong ano, lolokohin ka lang nito.
3: Oh, hindi. That's the old me.
1: So, what's the new you?
3: I'm the pray boy na ako ngayon.
1: Ano pray boy?
3: Pray boy.
1: Ay, tagadasal ka na gabi-gabi. Mm-mm. Ano dinarasal mo?
3: Sana maging tayo.
1: Hi! Yan! Ang kahilinga na never tutuparin ni Lord. Maawa ka, Kiko.
3: Boring.
1: Kahit sabihin mong boring, kahit lumuhod ka simula dito hanggang Quiapo, hinding-hindi ako mapapasayo.
3: Eh, di sisimulan ko na.
1: O, simulan ko na ngayon. Sige na, iwan mo ako dito. Sanay akong mag-isa.
3: Ay,
1: may hugot? Sana all may hugot, no?
3: No. Ay, maganda umaga, Christian Bascones.
1: Oy, Christian, malibre ka naman ng ano, ng hotdog.
3: Oo, pakita mo yung ano.
1: Yung ano, yung kinakain niyang hotdog. Oo, siya lang. Selfish yan, ah. Oo.
3: Maramot yarn.
1: Oo, dapat share your blessing. Parang ito nga, Kiko. Oo. Oy, Don Benito, sa sobrang ano, sobrang bait nila. Talagang sharing is caring.
3: Wow naman.
1: Kasi nag-abala pa sila. Diba?
3: Oo.
1: Nagpadala sa atin dito ng pambansang kasaba.
3: Wow.
1: Perfect nga yung weather. Tapos sasabayan mo ng kape, no?
3: Sarap.
1: Umuulan ngayon. Talaga naman, maraming salamat, Don Benitos.
3: Wow, salamat po.
1: Diba? Mamaya kakainin namin yan lahat.
3: Oh,
1: sana all. Kaya mo bang kainin lahat?
3: Oo, oh, sabay pa kita.
1: Ay! Ano bakit ako?
3: Hindi, sabay kitang kumain.
1: Ayusay-usay mo yung pananalita mo.
3: Patapusin kasi.
1: Ang aga-aga, ha? Sabi ko sa'yo, yung bunganga mo. Ay, ka-vibes! Oo.
3: Ito na.
1: Ito na, pwede na kayo tumawag sa aming mga numero.
3: Yan, ano ba number natin, DJ May?
1: 09544061967.
3: At i-share nyo na ang inyong SKL.
1: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Hinihintay namin, ka-vibes, ang inyong tawag. Kung ayaw nyong magpakilala, ba pwede kayo magtago sa ibang pagkakakilanlan at hinaan nyo po ang inyong mga monitor para tayo po ay magkaintindihan at walang feedback na mangyayari. Dahil kapag yan ay nangyari, bababa na naman yung telepono.
1: Char. Goodbye. Oh, hindi ka na makakatawag. Laka na sa amin.
4: Madali ka.
3: Hindi, charot lang yun.
1: Hindi, syempre charot lang yun. Ka-vibes, dali i-share mo na yung nangyari sa inyo kagabi. Oh. Kamusta yung talking stage ninyo? Uy! Ano ba? Nasa na ba kayong part? Part 1, part 2, part 3, o part na.
3: Yan ang mga masarap malaman, di ba?
1: Oo, yan yung masarap ikuwento. Pag in love ka, di ba? Para ang sarap ikuwento ng mga nangyayari sa inyo.
3: Oo, at yan yung mga bagay na hindi mo pwedeng kim-kimin mag-isa.
1: Oo.
3: Dahil talagang sobrang overwhelm. Sobrang overwhelm pa.
1: Oo nga, grabe ha. Very ano ha,
3: Redundant.
1: Oo.
3: Eto na!
1: Ito, agad-agad.
3: Ang bilis na
1: ba? Ang bilis.
3: Hello!
5: Hello?
3: Ay, boring. Ito na naman. Kilala ko na to. O, sino to?
5: Pinalo mo na po sa'yo.
3: Sabihin na, sumagot na lang.
1: Ang dami sinasabi, tinatanong yung pangalan. Ano, manghuhula kami?
5: Si Mau.
1: Sino daw?
3: Si Mau? Ano? Ano?
1: Si...
3: Ano?
1: Si...
5: Maureen?
3: Ah, si Maureen!
1: Taray, well, alam mo, chinecheck ka na naman ng jowa mo, no? Oo, sige na, kausapin mo na.
3: Oh, Maureen Aba ng Imus, Cavite. Anong ate, napatawag ka?
5: Mabakit
3: na sa inyo na.
5: Morning,
3: yun. Maulala, umaga. Wow, update ha? Jowa yarn?
1: Jowa yarn? Ang sweet yarn? Kling yarn? Ano ba, gusto mo bang tanungin si Kiko kung kumain na siya at anong kinain niya?
5: Hindi naman niya kumakain.
1: Wow! Hindi naman niya kumakain eh! Wala! Weak to! Weak, eh, weak, weak, weak, weak!
3: Pag kinain kita, sasabi
1: lagot
3: ko.
1: Lagot ka, Mau! Lagot ka talaga, Mau! Pag sinabay kanyang kumain, lalo ng Don Benito's kasaba at pichi-pichi, nakakainin namin mamaya.
3: Ay,
1: diba?
3: Maraming salamat po, Don Benito.
1: Oo. Oh,
3: ano na, Mau? Anong atin?
5: Wala naman nakakaano rin pala. No?
3: Wala lang. Oh, bye.
1: Bye. Sige, tawag ka na lang ulit bukas. Wala naman pala eh.
3: Oh, ano na naman, chismis?
1: Anong chismis? Anong bago?
3: Uh-oh.
1: Anong trending?
5: Trending? Ano? Wala naman yung traffic sa net.
1: Wala nang bago dun, be. Oo, laging traffic, be. Oo. Sa love life mo, kamusta na? Ano na, naka-healed ka na ba kay Kiko? O, chinachat ka pa rin ba niya gabi-gabi? Kinukulit ka pa rin ba?
5: Nag-i-help pa rin.
1: Nag-message pa rin sa'yo? Ano sinasabi?
5: Hindi. Ano pa rin? Ano pa rin sa akin niya?
3: Ayusin mo nga!
1: Ayusin mo nga! Lasing ka ba?
3: Huwag ka mag-baby talk!
1: Ma'am! Ano na pag-uusapan ninyo ni Kiko?
3: Ay, ganito mga ka-vibes, ha? Para konteksto. Si Maureen Aba po ay single na, di ba? Matagal ng single. Baka sakaling ito yung programa na magkaroon ng tulay para ikaw ay makahanap ng makakasama mo habang buhay. Hindi pa naman huli ang lahat.
1: Yes!
3: Di ba? O Maureen, ano ba yung mga tipo mo sa lalaki? Kwento mo nga.
5: Ikaw.
3: May patay. Wala na, binitay na. Ay, binitay na. Binitaw na.
1: Bakit ayaw mo kay Maureen? Di ba sabi mo, pag may gusto sa yung isang tao, ipaglaban mo. Ngayon, may nagkakagusto sa'yo. Ayaw mong ipaglaban?
3: Eh, kasi nga, gusto ko, ikaw.
1: Eh, ayaw ko nga sa'yo eh. Ay. Bakit mo pa pinipilit yung sarili mo everyday? Hindi mo na lang tanggapin na may nagmamahal sa'yo. O, andyan si Mau.
3: Bungangero diba? Naman ito. Matututunan mo rin ako mahalin.
1: Hindi.
3: Sinasabi ko sa'yo.
1: O, di ganun din. Matututunan mo rin si Mau, mahalin. Hindi. Bakit di mo siya bigyan ng time?
3: Eh, bakit ba pinipilit mong ipihit yung mukha ko kay Maureen? Dapat
1: kasi,
3: ikaw muna.
1: Kasi nga,
3: tayo nga tatalo sa Aldab eh.
1: Hindi. Bakit? Kamukha mo ba si Alder Richards?
3: Oo,
1: hindi. Wala talaga. Mas malalim pa yung dimple niya sa'yo. Oo,
3: talaga ba?
1: Oo, yung sa'yo parang tinigyawat lang eh.
3: Hoy, mga.
1: Talaga? O, balik tayo kay Mau. Balik tayo kay Mau. Isipin mo, Kiko, tumatanda ka na. Tingnan mo, lumalabas na yung mga uban mo sa ulo.
3: Di ba magkaedad lang tayo?
1: Hindi. 25 lang ako eh. Ikaw 45 eh. O, tapos
3: alam mo, wala
1: si Mau.
3: Nakakapalit pa sa'yo.
1: O, si Mau. Ito, babae. Bihira lang sa babae ang umamin ng totoong nararamdaman niya.
3: Eh, lahat naman yan. Sinasabihan niya ng ganyan eh.
1: Pero ikaw daw yung kakaiba sa lahat.
3: Hoy daw.
1: O, diba? Hoy? O, sige, sagutin mo, Mau. Sagutin mo, Mau. Pinaglalaban kita. Ipaglaban mo yung nararamdaman mo. Nang tigilan na ako ni Kiko.
5: Hindi, alam mo. Yan lang yun.
3: Ano?
5: Simula pa naman eh,
1: Ha?
5: Simula pa nung tumago ka sa kanya. Alam niya, yan siya lang.
1: Siya lang daw? Mau, may tanong ako. Naka-walkie-talkie ka rin ba? Kasi chop-chop-chop yung sabi mo.
4: Bakit naman tawag kayo dito na kamukitoki?
1: Gano'n ka na katagal na in love kay Kiko?
4: Ang init?
1: Three years
3: na? Ay, wow. Oh, kasi
1: Kiko, 3 years na daw siyang nagmamahal sa'yo. Bakit ganyan ka sa babae? Dapat nga maging proud ka na may isang babaeng nagmamahal at naging matapang.
3: Alam mo,
1: na aminin ang nararamdaman niya sa'yo.
3: Ganito kasi yan.
1: Sino pa bang tatanggap sa'yo? Wala nang tatanggap sa'yo. Hindi pa ba? Tapos na ba?
3: Hindi pa.
1: Sige.
3: Ganito kasi yan. Hindi mo po pwedeng ipagpilitan ang sarili mo sa isang bagay na iba naman ang dinidikta ng puso mo.
1: Narinig mo yun? Huwag mong ipipilit yung sarili mo sa akin. Huwag mong idinidikta yung sarili mo sa akin dahil hindi ikaw ang gusto ko.
3: Sigurado ka?
1: Oo, siguradong-sigurado
3: ako. Hindi mo ako naging crush noon?
1: Ang kapal na iyong test, saan ka nakakakuha ng lakas ng loob?
3: Galit na galit?
1: Oo.
3: Nawala na si Maureen.
1: Maureen, ito ka pa ba?
3: Hello, Maureen, tawag ka ba? O, ano ba kasi atin?
1: Sige na, mag-message ka na. Magbigay ka na ng message kay Kiko para pampag-good vibes ng umaga niya, Maureen. Go!
5: Ay, ano naman na yan? Pero, nag-move pa naman ako. Yeah.
3: Ay, ikaw pa nakabubo ka pala mukha mo. Umiinit dito kahit air. Oh. Ay, tawan-tawa.
1: Kilig na kilig yan?
3: Masambasa ka na naman, Maureen.
1: Punasan mo yan, naglalawa na.
5: Oh, pawis sa likod.
1: Oh. Yan, punasan mo. Oh, baka magkasakit ka.
3: Marunong. Ano na lang mesahe mo sa mga ka-vibes natin na baka sakali naghahanap din na makakasama sa buhay gaya mo, Maureen?
5: Hindi naman kasi ako nagkakanap talaga. Nakikipag-ulit na lang sa inyo.
3: Ah, ganun ba?
1: Sige na, babay na. Yun naman pala.
3: Yun naman pala, dali kami ka. Oh, sige. Maureen, bumati ka na nga lang. Gulo mo ko gusto.
5: Grabe, talaga. Ganyan ka.
3: Ha?
1: Hotdog!
5: Hotdog!
3: Oh, sige,
1: bati na!
5: Ako, binabati ko na rin kita ng mga SMR. Yung nakikinig sa inyo, si Boom at
1: Salamat, Maureen. Napaka, ano yun ha, makapagdamdamin. Oo.
3: Ah, sige. Oh, yun lang.
5: Niya?
3: Ano?
5: At saka pala si, ano, si DJ Kim.
3: Ah, sige.
5: At saka si Bongky.
3: Ah, oh, sige. Salamat, Maureen. Oh, siya, Maureen. Ano?
5: Pwede mag-request sa inyo?
3: Oo, oh, sure.
1: Ano request mo? Sasayaw si Kiko?
5: Ah, ano, in my heart.
1: Oh, sige.
3: You'll be in my heart. Oh, sige. Dahil dyan, hindi namin yung pe-play.
1: Oh, sige na. Salamat, Maureen.
3: Maureen, salamat. Sabi mo muna na, 92.3 FMR, ang lupet.
5: 923 FMR,
3: ang lupet. Yon! Thank you, Maureen Aba Abraham ng Imus. Eddie Bach, thank you!
1: Iba talaga, nung pag in love ka, magagawa mo lahat. Hindi ka mahihiya. Magiging masasantabi yung hiya mo. Tingin mo, lagi kang sinicheck every morning.
3: Oo nga.
1: Diba? Pero ginawang phone pa lang ating numero.
3: Magiging pagkwentuhan on air.
1: True.
3: Pero salamat mo rin ha. Salamat sa iyong suporta at laging pagtawag. Salamat po ng mga kabayos. Kung meron kayong SKL, tawag na sa
1: 0954-406-1967.
3: At i-share nyo na ang inyong SKL.
1: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Live din kami, kabayos, sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila.
1: Sa ating Facebook page, YouTube at TikTok.
3: Yan o, magandang umaga kay William Mortel. Sari Lerma, sabi niya pa shoutout po sa lahat ng FMR Squad. At FMR DJs, lalo na kay DJ Sigel.
1: Wow, si Sari. Oh, sana all. Oh, in love din kay Sigel eh. No? At ganun din kay Ron Villar at kay Maki Diz. Ayan, good morning, good morning.
3: Thank you! Si Jamtad Solomero, sabi niya, ano to? Kiko sent pa din kami. Kiko and Secretary John Vincent. Yeah! Hina na kayo sa mga tandem niya. Tawag na kayo, ka-vibes!
1: Ayan, okay, tara. Meron.
3: Hello! Hello, ka-vibes!
1: Good morning!
6: Hello!
3: Sino to, ka-vibes? Pangalan, taga saan?
6: Taga Siargao to!
3: Oh, anong pangalan? Richard!
1: Richard!
6: Si Arnel!
1: Arnel pala, mali. Oo, mali tayo.
3: Mali, sorry.
1: Sige, sino naman babatiin mo ngayon, Arnel!
6: Binabati ko.
4: Tagger mo.
1: Batiin mo na.
6: Binabati ko na nga eh.
1: Wala ka sinasabing pangalan. Wala ka sinabing pangalan. Sabi mo lang, binabati ko na ang... Yun lang.
4: Lasing talaga ito. Bati ka na, Andre. Dali. Doon na.
6: Ha?
4: Oh, hot dog. Bumati ka na. Go na.
6: Oh, binabati ko yung my love ko.
4: Bilisan mo.
1: Bilisan mo. May oras tayo.
4: Lasing ka.
6: Wow.
4: Oh, okay.
6: Ah, ganun. Binabati ko yung my love ko.
4: Oh.
1: Sino pa?
6: At kita mo nga na to. Ha?
1: Hot dog. Arnel, ano ba? Ano ba, Arnel? Sige na, bati na.
4: Ano ba'y pamalo ko?
6: Yun na nga, binabati ko yung mga anak ko. Kasi yung ano, yung kapitbahay ko dito, ang lakas ng ano, ang 92.3.
4: Wow.
1: Wow, maraming maraming salamat.
4: Oh, yun lang, Arnel.
6: Oo, oh, nag-share daw to.
4: Oo. Oh.
1: Itakay mo pa!
4: Shot mo pa! Yeah, ganyan tuba mo ha! O siya, maraming salamat Arnel! Sabi mo muna, 92.3 FMR and Lupit!
1: Ay, binabaan tayo! Sige, bukas kami magbababa sa'yo, Arnel! Binababaan tayo ni Arnel ha!
4: Nawala yung signal.
1: Bakit ganun yung mga caller natin, no? Parang pinagtitripan din tayo, no?
4: Dapat sila ang pagtitripan, tayo ang napagtripan.
1: Ay, kabayos, tawag ka na. Oo, ikaw man eh, nalulungkot ngayon. Oy, masaya, may pinagdadaanan sa buhay. Mm-hmm. O kung ano-anong gusto mong ishare lang, ikuwento sa amin, pwedeng-pwede yan. 0954-406-1967.
4: At pakikinggan namin ang inyong SKL.
1: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kuwenta. Magandang umaga kay Altesa Herrera, si Nino Cruz. Ganun din kay Rose Gautane. Sabi niya, good morning ka vibes at sa lahat ng mga DJ ng FMR. Nakikinig mula sa Rosario, Etibac, more power to your station.
1: Oh. At ganun din kay JM Makulet. Sabi niya, pabati sa lahat ng mga suki namin dito sa Karinderia, CBL. Sabi, magsibili na kayo nang makaubos na. Maaga pa naman eh.
4: Magandang umaga din kay Jeff Tad Soliveros. Ganun din kay GB. Pa-shoutout po kay Gina Base. Birthday niya po, taga Barangay Marita. Oh, diba? Oh, happy birthday.
1: Happy birthday.
4: Thank you. Salamat. Tawag na kayo kabay. 0954-406-1967. Hinintay namin ang inyong mga tawag para tayo may mapag-usapan. Gusto namin kayo matulungan para mabigyan din namin kayo ng ibang perspektibo sa buhay. Perspective ni DJ May at ni DJ Gigo para masaya.
1: Totoo. Diba? Pag-usapan na natin yan on air. Hey! Ikaw man ay iniwan. Ako, lalo na yung mga iniwan dyan. Minsan nahihirapan sila mag-decide eh.
4: Oo.
1: Ano ba ang pagkakamali nila? Ano ba ang dapat kong gawin to move on?
4: Oo.
1: Diba?
4: Minsan kasi kapag napangunahan ka ng attachment, dyan ka talagang lubos na mahihirapan.
1: Pero
4: diba?
1: Parang hirap naman kasing anuhin yun. Ang hirap, tawag dito, ang hirap,
4: i-detach?
1: I-detach kapag ikaw ay nandun na talaga. Kumbaga normal na ma-attach talaga sa tao.
4: Kasi ito yung bukod sa, minsan nami-misinterpret natin na sasabihin natin na mahal na natin yung tao. Pero attachment lang pala yun.
1: Talaga?
4: Pero yung attachment na yun kasi hindi pa talaga yun yung matatawag mo na, no? Na pagmamahal talaga.
1: So paano ko masasabi na love yung nararamdaman sa akin ng tao at ganun din ako
4: kapag
1: sa kanya?
4: Kapag nakikita mo na siya na yung makakasama mo habang buhay.
1: Ano
4: diba?
1: Yun? May third eye ako?
4: Hindi!
1: Ano?
4: Ito naman parang, tanga yarn.
1: Hoy, maraming ganyan pagdating sa pag-ibig.
4: 36 na, tanga pa.
1: Excuse me, I'm 25.
4: Ah, talaga?
1: Yes.
4: Tingin
1: 25.
4: Ng ID?
1: Oh, ito, oh.
4: Asan?
1: Oh.
4: Wow!
1: Kala mo,
4: talaga,
1: ha?
4: Talaga, wow.
1: Ay, so, ayun nga, paano? Explain mo nang maayos.
4: Kapag nakikita mo nga yung sarili mo na makakasama mo siya habang buhay, marami kayong similarities, nakikita mo na magiging komportable ka at magiging maayos yung plano mo sa buhay, nakikita mo rin na parehas kayo ng tinatahak.
1: Okay, diba? Parang same values kayo sa buhay, same wisdom goal.
4: Yan. Pero kung may mga bagay na kahit maliit lang o iisa, nakikita mo na, ay teka, mukha magiging balakid itong taong to para sa mga gusto kong gawin sa buhay, hindi pa talaga siya yung the one.
1: Ay, ganun yun. Eh, paano kung gusto gusto niya lang ikaw na ano, na iligtas, superhero yun.
4: Iligtas! Ba't ganilig?
1: Hindi, diba sabi mo, ano, yung may mga, baka siya yung may maging balakid sa mga pangarap mo. Eh, paano kung gusto niya lang ikaw na, itama dun sa path na tama, sa right path? Kasi baka yung path mo is mali to achieve your dreams or goals, diba?
3: Eh, ba yun, tour guide yun,
1: babe? Oy, talaga? Ambot.
3: Hindi pa yun yung pwede mo maging basihan. Mababaw pa yun.
1: So talagang malalim. Kaya kailangan mag-o-observe ka.
3: Yan. Obserbahan mo. Nadadaan yan sa mga date, sa pag-uusap. Kahit babuting kayo na madaling araw, basta malaman mo kung ano pa yung...
1: Kung paano siya mag-react sa lahat ng bagay.
3: Paano siya mag-decide, paano siya magsalita.
1: Point of view.
3: Diba? Yung mga history niya, ano man nangyari sa kanya, wala ka nang pakialam dun. Tapon mo na yun. Ang importante, yung
1: ngayon.
3: Diba?
1: Paano ko naman malalaman na seryoso ang isang lalaki?
3: Kapag ginagastusan ka na. Nang wala pang...
1: Nangyayari. Ganun ba yung basihan? Bakit yung iba kahit gumastos ha? Kung manluloko talaga.
3: Eh, mararamdaman mo naman yun na kapag ginagastusan ka nga. Tapos, nakuha na yung gusto sa'yo. After nun, wala na, nanlamig na. Tapos hindi mo na masyadong maramdaman na, uy, ano nangyari? Bakit nung umpisa ganito tayo?
1: Oo,
3: ngayon, wala na.
1: Wala na. Naging busy ka na bigla, di ba?
3: Alam mo na. Alam na, deals.
1: Kaya dapat sa mga babae, maging matalino sa pagpili ng papapasukin nilang lalaki sa buhay nila.
3: Correct. At ito na.
1: Eto
3: papasukin na natin. Hello!
1: Binabaan tayo.
3: Wala.
1: Nawala siya bigla.
3: Mga kawai, sawag na kayo. 0954-406-1967. Makakausap mo live on air si DJ May.
1: At DJ Kiko Kalikot. Sabi ni John Vincent Sagrado, shoutout daw sa mga taga-Tansa, Cavite.
3: Wow, salamat po mga taga-Etimaka. Thank you.
1: Okay, mga kawais natin, bumabaybay ngayon na nasa biyahe. Habang maulan, kayo po ay mag-iingat at paalala sa mga driver. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Di ba ang importante, makakarating pa rin sa paruroon.
3: Oo, huwag magmadali madisgrasya. Isipin nyo, may naghihintay po sa inyo sa inyong mga tahanan.
1: True.
3: Magandang umaga kay Ugan. Sabi niya, nakapanood at nakafollow lang, nasaktan pa.
1: Ayun lang.
3: Ganun talaga, real talk.
1: Alam mo, ganun talaga sa pagmamahal. Minsan, kailangan mo masaktan para mas matutunan mo ang tamang pagmamahal at mas makilala mo yung sarili mo.
3: Yan!
1: At pag nagmahal ka, isa lang yung pag nasaktan ka, isa lang yung patunay na ikaw ay nagmahal ng totoo.
3: Yan! Okay lang masaktan ka, basta nagmahal ka ng
1: totoo. Ganon!
3: Diba? Hindi ka lahat hindi 1/4, hindi 1/8.
1: Kundi, buo. San all, buo, no?
3: San all,
1: buo. Hello! Aga-aga. Alam ko naman, nagigets ko maulan. Pero hinay-hinay ka lang. Ikalma mo lang yung self mo.
3: Okay, easy.
1: Ay, ka-vibes, tawag na. Ito ang aming numero. 0954-406-1967.
3: Yan o, hintayin namin ang inyong mga tawag, ka-vibes. May oras pa tayo. Tumawag na kayo. Ito na.
1: Hello! Hello, good morning.
7: Hello po, good morning.
3: Sino to ka vibes? Anong pangalan mo? Taga saan ka?
7: From PJM po, from General Santos City po.
1: Uy, ang layo.
3: Ano ulit pangalan mo, be?
7: JM po.
1: JM! JM, saan mo kami napapakinggan? Ang layo kasi ng ano General Santos . Ano, saan mo kami na-discover?
7: Sa radio po, pinapakinggan po namin, nasa work po kami.
1: Ay, nasa work daw sila sa radyo.
3: Nasa ano ka ngayon? Nasa Jensen ka ngayon? Tama ba,
1: Jensen? Oo, Jensen.
7: Yes po, nasa work po kami.
3: Ah, baka naka-ano tayo, simulcast.
1: Simulcast?
3: Wow.
7: Siyempre, idol po namin kayo, Sir Kiko and at saka Ma'am.
1: Oh, sige, pagbalikan ang pangalan, bababaan kita.
3: Sino? Sino? JM.
7: Hello po.
3: Sino ako? Ako si Kiko tsaka si...
1: Sino isa?
3: Tawa siya sa kalokohan niya. DJ Main! Ano ba?
1: Hinahanap niya pa, pumipindot pa siya.
3: JM, ano nga atin na patawag ka?
7: Okay. Si DJ Main.
3: What? Hindi niya siguro.
1: Parang hindi siya
7: siguro.
3: JM, anong atuin?
1: Share mo na yung arn.
7: Actually, may gusto kami, shout-out lang kami.
1: Sige!
3: Sige na, shout-out
1: mo na. JM, go!
7: Ayan, bitatik po ang mga ka-workmates ni Elizabeth Hospital sa AR team.
8: Ayan.
1: Oh. Hospital. AR team, tama ba?
8: Yes, bo.
1: Ayan, may pahabol pa ata. May sabi sinasabi mo. Pa ata yung katabi mo.
3: No, coach. Oh,
8: I don't know si, ano, si Sir Kiko at saka si DJ Main.
3: Ay, salamat po. Si DJ Main at saka si Kiko.
8: Actually, kada everyday kami nag-ano ng live alam ka ng radio.
1: Oh, bolero ka. Oh. Hindi mo nga alam yung pangalan ko, tapos sabi mo everyday ka nakikinig.
8: Kiko kasi yung ano idol nila.
3: Ah, talaga, JM. Oy, JM, may boyfriend ka na ba?
1: I-share mo naman yun.
8: Sir Kiko, may tanong kami.
3: Oh, ako pa tinanong. Sige, ano yung tanong mo?
8: Magjowa ba kayo?
1: Over my dead body! No!
8: Lalo na sa live.
3: Sige, ano ba tingin mo, JRM?
8: Hindi ko alam. Sabi ko nga sa kawork mo, may mga jowa din kayo. Isa-isa,
3: gano'n.
1: JM!
3: Bagay ba kami, JM? Ni DJ Main?
8: Oh, sobra. Gwapo.
3: Sabi sa'yo. Hindi mo, ha?
1: Hindi talaga, JM.
3: Puro kontra yun.
1: Over my dead body.
3: Puro, para ka nagtampo sa bigas.
1: Ay, bakit? Mukha ka bang bigas?
3: Oo.
1: Hindi, mukha kang santol. Oo.
3: JM!
1: Hindi talaga, JM.
3: JM, paano mo nasabi na bagay kami ni DJ Main?
8: Po.
3: Paano mo nasabi na bagay kami ni DJ Main?
8: Siyempre, same kayo ng talent, tapos same din kayo ng work, tapos magaganda.
3: Always, ha? Always. Sabi mo nga, always.
1: I wanna be with you.
8: Always.
3: Solid ano ka ba? Solid ka-vibes ka ba, JM?
8: Po.
3: Solid ka-vibes ka ba?
8: Ano po?
1: Hot dog. Solid! Solid ka-vibes ka daw ba?
8: Yes, of course.
3: Ah, talaga?
8: O, lahat sige. Kami dito sa AR team, kinikinig kami sa lahat ng kwento nyo.
3: Wow! Sige nga, JM, sabi mo nga, kailangan pa bang?
8: Yes! O, sigaw nila, yes daw. Ako, marami kami dito, 14 kami, tapos lahat nakikinig.
1: Oh, naku, wow. maraming salamat po sa inyo. Ha. Sana always kayong nakikinig at kahit papaano kami yung nakakaalis ng stress ninyo sa araw-araw. Oh,
3: kami diba? Na yung stress sa inyo.
1: Oh, okay lang yung kami ma-stress, wag lang kayo ang ma-stress.
3: JM, single ka ba?
8: DJ Kiko at saka DJ May, may tanong ako.
1: Sige, anong tanong?
8: May co-workmate kasi kami, si Riza.
1: Ay, pinangalan.
3: Ibang pangalan, okay. Si ano na lang, si Mona. Yeah, may kasama kay si Mona.
8: Si Mona. May co-workmate kami si Mona, natawa. May co-workmate kami si Mona, tapos single siya, tapos hinahanapan namin siya ng boyfriend. Tapos lahat ng ginareto namin, ayaw niya. So, gusto namin ng advice kasi hindi namin alam kung ano yung problema niya. Kasi pinahalap niya.
3: Ah, okay. So, gusto niyo magkaroon na siya ng karelasyon, pero yun yung may inireto na kayo, ayaw niyo ah. Ganun?
8: Yeah.
3: Eh, bakit daw ayaw niyo ah? Ano daw ba yung mga inahanap niya? Baka naman hindi iswag doon sa
1: standards niya yung mga pinakikilala ninyo.
8: Pwede ikaw na lang, Sir Kiko.
1: Pwede. Alam mo ba, single na single si Kiko. Alam mo, naghahanap na siya ng pakakasalan niya. May ano na nga, may sing-sing na agad eh. Oo, 10 years ago, talagang pinag-ipunan niya na yon para ibibigay doon sa taong pakakasalan niya. So, pwedeng-pwede si Mona.
3: Talaga, ikaw na nag-decide.
8: Ayan, pwedeng-pwede. Pero paano yun, nasa Jensen siya?
1: Ay, pupunta si Kiko dyan. Oo.
3: Mamuti ang mata mo kahihintay.
1: Hoy, wag mo pinaghihintay ang babae. Ang pagiging
3: hindi
1: gentleman.
3: Hindi ko kakilala yan eh.
1: Ay, kilalanin mo ang pagiging gentleman, hindi pinaghihintay ang isang babae. Dapat pinupuntahan yan. Tingnan mo, kanina may Mauka, ngayon may Mona. Puro M ah.
3: Bakit parang ako bida rito?
1: Diba?
3: JM, bakit?
8: Po?
3: Bakit?
9: Wait lang, bakit
4: na? Bakit ka tumawag? Wala naman nanuluto ngayon.
9: Alam mo, DJ Kiko at saka DJ May, nasa-stress kami sa kanya. Gusto niya magka-boyfriend, pero binibigyan namin siya ng lalaki, pero ayaw niya. Anong hanap niya?
1: Eh kasi nga, baka iba yung gusto niya, may standards. Mahirap kasi ng ano eh, as babae, mahirap pinipilit yung mga taong hindi naman namin feel. Mas maganda yung ano eh, organic encounter.
4: Yan, oh.
1: Diba? Yung siya mismo makadiscover kung sino yung nakaka-attract para sa kanya.
4: Naintindihan mo ba, JM, yung organic encounter?
9: Pa?
4: Oh, okay. Yung organic encounter na sinasabi ni DJ Main, mas mainam yon ikanya sa mga babae. O kahit naman sa lalaki, applicable naman yun kasi mas maganda siya na natural mo lang siyang nakilala, na walang buyo, walang reto, kasi mas nagkukusa yung puso niyong magkakilanlan sa isa't isa pag ganun, JM.
1: Oh, yung attraction ba? Nag-ano siya, very genuine. Yan, 'di ba?
4: Ano? JM?
1: Diyan ka pa ba? Humihinga ka pa ba?
4: Ano?
9: Yes po.
4: Ayan. Yun. Oo. JM? JM? Siguro kailangan lang dito sa kaibigan yung si Mona. Ano lang?
1: Support!
4: Support na lang, oo. Kung may pakilala kayo, okay lang. Kung wala, hayaan nyo na lang din siya. Kasi baka hindi pa siya talaga ready. Oo nga, JM.
9: Kaya nga. Support na lang kami sa kanya pag hindi.
4: Oo.
1: Sabihin mo, Mona, support!
4: Mona, support! Mona, support! Mona, support!
1: Support si Mona! Support si Mona!
4: Ganon!
9: Mona, Mona.
4: Oo.
9: Hayaan pero yung... thank you so much, DJ Kiko at saka DJ May, no?
1: Uy, salamat.
9: Salamat sa araw-araw ng saya, gano'n na alis yung stress namin sa work dahil sa inyo.
4: Ay, salamat, ha?
1: Salamat naman, ha?
4: JM, may tanong pa dito yung kabibes natin. Oo.
1: Anong tanong?
4: Kahit obvious naman daw, mama o papa?
9: Ha?
4: Mama o papa?
9: Ha?
4: Hotdog! JM, ano ba?
1: Tinatanong ng kabibes namin, ano daw? Mama o papa, anong sagot mo doon?
9: Papa?
1: Kung matchong papa ang hanap mo, nandito.
9: Alam mo, DJ Kiko saka DJ May, mahirap yung signal dito kaya nasa laban kami.
4: Ah, sino?
9: Signal para makausap kayo.
4: Oy, sino? JM, sino?
9: Sino? Papa?
4: Sino nagtanong?
9: alam niyo po, dito ako sa labas, tapos nasa office sila, tapos lumalabas. DJR, I love you!
4: Diyos ko po, ginawa.
1: Sumagot ka!
9: Isang kabayos yun sa ating session. Nakapas-out out. I love you daw.
1: Oh, sagutin mo.
4: Oh, I love you too. Kahit di kita kilala. Diyos ko yung mga caller natin. O siya, JM!
1: Ay, pero maraming salamat, JM. Sobrang na-appreciate namin na nakaabot tayo ng General Santos!
4: Yun, ang layo ah!
1: Ang layo, tapos lahat sila, di ba? Talagang ano, masayang-masaya. O, kami rin masayang-masaya na napapasaya namin kayo dyan.
4: Yan! Yan importante din, JM. At lagi kayo sumuporta sa amin, JM, at sa mga kasamahan mo, ha?
9: Yes, alam na.
1: Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet! Ay, binabahan tayo.
4: Nawala yung signal
1: niya.
4: Signal!
1: O baka nahuli na ng boss.
4: Oo,
1: ng boss nila. No,
4: ay, hindi naka-break.
1: Oo, naka-duty. Nandito, tumatawag eh. Pero nakakatuwa, layo ng nararating natin.
4: Tama, hindi ko rin alam ba't tayo napupunta sa iba't ibang lugar.
1: Oo, di ba? Ang dami nagkakagusto sa'yo, ha? In fairness.
4: Naibenta.
1: Oo, naibenta. Hindi nila alam talaga. Alam mo, maganda talaga yung produktong ginagamit mo.
4: Yung
1: foundation mo. Ang lakas makabulag eh. Di ba?
4: Hindi nila alam, marami chismis yung mukha ko.
1: Ay!
3: Ay, maraming salamat si Jay Ampo ng General Santos City at sa mga kasama niya sa ospital.
1: AR team, tama ba?
3: AR team.
1: Ospital. Oh.
3: Salamat po sa inyo at sa kahit na napakalayo, gumagawa kayo ng paraan para makatawag kayo sa amin at makausap kami ni DJ Main. Thank you!
1: Yung iba nahihiya pa eh. Yung iba gusto rin tumawag eh. Kaso nahihiya eh.
3: Oh, huwag kayo mahihiya. Siyempre, gusto lang naman natin happy-happy. Oh. Good vibes lang.
1: True, makapag-bonding tayo kahit yan. On air.
3: Yan, dahil talaga kayo ay ang lupet! Yun o, tawag na!
1: 0954-406-1967.
3: May oras pa ka, vibes. Gusto naming marinig ang inyong mga kwentong SKL.
1: Kahit nasa ang lugar mang kayo ka, vibes. Kung wala ka load, pwedeng-pwede mong gamitin ang Viber mo.
3: Yun
1: o. Diba? Same pa rin yan. 0954-406-1967.
3: Yan, sabi ni Wella, nakakawala ng stress. Iba talaga ang tandem nyo, DJ Main at DJ Kiko. Thank you!
1: Oh, sige nga, ipalakpak mo ang paa mo kung masaya ka.
4: Labas mo yung dila mo, Char.
1: Hi!
3: Hi!
1: Hindi ka lang.
3: Tawag na kayo, ka-vibes, at gusto naming marinig ang inyong mga kwento pagdate. Ano man yan, pakikinggan namin kayo ni DJ Main. Uy, ito na! Hello! Hello, ka-vibes! Ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
10: Hello po.
1: Good morning. Anong pangalan at taga saan?
10: Ronaldo Balilo po.
1: Ronaldo.
10: Opo.
1: Taga saan si Ronaldo?
10: Pampanga. Saan yung masasarap?
3: Wow! Bikini!
1: Nano, burimo!
10: Kung saan yung masasarap?
1: Oh, Pampanga.
3: Ronaldo, no? Ronaldo! Ronaldo, ano?
10: Magandang umaga, DJ May and DJ Nico.
3: Ano Nico? Sino si Nico?
1: Kiko! Kiko!
3: Kiko! Ronaldo, Kiko! Oh.
1: Sabi mo, Kiko!
10: Nico po, Nico!
1: Hindi! Kiko! Kiko! Kiko Matching! Kiko!
3: Kiko, as in Kiko!
10: Ay, Kiko po!
3: Oh, yeah, yeah, yeah! Oh, Ronaldo!
10: Magandang umaga po!
3: Oh, magandang umaga din sa'yo, Ronaldo! Anong ate na patawag ka?
10: May kukwento lang po sana ako yung kaibigan ko na...
3: Ronaldo, hinaan mo yung ano mo, ka-vibes. Hinaan mo yung monitor mo kasi nagpi-feedback. Hindi tayo magkaintindihan, ha?
10: Pag-igil po kasi naman kasama ko eh.
3: Pwede nyo naman balikan mamaya to sa Facebook Live natin sa 92.3 FMR Manila Facebook, ha?
1: Ayan, hinaan lang muna ninyo yung monitor ninyo kung ano man yan.
3: Hinaan mo yan o ikaw hihinaan namin?
1: Mamili ka! Sumuko ka na! Habang maaga pa!
3: Pabaligiran ka namin.
1: Andito na kami!
3: Hawak ko yung brief mo.
1: Tatapong ko, mapanghi.
3: Ronaldo, okay na! Ronaldo!
1: Okay na, Ronaldo?
3: Ronaldo! Ronaldo, nandiyan pa ba si Ronaldo?
1: Bakit yung sabi niyang babalikan?
3: Wala na.
1: Nawala!
3: Sayang, taga Pampanga si Ronaldo.
1: Tawag ka ulit, Ronaldo, kung nakikinig ka. Pinahihinaan lang namin sa'yo yung monitor. Kung radyo man yan, o nanonood kayo ng live, diba?
3: Sabi hinaan, hindi lumisan. Ano ba yan?
1: Ayan, shoutout muna natin to Kik si, si Angelo Bodino David ng GMA Cavite.
3: Wow! Salamat po! Thank you!
1: Ganon din kay Maki Diz, kay Kuya Man Works, kay Julius Reynaldo Torsilino, kay Ralph Anthony Bermudez, at Angela Manlapig.
3: Uy! Magandang umaga po sa inyo lahat, ha? Ito na! Hello!
10: Hello!
3: Ka-vibes, hinaan mo yung monitor mo. Nagpi-feedback tayo.
11: Hello po.
3: Ayan. Ayan. Ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
11: Si Floran po. Taga Kalamba.
1: Uy, Kalamba, Laguna.
3: Floran, anong ate? Napatawag ka? Anong ate? Napatawag ka?
11: Babatiin ko lang po yung mga kasama ko, katarmaho.
3: Sige, bati na!
11: Binabati ko po yung supervisor ko, si Ma'am Jen, Sir Jerome, si Andrew, Demet, si... si Lucky, si Marvel, si Tiyawin.
3: Hindi isa-isa niyang pakinggan.
11: Saka yung driver namin, si Cherubim.
3: Cherubim, driver niyo.
1: Tutoy!
3: Si Tutoy!
1: Ano, yun Yun lang. Ano pangalan niya?
4: Adusi.
1: Adusi?
4: Adusi.
1: Ano Adusi? Ano pangalan ka, Vibes?
12: Floral ng floral.
1: Floral? Saan ang galing yung Adusi?
4: Sino ba yun?
1: Ewan mo. Floral. Oo. Yun lang ang gusto mong batiin.
12: Sa yung asawa ko, yung pamilya ko dyan, sa Maya pa.
4: Ilan?
1: Ilan? Sila.
12: Salam.
4: Ay, salam.
1: Pero, Floral, may tanong kami. Paano mo kami na-discover?
12: Nakikinig po ako lagi sa radyo.
4: Paano?
12: Habang nagtatrabaho.
1: Lagi daw siyang nakikinig sa radyo.
4: Daddy Goods. Sige. Oo. Oh, sige, Floran, maraming salamat sa pagtawag mo. Sabi mo muna, 92.3 FMR and Lupet.
12: 92.3 FRM
1: and Lupet. Mali. Mali, isa pa.
4: Isa pa.
1: FMR.
4: FRM.
1: Isa pa, Floran. 92.3
12: FMR and Lupet.
4: Yan!
1: Napakalupet ni Floran ng Laguna.
4: Oh, Floran, maraming salamat sa pagtawag. Ingat kayo, ha?
12: Salamat po.
4: Maraming salamat, Flora ng Laguna. Thank you.
1: At sa mga kasamahan niya sa kanyang trabaho.
4: Oo, na-discovery daw niya tayo sa lagi daw nakikinig ng radyo.
1: Yung... siguro, sakto, pumihit. Mm-mm. Na good vibes.
4: Oo.
1: Kaya in-stick na doon sa 92.3. Yeah. Di ba?
4: Ito talaga ang isa siyang pinakikinggan dahil tunog. Number one.
1: Ano yun?
4: Ito na yun.
1: Yun pala yun. Sige, sabi mo eh. Okay, Vibes, tawag. Pwede pang humabol. May ilang minuto pa tayo. 0954-406-1967.
4: Yan, at hintay namin ang inyong SKL. Share ko lang.
1: Pala, decision ka din eh. Ano? Hindi mo iniintay yung cue ko.
4: Ang tagal mo kasi.
1: Ganun talaga, matagal talaga. Mas masarap yung matagal.
4: Ano?
1: Hotdog. Ayan ka, Vibes Tawag. Ayan na.
4: Hello!
13: Ang sabihin
4: ka? Ewan ko.
1: Ano ba sasabihin mo?
4: Sino to? Ka-Vibes, sino to? Taga saan ka?
13: Hello po!
1: Hello! Good morning! Taga saan?
13: Good morning po!
1: Ano pong pangalan at taga saan?
13: Taga Lipa po. Lipa Batangas.
1: Uy!
4: Taga Lipa Batangas. Anong ulit pangalan mo?
13: Joanne,
4: anong ate? Napatawag ka?
13: Hingi ko salang pang merienda.
4: Ayan ka pala.
1: Ay, magtrabaho ka. Kami nga nagtatrabaho eh.
4: Pag merienda?
1: Advance yung merienda niya. 10:54 pa lang ha. Oo.
4: Ano gusto mo, Lomi?
1: Ano gusto mo? Pagmamahal ni Kiko? Yung mamili ka.
13: Lomi po, Lomi.
4: Ay, Lomi. Lomi.
1: Boring. Ay.
4: Anong gusto mo merienda? Ako o Lomi?
13: Ayoko po. Gusto po Lomi.
4: Ay, boring.
1: Mas masarap si Kiko kaysa sa Lomi. Ano ka ba? Tandaan mo yan.
4: Mas masarap yung kikiam ko.
1: Ayan, may gusto ka bang batiin, Joanne?
13: Po, hello po sa mga taga-STID pa.
1: STI, estudyante?
13: Sa engineering po.
1: Oh, nag-aaral po.
13: Hello po, Alan Mandanya.
4: Wow. Sige, sino pa babatiin mo?
13: At saka po yung mga kasamahan ko po dito sa STID pa. Good morning!
4: Wow!
1: Oh, estudyante!
4: Joanne, estudyante ka o teacher? O prof?
13: Secret!
1: Ano na? Sige na, huwag na mag-secret. Tayong tatlo lang naman nakakaalam.
13: Madami pong nakakaalam. Dami pong nakikinig sa inyo.
1: Ay, talaga?
4: Sabihin mo na.
1: Sabihin mo na. Siguro estudyante ka, no? Bakit engineering ang...
13: Kiko, magpapamerienda po ba si DJ Kiko?
1: Ay, oo naman. Galante yan. Sige. Ano, napakayaman yan.
4: Sige. Oo. Sige, ano?
1: I-send mo lang sa page namin yung GCash number mo. Siya na bahala sa'yo.
4: Magpapang dami manghihingi.
13: Aray ko. Ay,
4: yan. Sige, yun lang babandiin mo, Joanne.
13: Yes po. Tsaka po mga tiga-adya, Lipa City. Good morning po.
4: Yeah.
1: Uy, sabihin mo sa mga kaklase mo, yung mga radyo ng nanay nila ipihit sa 92.3, ha? Pagdating ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali.
13: Sige po. Ayan. Lagi po sila nakikinig.
3: Ay, wow, salamat. Joan, paano mo kami na-discovery?
13: Kasan po kaya yung Lomi?
4: Hindi na pa rin nakalimot.
1: Eh, dapat ikaw nga nalibre kasi ikaw taga Batangas eh. Ay, kinikilig yun. Sana all kinikilig na. Ay, Joan, paano mo kami na-discovery?
13: Lagi po kayong pinakikinggan ng kasama ko dito.
1: Ay, salamat. Anong pangalan niya? Batiin din namin.
13: Si, ano pa? Si Kuya Chani Larissa. Ang hirap. May crush daw po sa inya.
1: My God!
4: May crush sa iyo po eh!
3: Wala na. Ito na talaga natalo sa ano?
1: Sa ano?
3: Kay Tanya tsaka kay Dagol.
1: Hoy! Wala
13: na si Boss Kiko.
1: Hoy! Ay, wala ka na daw. Ano ulit pangalan niya?
3: Yung buhok mo.
13: Ay, bawal na po ma-litin kasi ko ay...
1: Hindi, para naman
13: baka magalit sa akin.
1: Oo. Oh, o kung sino ka man, bebe boy. Oh. Maraming salamat ha. Sa amin ka nakikinig. Gali ka dito. Ihahag kita ng mahigpit na mahigpit.
3: Joan, maraming salamat Joan sa pagtawag. Ang effort naman ng mga caller natin. Oh. Galing pa sa malalayong lugar. Joan, sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet.
13: Ano na yun? Sorry.
1: Ulitin natin. Sabihin mo, 92.3 FMR ang lupet.
13: Ah, okay. 92.3 FMR ang lupet!
1: Wow! Napakalupit ni Joan!
3: Malupit mo! Joan! Maraming salamat si Joan po mula sa Batangas. Joan, thank you!
1: So much!
13: Yeah. Thank you so much!
3: Bye! Bye. Grabe oy, naman!
1: Feeling ko estudyante to eh, no? Mm. STI.
3: STI.
1: Oo, oh, ng ano? Ng Batangas. Taray. Mga estudyante dyan. Talagang nakakatuwa, no? Hindi mo kala kung mga matatanda ang nakikinig sa atin. Oh. Nang dahil sa'yo, pero hindi. Nang dahil sa akin, may mga
3: talaga?
1: Bata din.
3: Talaga
1: ang
3: bata?
1: Ang galing!
3: Talaga? Oh. Ang lupit mo dyan!
1: Oo, talaga naman. Napakalupit ko.
3: Nice. Kaya po sa lahat ng ating mga kabibes, kung gusto niyo po talagang sumaya, kung gusto niyo po may kakwentuhan, tumutok po kayo simula alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. Maririnig mo, syempre, si DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
3: Hindi pa tayo.
1: Kalikod.
3: Maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag. Nakakatuwa talaga, di ba? Uh-huh. Sunod-sunod, hindi magkandamayaw yung mga tumatawag sa atin para bumate, para ipaalam kung paano nila tayo na-discovery at kung sino yung mga minamahal nilang FMR DJs.
1: Uh-huh. At talagang yung ano appreciation na pinapasaya natin sila araw-araw.
3: Duri mo sa simpleng kwentuhan lang, oh. Sumasaya na sila doon, 'di ba? Sa simpleng kulitan, salamat po. Hayaan niyo po, hindi po kami magsasawa hanggang isa po sa amin ang bumulagta.
1: Oo. At nauuna po si Kiko, I'm sure.
4: Isa bumulagta.
1: Tirik na yung mata niya. Hindi ko pa rin siya magugustuhan kaya hintayin niyo ang kaganapan na 'yon. Parang pinoriente ka, no?
4: Sabi yung tirik mo tayo.
1: Litsi. Ay, kabais. Bukas ulit tatawag kayo, ha? Ay, meron. May
3: isa
1: rabon.
3: Pa? O sige, isa na lang, ha? Oo, pagbigyan natin kasi ang dami talaga tumatawag. Grabe
1: oo,
3: kayo.
1: Kaya dapat ngayon palang sinisave nyo na yung number namin. Mm-hmm. 0954-406-1967.
3: Yan! Ito na, ha? Hello!
1: Hello!
3: Hello, kabibes! Salita agad. Sino to? Taga saan ka? Kabibes! Hello!
1: Hello! Ano pong pangalan at taga saan?
3: Ay, wala!
1: Boring!
3: Oh, siya?
1: Feeling ko nahiya eh.
3: Nahiya.
1: Oo. Kinabahan bigla.
3: Kabibes, isave niyo yung number nito ha para bukas. Pagsapit ng alas 10, pwede kayo tumawag sa
1: 0954-406-1967 at pwedeng-pwede nyo rin gamitin ang mga Viber ninyo kung yan. Wala kayong load.
3: Basta tumawag kayo bukas alas 10 ng umaga para sa inyong SKL.
1: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta at magbabalik pa rin hanggang alas 12 na tanghali maririnig mo alag isang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong dito, si Radyo Kiko. Kalikot.
3: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: The Vibes, the Sound Trip.
3: Ang Lupet. 92.3 FMR. Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
3: Ang Lupet!
14: Uy, kadyat niya. Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yup.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
5: Oh, yung inuto sa'yo ng nanay mo, sinaing, hindi mo pa nababa yung rice cooker?
1: Ang lupet!
5: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.5

0: Jack, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupet.
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic, sinisikmura ko kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise and Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Ruben at Distate, nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahal ng paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang namot sa lamang uli ng skin.
4: 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio.
4: Good Vibes.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibe sa sound trip! 92.3 FMR!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Ka-vibes! Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong bitamina sa umaga!
4: Favorite Vibe!
6: Maraming salamat ka-vibes sa mga tumawag kanina sa napakalalayong lugar at sa mga tumatawag pa rin at hindi natin napagbigyan. Huwag kayong magalala dahil may bukas pa.
5: Yan ang importante.
6: Oo, at gusto ko rin pasalamatan ulit Don Benito sa napakasarap na pichi-pichi at sa kasaba. Naku, ang sarap salamat. Talaga naman.
5: Busog talaga.
6: Ang
5: sarap, ang linamnam ng kasaba.
6: Totoo. Thank you. Alam mo, perfect yan pag ganito mga weather. Ganyan dapat mga kinikrave ninyo.
5: Yo, hindi. Atensyon!
6: True! Masyado ka nagiging marupok pag tag-ulan. Ay, Micah Duque, ingat ka kung nasaan ka man ngayon at kung sino man ang kasama mo. At sa lahat ng kabayos natin, maulan po ha, dahan-dahan lang sa pagmamaneho.
5: Oo, mag-ingat po kayo at may uwian pa kayong mga mahalin sa buhay na naghihintay sa inyo, ka-vibes. At para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, dugdugan at kulitan, susunod na ang programang Love Me!
6: Kati G!
5: Kasama nag-iisa mo, Juicy at Mabiti, Kati G is the place to be! Yan ay susunod! Alas 12 hanggang alas 3 ang hapon. At bukas ulit.
6: Oo, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana yan. Bukas di ako late, no?
5: Yan.
6: Oo, sana oo. Bukas wala ng traffic, Pinas. Ano ba?
5: Di ka sure.
6: Ay!
5: Di ka
6: so,
5: sure.
6: Ang isip ko dapat dito alas 12 ng madaling araw, yan. No? Tapos ang pasok ko alas 8 ng umaga.
5: Oo. Exacto, alas 8 dito
6: ka na. Oo, nandito ka na. True!
5: Wala ganun. Talaga, wala tayong magagawa ka vibes, di ba?
6: Oo, kailangan talaga i-anticipate yung mga bagay-bagay.
5: Kaya kung ayaw mo malate, gising ng maaga, ngayon kung malate ka pa rin, eh hindi mo na kontrolado yun. Eh di mag-pray ka na lang.
6: Mag-pray. Gahin mo ko every night, I pray.
5: Oh, my goodness. Mapapakinggan mo simula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali at nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
6: At ang makulit mong tito, Seracho Kiko!
5: Ano?
6: Kaliko!
5: Dito lang sa paborito mong bitamina sa umaga!
3: Favorite Vibe!
5: Sa 92.3 FMR!
6: Ka-Vibes sa Soundtrip!
5: Ang lupet!
6: Oras na rin ka-Vibes, 11:48!
5: Bye!
7: This is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS
5: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tiniyak ng PNP na wala nang nakikitang karagdagang banta matapos ang magkahiwalay na pagsabog at pagkakatuklas ng Improvised Explosive Device o IED malapit sa Senado at Department of Justice. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Reyco, nasa ilalim pa ng investigasyon ang mga natagpuang IED, ngunit sigurado na ang mga apektadong lugar at wala nang agarang peligro sa publiko. Sumabog ang isang IED sa labas ng DOJ madaling araw ng Lunes habang nadiskubre naman ang isa pa malapit sa Senado sa routine security inspection sa Jokno Boulevard. Nangyari ito ilang oras bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng ika-20th Congress. Patuloy ding minomonitor ng PNP ang seguridad sa paligid ng Senado sa gitna ng umiiral na tensyon simula pa noong buwan ng Mayo.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, inaasahan na ng Department of Energy na posibleng maalis na sa bill ng kuryente ang system loss charge pagsapit ng 2027 bago ang susunod na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layunin ng pamahalaan na bawasan hanggang tuluyang matanggal ang singil para sa nawawalang kuryente sa sistema na kadalasang dahil sa technical at non-technical losses tulad ng line loss at illegal na koneksyon. Aminado ang kalihim na may mga hamon sa implementasyon, lalo na sa panig ng mga electric cooperative, kaya kakailanganin ng masusing pagpaplano at koordinasyon. Tinatayang kapag naipatupad ito, posibleng bumaba ng 5-10% ang singil sa kuryente ng mga consumer.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panguling balita, inaprubahan ng Department of Justice o DOJ ang rekomendasyon ng pagsampa ng ilang kaso laban sa abogadong si Levito Baligod at 18 katao na nagpakilalang konektado sa isang fugitive na dating mambabatas. Ayon sa DOJ, ang mga nasabing individual ay iniuugnay sa paglalabas at pagkalat ng isang sinumpaang salaysay, mga press conference, social media posts at iba pang online na nilalaman. Sa ilalim na desisyon, haharap sa 10 hiwalay na information ang mga tinaguriang 18 maleta boys kabilang ang mga kasong cyber libel at perjury. Kasama rin si Baligod bilang co-accused sa ilang kaso at may hiwalay pa na 10 cyber libel case laban sa kanya. Nauna namang inihayag ni dating Senator Antonio Trillanes na naglabas na ng 41-page resolution ang DOJ kaugnay ng mga kasong kanyang inihain.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uutang ka na naman. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3.
1: Soundtrip!
4: Ang lupet! Ito na ang inyong ka-vibe sa Soundtrip!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, Jonix Jackson with Again. Ayan ha, syempre again and again, ako pa rin po inyong makakasama. Of course, ngayon pong araw po ng Wednesday, midweek Wednesday, how are you today, ka-vibes? Kasama nyo na naman po ako, ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. Ayan, and then all the way until, of course, alas tres po tayo magkakasama-sama for Love Me, Kathy G. Ayan, hello, hello! Kamusta ka naman dyan? Ako, napakalakas po ng ulan ha. Isang maulan na Miyerkules po sa ating lahat. Kaya nako, doble ingat po ha. Madulas po ang kalsada, mga ka-vibes. Alam nyo, may mga pagkakataon talaga na ang puso natin hindi marunong tumingin kung tama ba or mali ang taong minamahal natin. And minsan, pag dumating ang isang tao na nagpapakilig or nagpapasaya ka, nagpapasaya sa'yo or na-excite ka, ba? Diba? Parang nakakalimutan natin yung mga bagay na dapat nating isipin eh. Kumbaga, dahil sa kanya, ang mahalaga, masaya ka. Kahit alam mong may mga komplikasyon. Pero paano kung dumating ang panahon na kailangan mong pumili? Pipiliin mo ba ang taong magpapasaya sa puso mo kahit alam mong may masasaktan? Or pipiliin mong lumayo kahit alam mong may mga bagay na hindi dapat pinapasok kahit gaano mo pa kagustong manatili doon sa sitwasyon? Marami siguro sa atin, magka-vibes ha, ang nakaranas na ng ganitong situation eh. Yung may taong seryoso sa'yo, pero hindi mo pinansin kasi hindi mo siya nakitang exciting or interesting sa'yo. Tapos biglang may ibang dumating na mas nakakakilig. Mas nakakapagbigay ng butterflies dyan sa tiyan mo. Oh, diba? Pero habang tumatagal, unti-unti mo naman napapansin na may mali sa situation. Minsan kasi ka-vibes ha, hindi lahat ng nararamdaman natin eh, kailangan nating sundin. Oo, pag alam naman nating mali, huwag naman nating sundin. Minsan kailangan din nating tanungin yung sarili natin na kung ipagpapatuloy ko ba ito? Sino ba masasaktan? At kaya ko bang maging tapat? Or alam mo yung kaya ko ba ang magiging kapalit sa desisyon? Ayun, alam nyo, today ka-vibes ha, isang kwento na naman ng puso ang ating pag-uusapan. Isang kwento tungkol sa pagpili, tungkol sa tukso o layuan mo ako, diba? Sa mga konsensya at sa mga isang puso na kailangan pumili sa pagitan ng gusto nito at yung alam nitong tama. Kung minsan kasi kahit naman alam nating tama, pilit nating tinitwist sa mali. Kasi yun ang gusto nating mangyari. Diba? Naku, kung ikaw kaya ang nasa ganyang situation ka-vibe, susundin mo ba ang puso mo o pipiliin mong gawin ng tama kahit ikaw mismo ang masaktan? Well, abangan nyo na lang po ang ating kwento for today. Nababasahin ko po maya-maya lamang po ang kwento na magpaparealize sa atin na kung nasa tama ba o nasa mali ang aking ginagawa. Ayan. Hello muna syempre sa lahat po na kahit maulan ay tuloy lang ang trabaho, tuloy lang ang pasok. Ayan, sa mga ka-vibes po natin na tuloy lang din na mga nagtatrabaho sa lansangan, madulas ang kalsada, mag-iingat po kayo. At ganun din kahit basa ang paligid dyan sa mga palengke, na sa mga ukay-ukay, tuloy lang din ang pagbebenta, kailangan kumita eh, ba? Diba? At syempre sa mga ka-vibes po natin nasa kanilang mga tahanan, ayan, malamig ang panahon, ba? Diba? Ang sarap magmuni-muni, kaya naman kaya dyan ka lang ka-vibes. Habang ikaw ay kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan, ako na po bahala sa inyo. Kaya tutok lang po dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, all the time with six-part invention, Ka-Vibes. Pipiliin mo ba ang taong mahal mo o ang taong nagpapakita ng pagmamahal sa'yo? Ay, eto na naman po tayo sa mini-mini-mini mo or multiple choices, di ba? Ang hirap, Cathy G, ha, sa totoo lang. Kuminsan kasi talaga, kaya nasasabi natin ang hirap kasi hindi tayo makadesisyon ng kung ano talaga yung gusto mong sabihin o yung sinasabi ng puso mo minsan, iba yung sinasabi ng utak mo. Magkalaban sila, magkakontra, o eh, lagi naman talaga, di ba? Minsan lang sila magkasundo ng tuluyan eh. Pero at first, minsan yung sinisigaw ng puso mo, ayaw ng utak mo. Oh. Gusto mo pang saktan yung puso mo, ha? May ganon, di ba? Well, kung ikaw ang nasa ganyang katanungan, na nasa ganyang sitwasyon ka, Vibes, ano ang mas pipiliin mo? Yung taong mahal mo o yung taong nagpapakita ng pagmamahal sa'yo, yung saan ka masaya? Kung minsan kasi, Cathy G, ang nangyayari, kung saan ako masaya, doon sana ang gusto ko. Pero mali, may mali, ba? Diba? Kung minsan kung ano yung mali, doon naman tayo magiging happy. Yung tama, hindi ka naman excited, hindi ka naman nagiging happy. Eh ano ba pipiliin mo? Doon ka sa masaya pero mali. O doon ka sa tama pero hindi naman ganun ka-excited. Hindi naman ganun ka-okay or ka-excited na parang, alam mo yon, na parang normal lang, diba? Ang hirap, ka-vibes. Well, abangan nyo na lang po ang ating story for today. Well, ang story nga po coming from Elise. Ayan, si Elise na hirap ngayon kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Bakit kasi may mga kailangan pa magparamdam eh. Bakit kasi meron pa kailangan na alam na nga nilang mali, pero pilit pa rin nilang ipapakita sa'yo yung mali na yon para gawing tama. Pwede bang gawing tama yung mali, ka-vibes, at saang punto? Yan po ang abangan ninyo. At syempre, inyo pong sasagutin. Oo, may pa-essay? Yes. Meron na naman po tayong exam for today. Dito sa Love Me, Cathy G. Kaya dyan ka lang, ka-vibes. Tuto ka lang, ha? Huwag kang bibitiw. Hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok dyan po sa 97.5 Jensen. Hello po. Ayan. Ganon din sa Baguio, 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 102.3 Bacolod. Ganon din sa 101.9 Davao City and 89.9 or 89.5 Davao del Norte. Ka-vibes, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupet. Oras po natin, 12:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: 1:04 na po ng hapon, ka-vibes, at kayo pa rin po inakinig dito sa Love Me, Kathy G.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Ka-vibes! Pipiliin mo ba ang taong mahal mo o ang taong nagpapakita ng pagmamahal sa'yo? Abangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from Elise. Nako, ito po sa mga hirap pong pumili dyan or yung until now ay nalilito, yung until now may mga nagpaparamdam sa kanila pero hindi nila alam kung gugustuhin ba nila or hindi dahil alam nilang may mali. Or yung mga pilit na pumasok sa mali dahil dun sila masaya. Nako, diba ka-vibes? Napapangiti ka ha? Oo, parang isa ka dun ha? Isa ka dun sa hirap mamili or isa ka dun sa pumasok sa mali, pilit na tinatama ang mali, ka-vibes. Well, story of Elise coming up after this song coming from Anne Murray. Sabi nga nila eh, diba? Eh, Kathy G, nagmamahal lang naman ako eh. Na-inlove lang naman ako. Hindi ko mapigilan yung puso ko. Hindi ba talaga natin mapipigilan ang puso kung kanino tayo mai-inlove? Hindi ba talaga pwedeng turuan yung puso kung sino yung dapat na gustuin natin? Hindi ba po pwedeng sabihin natin sa puso natin, mali ang ginugusto mo, mali ang minamahal mo? Pwede ba kayang ganon? Ka-vibes. Yan po ang inyong abangan, ang atin pong story na babasahin ko na po after this song from Anne Murray. Sabi nga eh, Kathy G, gagawin ko, I'm just another woman in love. Story of Elise. I'm strong.

This love letter is from Elise. Dear Cathay G, sa mundong puno ng tao, sa may thrill ko gustong makapunta. Ako nga po pala si Elise, I'm 28 years old from Las Piñas City. Isa ako sa mga masugid niyong tagapakinig kaya naisipan ko rin pong ibahagi ang kwentong matagal ko na ang kinikimkim. Cathy, aminado akong iba ako sa karamihan pagdating sa pag-ibig. Isa akong babaeng liberated. Nung nagkaroon ako ng trabaho, agad akong pumukod sa bahay ng mga magulang ko. At naranasan ang buhay ng walang ibang nagdidikta kung ano ang tama o mali. Hindi naman ako takot magmahal. Ang totoo, nagkaroon na rin ako ng ilang relasyon noon. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang hindi yata ako ang ginawa para sa tahimik at simpleng love story. Mas naa-attract ako sa mga bagay na komplikado, Cathy G. Sa mga sitwasyong may challenge, maliman pakinggan, pero yun ang totoo. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang engineering company, Cathy, at madalas sabihin ng mga katrabaho ko na madali raw akong pakisamahan at palangiti kaya hindi na raw nakakapagtaka kung may mga lalaking nagkakagusto sa akin. Kahit nga raw mga pamilyadong lalaki, hindi raw maiwasang mapalingon. Nung una, tinatawanan ko lang ang mga yon. Hindi ko akalaing balang araw magiging bahagi pala ako ng ganoong kwento. May isa akong katrabaho na matagal nang nanliligaw sa akin. Tawagin na lang natin siyang si Gab. Mahigit isang taon na niya akong inaayang lumabas, Cathy G. Minsan dinner, minsan coffee, minsan road trip, o kaya naman simpleng panonood lang ng sunset. Pero lagi ko siyang tinatanggihan. Hindi dahil masama siyang tao, sa katunayan nga halos nasa kanya na ang lahat ng katangiang hinahanap ng maraming babae. Gwapo, matalino, responsable, mabait, at higit sa lahat, seryoso ang intensyon. Ang problema ko lang, Cathy G, 15 taon ang tanda niya sa akin. Pakiramdam ko noon, masyado magkaiba ang mundo namin. Habang ako gusto ko pang mag-explore, siya naman ay gusto nang mag-settle down. Pero dumating ang isang araw na napapayag niya din ako. Hindi dahil bigla ko siyang nagustuhan, kundi dahil sobrang bored ako ng araw na yon at naisip kong wala namang mawawala kung bibigyan ko siya ng pagkakataon. At noon ko nakita kung bakit hindi siya sumusuko. Napaka-gentle niyang lalaki, Cathy G. Hindi siya nagyayabang sa mga narating niya sa buhay, hindi siya mapilit, hindi rin siya bastos. Buong maghapon, pinakinggan lang niya ang mga kwento ko. Pagkatapos ng date namin, sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig. Sinabi niyang hindi raw siya bata para maghanap pa ng iba. Kung hahayaan ko siyang gustuhin din, ay pinangako niyang payapa ang isip ko habang buhay. Hindi ko alam ang isasagot ko noon, Cathy G. Masaya kung may taong ganun kaseryoso sa akin. Pero, hindi ko pa rin naramdaman ang excitement na inaasahan kong mararamdaman. Akala ko, yun na ang pinakamagulong parte ng kwento ko. Hindi pa pala. May isa pa akong katrabaho, Cathy G. Tawagin na lang natin siyang si Ethan. Tahimik lang siya sa opisina. Hindi kami closed. Paminsan-minsan lang kami nagkakabiruan. Pero aaminin ko, Cathy G, matagal ko na siyang happy crush. Hindi dahil gwapo lang siya, kundi dahil napakagaling niyang magtrabaho. Gentleman, magalang, sa lahat, kaya lang, hanggang tingin lang ako. Dahil alam ko may kinakasama na siya at may anak pa silang maliit. Isang gabi, halos alauna na ng madaling araw nang matapos ang overtime namin at habang naghihintay ako ng masasakyan, lumapit siya at nag-offer na iahatid na lang ako. Nung una tumanggi ako, Cathy G. Pero dahil wala na rin masyadong masasakyan, pumayag na lang ako. Buong biyahe, trabaho lang ang pinag-uusapan namin. Pagkababa ko ng sasakyan, nagpasalamat ako. Akala ko doon na matatapos yun.
Pero pagdating ko sa bahay, nagulat na lang ako nang mag-message siya at tinanong kung nakauwi daw ba ako na maayos. Simpleng tanong lang pero naging araw-araw na ang pag-uusap namin. Mula trabaho, hanggang pamilya, hanggang sa mga problema. Hindi ko na malayang hinahanap-hanap ko na ang mga messages niya, Kathy G. At ganun din pala siya. Isang gabi, umamin siya na nahuhulog na siya sa akin at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat, pero sa halip na lumayo, mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Habang patuloy akong nakikipag-date kay Gab, unti-unti namang nahuhulog ang loob ko kay Ethan. Hanggang sa dumating ang gabing sinabi niya, ang mga salitang hanggang ngayon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isip. Kathy G, si Ethan at ang kinakasama niya ay may matagal ng problema. Sinabi pa niyang kaya niyang iwan ang relasyon nila at panagutan na lang ang bata kung sakaling piliin ko siya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil sa unang pagkakataon, may lalaking handang sirain ang pamilya niya para lang sa akin. At sa unang pagkakataon din, ako ang nasa posisyong maaring maging reason ng pagkasira ng isang pamilya. Hindi ko alam kung totoo bang mahal ako niya or baka isa lang akong naging takbuhan niya dahil malayo ang kinakasama niya. Hindi ko rin alam kung patas mang ipagpatuloy ang pakikipag-date kay Gab, gayong alam ko naman na iba na ang laman ng puso ko. Sa araw, pilit ko sinasabing wala akong ginagawang mali. Pero pagsapit ng gabi, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung mahal ba talaga ako ni Ethan or mahal lang niya ang pakiramdam na may taong laging nandyan para sa kanya. Kathy G, aminado akong nalilito po ako. Hindi ko alam kung susuntin ko ba ang nararamdaman ko or kung ang alam kong tama. Nanatakot akong saktan si Gab ng buong puso akong minamahal. Pero natatakot din akong pakawalan si Ethan dahil pakiramdam ko, siya ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Kathy G, tama bang pumasok ako sa ganitong sitwasyon? Or dapat na ba akong umatras bago pa ako tuluyang maging dahilan ng pagluha ng isang babaeng katulad ko rin? Sana po ay mapayuhan niyo ako. Umaasa po ako sa inyong payo. God bless you and your program. Umaasa.

Sinong pipiliin ko, mahal ko o mahal ako? Piliin mo kung ano yung tama. Ganun dapat, di ba? Nakakaloka yung story nitong si Elise. Imagine, bakit kaya ganun ano? May mga taong dumarating na sa buhay natin, nagpaparamdam na sa atin, nagbibigay na sa atin ng pagmamahal, ready na, committed na, seryoso na, pero ayaw pa rin natin. Mas gusto natin yung komplikado, no? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun eh. Mas, Kati G, kasi mas may excitement kapag complicated eh. Talaga ba? Di ba? Gugustuhin mo pa ba magkaroon ng problema? Gugustuhin mo pa na manira ng buhay ng may buhay dahil lang dyan sa tinitibok ng puso mo, Elise? Di ba? Ano bang gagawin ni Elise? Kathy G, may nagmamahal sa akin, itong si Gab na seryoso naman sa kanya, pero si Ethan, mahal ko, gusto ko dahil nakaka-excite, siya yung talagang gusto ko eh, pero ang problema, committed yung tao. Sasabihin nung tao, syempre ito namang nagkakagusto sa'yo, minsan sasabihin nila na, ay, pwede kong iwan kung ano man ang meron ako ngayon para sa'yo. Diba? Naniniwala tayo agad doon sa mga ganung pangako na hindi mo pa naman alam kung totoo. Hindi mo pa naman alam kung mangyayari. Huwag tayong basa-basa naniniwala, ka-vibes. Lalo na kung alam naman nating may mali na. Lalo na kung alam naman natin yung relasyon papasukin natin, eh ilalagay tayo sa alanganin. Ilalagay tayo sa komplikadong relasyon. Diba? Gusto mo ba yon na may iisipin ka pang problema kesa doon sa wala ng problema? Alam niyo, ka-vibes, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol dun sa tibok ng puso natin eh, kundi pati dun sa tamang desisyon at respeto sa kapwa. Diba? Paano mo sasabihin nagmamahalan kayo kung alam mo namang may nasasaktan kayong iba? Masasabi mo bang pagmamahal yun? Magiging masaya ka ba ka-vibes kapag alam mong may nasaktan kang tao? Yan muna yung sagutin mo. At kapag nasagot mo yan, and then dun ka mag-desisyon, diba? Alam nyo dapat, piliin nyo yung pagmamahal na nagbibigay ng kapayapaan at hindi ng komplikasyon. Dahil alam nyo, hindi naman lahat ng mahal natin ay para sa atin eh, ka-vibes. Pero ang tamang pag-ibig, hindi kailangang agawin. Kung ano ang dumating, yun ang mahalin. Pero i-make sure natin na hindi tayo malalagay sa alanganin. Well, ano nga ba ang dapat piliin? Nalilito po ang ating sender na si Elise. Hindi niya alam kung sino ba pipiliin ko, Kathy. Mahal ko o mahal ako? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio sa Facebook Live. Yung po mga hindi po nakapanood po ng story or hindi po naabutan ng kwento, pwede niyo pong balikan yan sa amin pong Facebook Live or sa akin pong FB page DJ Kathy G. Ang hirap nung torn ka sa dalawang tao, yung gusto mo at yung taong parehas mo namang gusto pero merong mas matimbang. Hindi kasi pwedeng sabay eh, hindi kasi pwedeng pantay. Kailangan merong mas matimbang at kung mas matimbang man yung mali, eh di syempre piliin mo yung tama. Itama mo yung mali at hindi ka papasok at pipiliin pa rin ang mali. Diba? Ka-vibes. Kahit pa sabihin mong torn ka between two lovers. Again, payuhan po natin si Elise ka-vibes. Dito lamang po yan sa Love Me, Kathy.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet, MYMP, with a version of Especially For You. Especially For You, ka-vibes na syempre, ang Love Me Cathy G. Ayan, ako po, ang story na pinasa natin. No? Para may mga hinayblad, para meron mga napaisip. Nako, meron mga nag-mini-mini-mini mo. Ang story po ni Elise, si Elise po, ay torn between two lovers. Ang isang tao na nagmamahal sa kanya ng totoo pero medyo malaki yung agwat ng edad nila pero seryoso sa kanya. At siguradong hindi siya magsisisi kapag minahal niya. Ang isa naman ay mas gusto niya dahil crush niya pero ang problema committed na po itong taong gusto niya. Pero ang pangako sa kanya ay handa kong iwan ang aking kinakasama at sustentuan na lang ang anak ko kung pipiliin mo ko. Wow. Parang ganun lang kadali, ano? Ganun lang kadali mamili. Parang ganun lang kadali di mang iwan. Parang ganun lang di kadali na parang manakit ng ibang puso. Alam nyo ka-vibes, ayon po sa psychology, mas tumitindi ang attraction ng isang tao kapag ang relasyon ay may bawal or mahirap makuha. Diba kasi parang na ano kayo, na-challenge ka eh. Tinatawag yung Romeo and Juliet effect ha, kung saan ang mga handang hadlang ay minsang nagpapalakas ng romantic feelings. The more na meron mga challenges, the more na parang mas gusto nating, alam mo yun, na-excite tayo dun sa relasyon. And maraming emotional affairs ang nagsisimula sa simpleng pangungumusta. Yung pagiging komportable sa isa't isa at pagbabahagi ng personal na problem hanggang sa unti-unting lumalim yung emotional connection. Doon naman talaga nag-start ang lahat eh, diba? Shoulder to cry on and then eventually yan na. Pero kung ikaw may control ka, kung ikaw ay talaga ang utak mo ay nandun sa relasyon na meron ka, hindi ka para ka-vibes eh, hindi ka para ma-attract or hindi ka para ma-in love doon sa tao at purely friendship lang ang iyong mararamdaman. Kapag hindi mo pinigilan talaga, eh ano mangyayari? Talagang ganon. Kapag ang isang tao ay palagi nakakausap at napapaglabasan niya ng sama ng loob, mas mabilis siyang ma-in love or ma-fall dahil emotional connection kesa sa physical attraction. Sabi nga ni Sebastian Viray, this one is coming from text line. Kung ako sa'yo, Elise, piliin mo ang taong nagpapahalaga sa'yo. Pero bata ka pa naman eh. Bigyan mo muna ng time ang sarili mo na mag-decide. Tandaan natin na hindi karera ang pag-ibig ha. Ibibigay sa'yo ni Lord sa tamang panahon. At kung para sa'yo, kayo sa isa't isa, para kayo talaga kahit na anong pagsubok. Although medyo meron ngang sabit, may sablay yung kanyang gusto. Thank you, Sebastian Viray. This one is new from text line. And of course, si Engineer Tadeus, ang pagmamahal na may pananagutan, hindi basta-basta damdamin ng isang desisyon na may kalakip na respeto. Tamang pagpaplano sa hinaharap para sa ikabubuti ng sarili at ng kapwa. Dahil ang tunay na pagmamahal ay gumagalang sa dignidad na may kasanggang seryosong pag-iisip at hindi pa dalos-dalos. Walang tao na nabubuhay para lamang sa sariling kaligayahan ha. Ang bawat kilos ay may epekto sa iba at kalay ang pagpili na mas pagpili base sa utos ng Diyos. Ayan, maraming salamat Engineer Tadeus Conti. Ayan, and always, as always. And this one is sabi ni Andrew dyan, Habaga. Doon ako sa taong nagpapakita at nagmamahal ng totoo sa akin. Listening from Brisbane, Australia. Thank you, Andrew dyan, Habaga. At kamusta kayo dyan sa Brisbane, Australia? Hello, mate. Oo, ang mga di. Kamusta dyan ang mga kangaroo? Ayan. Girly Bacala, Miss Girly, Cathy G for the sender. Doon na lang siya sa talagang walang sabit po. At mahal siya talaga kahit mas mataas pa yung edad. Ayos lang po yan. Keep safe. Also, Miss Girly, quotes everyday, better think more bago mo pasukin or piliin ang tunay mong mamahalin para hindi ka magsisi sa huli. Correct. Oo, si John Paul naman. Yung taong nagpakita ng mahal niya ako, pipiliin ko kasi pagod din ang puso sa mahal ko na hindi naman ako ang mahal. Ouch. Ouch yan, John Paul. Si Miss Sari, sabi niya, mas pipiliin ko yung taong nagpapakita ng pagmamahal sa akin kasi dun ko malalaman na may taong nagmamahal pala sa akin compared dun sa mahal ko nga, hindi naman ako mahal. Mas dapat nating piliin yung mga taong may concern sa atin at pinapahalagahan tayo. Correct! Kesa sa mga taong pinili nga natin pero hindi naman tayo pinili. Totoo yan, Miss Sari. In short, wag nating ipilit ang sarili natin sa taong ayaw sa atin. Ay, taray. Thank you, Miss Sari. And sa ganang aking pipiliin po yung nagmamahal sa iyo dahil hindi ka niya sasaktan. Mas maganda yung mahal ka kaysa mahal kung makakasira ka naman ng relasyon ng kapwa mo babae. Saka isipin mo, magkakaroon na sila ng anak. Actually, may anak na nga sila. May maliit na anak na. Kapag nasira mo yung pagsasama niya, kawawa yung bata. Yun ang the first thing that, yun ang dapat iniisip natin, lalo na kapag may pamilya yung tao, di ba? Yung bata, yung mga bata na iisipin nating masisira, mawawala ng magulang, or alam mo yun, magkakaroon ng broken family. Thank you, Miss Altesa Sino Cruz. And William Mortel, standby. Rosalina o Confidel Fidelis Faustino, mas pipiliin ko yung nagmamahal idol. Ayan. Thank you so much, Miss Mary Dulay, Randy, and sa lahat pa rin po nagbibigay ng reaksyon at payo for Elise Kavibes. Tuloy lang po ang pagbibigay nyo ng reaksyon. We still have time. Kaya naman, huwag kang bibitiw at tumutok lang po dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Kavibes, ang lupet. Oras po natin, 2:23 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR.
2: Ang iyong kavibes sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me

0: 92.3 FMR,
1: ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Faith Cuneta or Carmela Cuneta with Pag-ibig ko'y pansinin, Ka-Vibes. Pero papansinin ka, but make sure na hindi ka committed. Papansinin ka, but make sure na sa tamang pag-ibig ka. Diba? Alam nyo ba, Ka-Vibes, ayan ha, pipiliin mo ba ang taong mahal mo o ang taong nagpapakita ng pagmamahal sa'yo? Ayan, ako po, napakarami. Alam niyo po ba yung tinatawag na genuine love? Pinapakita ng relationship studies na ang healthy love ay nakabatay po sa honesty, respeto at accountability, hindi sa panloloko, paglabag sa commitment ng ibang relasyon, ha? And according also to psychology, yung pangmatagalang saya sa relasyon, mas nakadepende po yan sa magkaparehong values, yung respeto at commitment kesa sa matinding excitement at kilig. Humabol si Abo, si Ave Santos, Kathy G. Sabi niya, maulang morning. Kung ako ang papipiliin, syempre yung taong mahal ko ang pipiliin ko. Mas magaan sa loob kung pipiliin mo ang mahal mo kasi talagang maiingatan mo ang damdamin niya. Hindi mo hayaan na masaktan pa siya. Ayan. Thank you, Abe Santos. And bulko lang yung kay William. Sabi niya, pag-iisipan muna niya yung desisyon niya dapat gawin bago bitawan yung tao na hindi niya mahal talaga. At ko lang din, tamang desisyon ay yung basihan, hindi yun basihan kung tama at talagang magiging maayos ang pagpili niya. Anyways, thank you so much, Ka-Vibes, sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Elise. Ayan, thank you so much, Ka-Vibes. Alam nyo, hindi mahirap mamili ng taong mamahalin. Diba? Ang mahirap ay yung piliin ang tamang tao para sa tamang pagmamahal. And for you, Elise, malinaw na kung sino ang dapat mong piliin eh. Bakit mo pa gagawing komplikado? Ikaw na rin naman yung nagsabi na ayaw mo na maging cause ng taong may masasaktan, and then itama mo ang tinitibok ng puso mo. Masyado ka lang naguguluhan or nabubulagan doon sa napapakita sa'yo ni Ethan, pero kung bubuksan mo maigi ang mata mo, makikita mo kung ano ang dapat na maging desisyon eh. Huwag mong piliin ang panandalian na pagmamahal at huwag mo ring piliin ang mali kung pwede namang lumagay sa tama. Diba? And you know what? Ang pag-ibig na tama, hindi kailanman or hindi kailangang may ibang masasaktan para lang maging masaya. Thank you so much sa pag-share mo ng iyong story sa amin. At dun po sa mga gusto pong magbahagi ng kanila pong storya, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G, para mas simple na lang, para mas mabilis. At dun sa mga hindi pa po namin nababasa, wait lang. Antay lang po kayo, Ka-Vibes, ha? Again, Ka-Vibes, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Wednesday, isang maulan na Wednesday po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo lagi, ha, Ka-Vibes? Until tomorrow, dito pa rin po sa Love Me, Cathy G. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jai Ho. Again, ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:50 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!

0: Busog na busog ah! Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inihain sa Kamara ni House Speaker Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill number 10345 bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Sa ilalim ng panukala, ang mga kumikita na hanggang 350,000 pesos kada taon na hindi napapatawan ng income tax habang mananatili ang umiiral na graduated tax rates para sa mas mataas nakita. Mananatili ring at tax exempt ang minimum wage earners at ang kanilang mga benepisyo tulad ng overtime at holiday pay. Samantala, may katulad ding panukala sa Senado na inihain ni Senator Tito Soto na target ipatupad pagsapit naman ng 2027 upang mabigyan ng mas malaking ginhawa ang mga manggagawa sa harap ng pagtaas ng mga presyo.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may ilang miyembro ng minority bloc na humihiling na huwag nang ipagpatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga questionableng proyekto sa infrastruktura. Ayon kay Tulfo, hindi na niya papangalanan ng mga ito ngunit giit niya, dapat ipaliwanag nila sa publiko ang kanilang posisyon. Dagdag pa ng senador, ang mga nasabing miyembro ang una ring nagdiin na may nagaganap na cover-up ngunit ngayon ay naghahain ng hiling na itigil ang mga pagdinig. Lumutang ang pahayag na ito matapos iugnay ni Senator Ping Lacson ang isang pinuno ng minority sa mga anomalya sa mga proyekto sa Taguig City. Nakatakdang isumite ni Lacson ang mga ebidensya sa komite habang inaasahan naman na iimbitahan sa mga susunod na pagdinig ang mga posibleng resource person. Wala pa namang pahayag ang panig ng minority kaugnay ng usapin.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, naitala isang magnitude 5.0 na lindol sa karagatan malapit sa Burgos, Surigao del Norte kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, naganap ang pagyanig bandang alas 8:30 ng umaga na may epicenter 34 kilometers hilagang silangan ng Burgos at may lalim na 10 kilometers. Naranasan ang intensity 3 sa San Francisco, Southern Leyte, habang intensity 2 naman sa ilang bahagi ng Southern Leyte at Surigao City. Naitala rin ang mas mahinang pagyanig sa ilang lugar sa Leyte at Bukidnon base sa instrumental intensity. Ayon pa sa FIVOX, walang inaasahang pinsala mula naman sa lindol ngunit posible pa rin ang mga aftershocks.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
1: Inyong narinig
2: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshi at bayan, DJ Jaiho.

0: 不好。
1: 19.3 FMR Favorite Music Radio Good Vibes
2: Ang lupet
1: 19.3 FMR Favorite Music Radio Good Vibes
2: Ang lupet
3: Ang kinis na niya
4: In fairness, nag-glow up

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
7: Hello, Ka-Vibes. This is Zanjo Marudo. Listen to 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music, Radio Ka-Vibes.
8: Hello mga Ka-Vibes. Ako nga pala si Shaina Magdayaw. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes.
9: Hello mga Ka-Vibes. This is Nico Loco. Listen to 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes.
10: Paborito niyong merienda, nandito na!
11: Welcome sa Home of the Stars!
12: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
13: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
14: Live sa studio, Robbie Domingo!
15: Hey!
12: Hello! Hello, mga kapag!
16: Miss Julian Santos!
13: Uy, pagod na pagod ako dito!
12: JC De Vera! Yes.
17: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Magandang mamasamasang afternoon sa ating pong lahat. Kapiling ka-bonding na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Ang lupet. Jai Ho na naniniwala sa kasabihan na kapag may umalis sa buhay mo dahil pangit ang ugali mo, hindi yung iko-comfort mo pa yung sarili mo na may darating ding bago. Kung puro parcel naman yung dumarating sa'yo. Daba nga! Dapat everyday may kasabihan tayo, di ba? Dapat laging bago ang mga kasabihan natin. Pak ganon! 3:30 na po. Siyempre kayo pa'y nakatutok sa Home of the Stars. Ang numero 1.
1: Ang
0: nangunguna. Pinag-uusapan. Always trending sa inyong mga feed, sa mga FYP ninyo. Dahil bukod nga po na tayo ay napakalakas sa mga radyo ng ating mga ka-vibe sa Metro and Mega Manila, napapanood na rin po tayo ng live na live all over the world. Siyempre naman, bago ang world, Luzon, Visayas at Mindanao, napapakinggan po ang Banana Crew. 92.3 Metro and Mega Manila, 101.9 FM Radio Davao City, 89.5 FM Radio Davao del Norte, at sa 97.5 sa Jensan, ganun din sa 102.3 Bacolod at sa Baguio. Daba! San ka pa? Pak! Lupet! Ganon! Alam mo talagang pinagandaan ko yung Wednesday afternoon na to. Hindi naman ako normal nag-makeup ng pak na pak, plakadong-plakado. Bihira na lang talaga, promise. Tinsukan ko yung skin-skin eh, ganyan. Wow! Skin-skin! Sabi ng kumare ko, totoo. Eh parang noon pa lang nakilala kita, plakadong-plakado. Mag-makeup eh. Pero mami, tatanungin ko siya, Mari, may improvement yung makeup ko. Ang ganda ko na, di ba? Wow! Pero itong mga kumare kong kasama ngayon, mga kumare kong tunay, na mula noon talaga, eh mga magkakasama na kami, especially ang isa sa mga bisita natin this afternoon. I-welcome na natin, ay unahin muna natin yung first time na makakasama natin sa programa, syempre. Nakasama natin ang live the live, Aleka Adarna, hello! Ay, sandali lang. Ayan, bumati ka ulit.
2: Hello, hello. Ayan. Kumusta?
0: Mabuti naman. O, syempre, agad-agad dire-diretsuhin na natin, ha? Aleka Adarna. Yeah. O, how are you related to Ibong Adarna? Hindi. Ellen Adarna. Ayan.
2: Family friends.
0: Ah, family friends. Yung Adarna, is really your last name or first screen name?
2: Screen name.
0: Ah, talaga. Yeah. O, why Adarna ang napili mong screen name?
2: Well, it really is my name, but we're not
0: related. Yeah. Ah, tunay na pangalan mo pa rin pala talaga or apelido. Yeah. Pero hindi kayo related sa mga Adarna family na ano ha, parang yung Temple of Leia sa Cebu, di ba? Sila yung may-ari. Yeah. So, hindi ka part nun.
2: No.
0: Ah, ayan. Okay, Ellen, friend lang.
2: Yeah.
0: Ah, paano kayo naging friend ni Ellen?
2: Well, younger, family friends, ganyan.
0: Talaga? Nag-meet kayo, nagmamagabarkada, ganyan? Tropa-tropa?
2: No naman, she's much older.
0: Ah, hindi masyado? Yeah. Wala kayong naging ano, parang convo ng personal or sa kahit sa chat?
2: Yeah, childhood lang.
0: Childhood lang talaga. You're also from Cebu?
2: Yes.
0: O, bongga. Bati mo mga Cebuano?
2: Hello, mga Cebu. Kumusta na mo?
0: Oh, diba? Para tayong ano, no? Talagang, actually, may tunog din talaga ng Ellen Adarna yung voice niya. At saka yung kagandahan, ha? Talagang ano din, very unique, beautiful. Pagdating pa lang niya, no? Sabi ko talaga, may makeup ka? Sabi niya, meron na ako. Parang kang walang makeup. Yes. Welcome to Banana Crew.
2: Hello, thank you so much.
0: Ikaw ba kinakabahan ka?
2: A bit, yes.
0: Bakit?
2: First time?
0: First time, yeah. Oo. Pero sa pag gawa ng mga VMX movie, nakakailan ka na?
2: First time pa rin.
0: First time pa rin. At ang title ka agad ay?
2: Todo Kayo Dos.
0: Todo Kayo Dos. Ano to? Bakit Todo Kayo Dos? Dahil pang second na ang tawag doon?
2: Parang, series.
0: Ah, series sa?
2: No, I mean like second series of the film.
0: Okay. Mm-hmm. Oo. Tapos?
2: We're discussing, introducing the different movies of VMX.
0: Yes. Actually, may mga remake na ginagawa. Tapos yung mga bagong mga stars na yung mga nagpa-portray. Yes. Parang halimbawa yung Hibla. Ginawa nila ng version kasi naging bisita ko yung mga bagong bida ng Hibla. Eh, alam ko originally, Maui Taylor and Rica Peralejo, yan, Hibla, yes. With, of course, the late Sir Direk Ricky Davao, yes. Antonio Aquitania, ganyan.
2: Yeah.
0: So ito, dati nang merong pelikulang Todo Kayod, ginawa nyo lang ng bago nyong version. Yes. It's not a sequel or a prequel, ganyan.
2: Well, I guess you would consider it as a sequel, yes.
0: Oh, yeah. So parang two. Continuation. Yeah. Kung ano yung nangyari before.
2: Yeah. Huh? Introducing different films, newer films, older films. Oh. So basically, I'm just hosting the film. So I'm a host.
0: Yeah. So you're not acting like meron kang maka-eksena ng lalaki or babae.
2: We do have some acting scenes. I was a waiter. Taler. I was a nurse, a hiring manager.
0: So, kumbaga.
2: So, in one film, like, we had so many different takes.
0: Okay. So, bukod sa ikaw yung parang pinaka nagkikwento nung pelikula, ikaw rin yung bidang gumaganap.
2: Yes.
0: Wow, taray ha. Yes. Paano ka naging VMX star?
2: Well, you know, the management kept urging me to do it. I was with Viva One for already a year, 2 years. And then I did some films, teleserye. And then I guess they really want my beauty in VMX.
0: Ano yung mga teleserye mo para ma-refresh yung mga nanonood at nakikinig sa atin?
2: Avenues of a Diamond.
0: Oh, sabi nila dito, nasan po si Aleka Adarna sa live ko nanonood sila? Oo, yeah. Tumutok po tayo sa atin pong Facebook page. Oo, yan, tingnan po natin live na live. Napakaganda po niya. Diba, nakikita po natin sa ating 923 FMR Manila, FB, YouTube, ganyan. Okay, so ano yung mga teleseryeng nagawa mo na?
2: Yan, Avenues of a Diamond, and then the movie with Miss Bella Padilla.
0: Uh-huh.
2: What else?
0: Ang ganda ng pagkakasabi ng what else? Oh, diba, parang huwag kang lolo ko loko, diba? What else? Ganon, oo, diba?
2: Yeah, I'm pretty new to showbiz.
0: Bagong-bago pa lang talaga. Eh, buti na pa-oo ka. Kasi syempre from Viva One, diba, tini-tini buffer, wholesome. Pag sinabi mong VMX, aminin naman natin talaga, mga palaban. Kasi ultimo ako, pag nakakakita ako ng mga clips or sa mga panayam na ginagawa ko sa mga interviews, ate naluloka ako sa mga kwento nila, sa mga level of ginagawa na pagdating sa pagpapasexy.
2: Yeah.
0: Oh, ano nakapagpayas sa'yo?
2: I guess just exposure. I really wanted to, you know, get a moving with my life and do something new to be involved in more projects continuously.
0: Taray. Actually, hindi lang ikaw ang nakaisip ng ganyan, di ba? Maraming gumawa na naging stepping stone nila ang paggawa ng sexy movies.
2: Yeah.
0: Ngayon, sila ay mga award-winning actors and actresses. Di ba? It's really up to the person. Kapag ipinakita at ipinamalas niya, isa sa pinaka... Like halimbawa ako sa kaibigan ko, nakilala ko talaga ng bonggam-bongga, syempre si Ate Hazel, si Aramina,
2: yeah.
0: 'Di ba? Na parang alam naman natin kung gaano rin siya naging mapangahas sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan before, at 'di ba, after winning sa Mano po ng Best Actress, 'di ba? The rest is history na. Ang dami niya nang nagampanan. Isa pa sa talagang nakasama at nakadaupang palad ko si Mercedes Cabral, 'di ba? Na from kasama si Coco Martin, pinatunayan niya na yung kanyang mga projects na ginagawa internationally acclaimed.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi mahusay from Brillante Mendoza, ganyan. At marami pang iba. Rosana Roses! Yeah. Diba? Rosana Roses. O diba? At marami pang iba. So parang ganun din yung pathing na gusto mo.
2: Yes.
0: Ay, in fairness. Diba? Oh, thank you so much.
2: I'll
0: get back to you again.
2: Yes.
0: Just sit back and... Taray, sit back. Huwag masyadong sit back pala. Oo. Ano pala? Nasa interview pala tayo. Diba? Oh, relax ka muna, syempre. Aleka. Mamaya mas pag-uusapan pa natin ang iyong journey para tatlo na tayo nagkakwentuhan, alright?
2: Yes.
0: Oh, alright. Diba? Eto naman! Siyempre, sabi ko sa inyo, di ba, hindi niya first time. Naging bisita na natin siya dahil bumida siya before sa kanyang microdrama series. Di ba? Ngayon, siyempre, kasama siya sa isang horror film. Horror nga ba talaga? O suspense lang na may katatakutan lang? Tanungin na natin agad-agad. Of course, the beautiful. Hindi nag-iiba ang kanyang pagmumuka. Patuloy na gumagal. Parang wine. Di ba? Aging beautifully like a wine. Di ba? Perfect. Habang tumatagal, lalong gumagal. Agad na, di ba? Mali kasi magsasabi kong sumas. Di ba? Mali! Meg Imperial, hello!
2: Hello, Jai. Hello sa lahat ng nanonood at nakikinig.
0: I miss yes. you.
2: I miss you.
0: Ang taray talaga ng aking kumare, no? Di ba?
2: Lagi na lang umuulan kapag nagbibisita
0: kaya
2: ako
0: nga. And okay lang, at least naka-outfit tayo. Nasusuot natin ang mga naitatagong sweatshirt, jacket, ganyan. Oo. O, kamusta muna, syempre? How are you?
2: I'm super busy with a lot of With life, actually. Yeah. So, itong movie na to, so busy promoting it.
0: Yes, Rosario, yes. Diba? Perfect. Pero last time, diba, nakita mo na yung mga napagkwentuhan natin, abay, nag-trending din naman siya. Diba? Kasi meron, diba? Kasi meron tayong mga naging chikahan na...
2: Ikaw naman kasi.
0: Hindi! Diba? Totoong nangyari naman talaga yun. Aminin natin. Wala tayong pinapangalanan. Pero, diba, na-curious ang ating mga ka-vibes. Aminin natin, diba? Gustong-gusto ng mga Pinoy. Ang mga... Sino ba talaga? Yan, yung mga sino yan. O, pero syempre, di ba, congratulations. Anong secret na mula noon, syempre si Meg, alam ko talaga, she's been with Viva since...
2: Oh my God, 15 years. This is my 15th year with them.
0: 15th year with Viva. Kasi nung nakilala rin kita, isa ka sa mga ipinapakilala at ini-introduce ng Viva.
2: Yes.
0: Di ba, isa ka sa mga nag-sign with ABS-CBN na hindi under Star Magic, pero under Viva, alongside with kasama mo sila, Ann Curtis. Yes. Sina Bella ba kasabayan mo nun before, you know? Parang, Danita Paner, parang mga ganyan.
2: Parang Bella.
0: Yung Bella yung natatandaan
2: kasi
0: ko eh.
2: Same kami, Tita Claire de la Fuente.
0: Yes. Tanda ko, Bella and ikaw, parang almost sabay ko yung nag-sign ng kontrato with ABS-CBN.
2: Yes.
0: Tapos right after that, nag-top bill sa teleserye, ano, Moon of Desire. Mm-hmm. Diba? Si Meg Imperial. Yes. Yes. Oh, anong secret to success, of course? And yung sikreto na mula noon, hanggang ngayon, still you're getting beautiful projects sa business, sa industry?
2: Well, syempre, may nagtitiwala pa rin. So, I'm happy. I'm really happy. Mm-hmm. And it's so nice na yung craft ko is still there. Kasi, even though na before kasi focus ko talaga lang is more on showbiz lang. At least now, I'm trying a lot of stuff outside of showbiz. But, still, kapag gumagawa pa rin ako, alam mo yung nandun pa rin yung... marami ka pa rin kilala sa industry na ayan, nandiyan pa rin si Viva to support yung kung anong gusto mo if you want to come back, you know.
0: Totoo. Ikaw ba, meron kang mga moments na parang, kunyari, isang tahimik na gabi, dumating lang sa punto na parang, hala, parang gusto kong gampanan yung gantong role. Di ba yung, di ba minsan, kasi sa atin, aminin mo ha, kapag ka nasa mga bahay na, parang hindi, pag napasok mo na yung showbiz, parang ang hirap kumawala talaga.
2: Yes.
0: Hindi naman dahil, not sa negative part na ang hirap kumawala kasi hindi pwede or whatsoever. Yeah. Pero diba parang, yung fact na naka-enter tayo sa industry, parang nandun na siya sa ano natin eh, yung dugo na dumadaloy sa ating katawan, parang hinahanap-hanap natin yung trabaho.
2: Yes,
0: na kahit nasabihin mong magkaroon ka ng negosyo.
2: Oo, hanapin mo pa rin talaga yung talaga. Craft eh. Yung parang, puyat yung pagod na.
0: Yes. Yung arag.
2: Yung arag.
0: Oo, kasi magaganda lang naman talaga. I mean, natin, pag ganito, nasa harap tayo ng camera. Pero kapag tinatrabaho na natin siya, grabe, ano, dugot pawis talaga. Yeah. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng i-ano yun, sabihin na, dugot pawis po ito, panoorin po ninyo. Kasi syempre, di ba, ano naman yun, regalo natin yun sa kanila. Kasi ito yung trabaho natin.
2: Yes, that's true.
0: No. So ano, nakakaisip ka, gusto kong gawin to, gusto kong gampanan niya.
2: Ngayon, especially now, syempre, parang, oh my God, 15 years with Viva, di ba? I want to do something else naman. Sabi ko, boss, gusto ko naman like, big, please lang, wag na akong yung pinapahirapan, wag na yung sinasampal ako. Ako na yung sasampal, please.
0: Ay, nandun ka na. Ako gusto naman. Mo na maging mal, ano,
2: please.
0: Kontrabida.
2: Please. Gusto ko naman yung something na, like, will challenge me more. Parang outside of my comfort zone. Like, kahit hindi kontrabida, like, yung mga, ano, what do you call this? Psychological, ano,
0: Kumbaga may ano, may dalawang ano, mga
1: yes, yung mahirap for you as
0: dalawang
1: an
0: personality.
1: Artist, for you as an artist, may hirapan ka talaga, like
0: Ay, ang tara. So, yung dati yung micro-drama series mo, di ba parang mean-mean ka doon?
1: Oo, kasi pero parang ikaw sweet yung, pa rin eh.
0: Sweet pa rin.
1: Sweet pa yun, ganun ka ano.
0: Sa 15th year mo with them, with Viva, sa mga projects na naibigay sa'yo at nagawa mo, ano yung pinakamasasabi mo na pag tinanong sa'yo to, ito yung una kong isasagot kasi grabe talaga yung pagod at hirap
1: na ganyan. Oh my God, Moon of Desire.
0: Moon of Desire, okay.
1: Grabe, hirap ko dyan. Okay. Alam mo yan.
0: Oh, sige, ikaw na ang mag-refresh sa ating mga nakikinig, mga tagapakinig buong mundo, sa ating mga nasa Davao, Davao del Norte, yes. Baguio, Bacolod, Jensen, at sa Metro Manila. Ang Moon of Desire po ay isang panghapon na teleserye.
1: Na kind isa, of sexy din yan.
0: Actually,
1: drama.
0: Ito yung nagpakilala ng sexy kay ano, Dominic Roque. Mga naka-brip-brip siya.
1: Diba? JC.
0: JC De Vera. Mm-hmm.
1: Ellen.
0: Ellen Adarna, yes. She was part of Moon of Desire. Alam mo yon?
2: Ito ba yung remake ng Twilight? No.
0: Hindi siya parang Twilight.
1: Well, it's
0: Twilight.
1: A remake, but kind of near kasi yeah, hyper aesthetic.
0: Yes. Siya ang ano binansagang ano.
1: Oh, sige.
0: Hindi ko masasabi eh sa Eri.
1: Sige ka.
0: Hindi, ayusin natin. Noong time na yon, hindi, bago pala yan.
1: Wolverine na, okay?
0: Hindi Wolverine. Mabuhok ka doon.
1: Oo,
0: ikaw ang binansagang ang babaeng Bolivia, di ba? From the bansang Bolivia, yes. Di ba? Totoo. Mari yun talaga yung asar sa'yo ng mga tao. Sa, buti na lang, te, wala pang social media masyado. Wala. Meron na.
1: Nag-trending kasi sa ano yun eh.
0: Oo, pero hindi pa yung magiging meme ka talaga ng pangmalakas.
1: Hindi pa uso
0: yung mga ganun na parang kapag ka... Pero kasi, nakakatawa po siya mga ka-vibes. Pero it's ano ha, sakit siya.
1: Yes, it's hypertrichosis.
0: Yes, ayan.
1: Excessive ano growth ng hair.
0: Excessive growth of hair na kung saan yung karakter niya ni Meg, yun po yung... At DJ si Meg Imperial doon. Oo, DJ siya doon.
1: Yes.
0: Na nag-training siya with DJ Chacha
1: and
0: sa akin para lang yung nuances makuha niya. Mm-hmm. Totoo.
1: Yan.
0: So, Mari, yung Moon of Desire because...
1: Hirap nung gawin kasi prosthetics one.
0: Number
1: and
0: one prosthetics.
1: Then, of course, working with new director, syempre.
0: Direct FMR ba to?
1: Oo. Alam mo naman si direct, strict na strict yan, di ba?
0: So, lalo na noon.
1: So, ako naman, syempre, as bago sa industry. Masyushok ka. So, naging challenge siya for me. But I learned a lot from that. Ano, series.
0: Pero Mars, hindi yun yung as in bagong-bago ka. Kasi di ba before
1: hindi.
0: Sa TV5,
1: yes.
0: Isa ka sa mga ano princesses ng TV5,
1: yes, pero
0: diba?
1: Iba yung expectation kasi kapag, you know,
0: ABS, tapos then, lead role ka, yes. Ganyan. Ito yung first time mo nagpa-sexy. Di ba may isa pa na super parang feeling ko nagpa-sexy ka?
1: Launching ko, minor de edad.
0: With Wendell Ramos.
1: Yes. That's kaya ako nag-FHM.
2: Wow.
1: So, yes.
2: These are like foundational to my childhood.
1: Oh, wow.
0: Actually, yeah. Napapanood mo to.
1: Oh my God.
0: Sorry, Mare.
1: Gusto ko yung foundation.
0: Tsaka tayo yung naging foundation.
2: Teenage years eh.
0: Talaga?
2: Yeah. Oh or like God. High school.
0: So familiar ka with yung pinag-uusapan with menor de edad, Wendell.
2: Yeah. Mga 14, mga ganon.
0: Oh actually, God. Yes. Oo,
1: this
0: totoo.
1: Is so funny.
0: Aminin. Aminin mo. Pero diba, who would have thought, Mare, no, na still up until this very moment, diba, mag-uusapan natin yung mga...
1: Yes.
0: Oh my God, that, looking back, kapag pag binalik mo siguro yung how I do interviews with the stars before, sobrang bata ko pa.
1: Yes. Yeah. Mars, hello, 15 years na ako sa Viva.
0: Actually, yes.
1: Oh
0: ito.
1: My God.
0: Grabe, mula TV5 days, diba nila, EA, diba?
1: Wow. May pamilya na sila.
0: Actually, totoo. Ikaw ba kailan?
1: Huwag na muna tayo mag-usap niyan.
0: Oo, diba? Huwag tayong pumunta sa part na yan, diba? Pero Mari, yan, diba? Moon of Desire, ganyan. Paano binago ng Moon of Desire ang buhay mo before? Kasi 'di ba, magkaroon ka ng isang lead project at alam ko mataas ang ratings ng Moon of Desire.
1: Yes. Syempre, ang laki ng binago niya sa buhay ko kasi doon nag-start na talagang like Although, na-build ko naman na yung Meg Imperial
0: during my
1: TV 5 days.
0: Yes.
1: But iba yung naging traction mo nung ginawa ko yung Moon of Desire.
0: Kumbaga, mas nakilala talaga.
1: Yun yung parang naging part of the list ka ng mga most search and stuff like that. You
0: actually,
1: know, so parang it's really like put your name out there talaga.
0: Correct. It sealed your name in the business na parang merong Meg Imperial. And then the rest is history, di ba? Sunod-sunod na pelikula. Diba, ganyan. Alam pa, paano? Choice mo ba? Na halimbawa yung sa paggawa ng... Kasi after Moon Reserve, what's the next teleserye na ginampanan, ginawa?
1: Kalimutan ko. Ano bang ginawa ko?
0: Basta so may, may mga sumunod eh.
1: Yung mga ganyan.
0: Diba? Pero mas more ang nag-movie ka, natatandaan ko.
1: Yes, for more movie.
0: Oo,
1: with
0: more,
1: Viva talaga, more movie naman.
0: More movies talaga, oo. Ano yan? Ano ka? Paano ka as as artist? Ikaw ba yung tipo ng pag walang ginagawa? Kasi syempre, di ba, totoo naman, hindi everyday is, sabi nga sa business, hindi araw-araw Pasko.
1: Yes.
0: Di ba? Kumbaga may mga times na parang talagang sunod-sunod ang gagawin mo. May mga times na medyo maglalaylo ka ng konti. Is it personal decision, choice, o management? May mga ganun.
1: Well, hindi naman kasi all projects are meant for you, you know?
0: Actually.
1: So, kung babagay sa'yo yan, or kung, you know, ibibigay talaga sa'yo, then why not? But, well, kasi yung mga rest naman, sometimes it's a choice. Sometimes I don't want to do some things na in-offer din nila. And at the same time, parang suppose na, nangungulit din yun mag-VMX ako before.
2: Diba?
1: I was like, boss, tapos na tayo dyan.
0: Oo nga.
1: Huwag na tayong bumalik dyan. Okay na ako. But sigurong before parang, you keep accepting mga projects and projects kasi wala kang ibang gagawin kundi yun lang.
0: Totoo.
1: But now, siguro pag tumatanda ka na talaga, marami ka na, lumalawak yung mundo mo.
0: Right.
1: You know?
0: Uh-oh.
1: So you want to do it for craft and then yung income mo is sa ibang bagay.
0: Totoo.
2: Yeah, exactly. That's my path now.
1: Diba?
0: Talaga? Yeah. Okay, Aneka. Ayan, chikahan na tayo.
1: Okay.
0: Path, yung sa pinagkikwentuhan natin, you said na path mo siya ngayon. Bagong-bago ka pa lang.
2: Yes.
0: Oo.
2: Pero and I bakit, started very late, right?
0: Oh, pero bakit nandun ka na kagad sa path na parang itong show business na to is parang dati kasi ang showbiz, lahat gustong pumasok sa showbiz kasi they felt like or feeling nila laki kasi ng bayaran dyan, laki ng kita, magkapakute ka lang, magkapaganda-gandahan ka lang, fresh ka lang, malaki ang kita. Okay, tell us.
2: It's really about the craft. It's really an art form. It's not about the money at all. Maybe notoriety, network, connections, but you don't come into this field expecting millions.
0: Yes, totoo yan, te.
2: So what I'm getting out of this is that I'm gonna build businesses, and my personal branding is gonna build me and my businesses.
0: Actually, grabe, ang iba na yung landscape of thinking.
1: Before kasi
0: no?
1: Gusto mo lang mag-artista because you love the ano. Ngayon,
2: or gusto mo lang yung fame.
1: Yes, or gusto mo yung fame. Pero ngayon ang dami
0: iba na.
1: Na.
0: Actually, di ba?
2: Because anybody can be famous now. There's
0: because of the social media.
2: Media.
0: Yes, correct.
1: I agree.
0: Dati kasi talaga ka parang yung pinaka-exposure mo kapag nakita ka sa TV.
1: Yes. Gagapang ka, girl.
0: Totoo! Mare, alam mo sinasabi ko sa iyo. Ayan yung pinag-uusapan namin ni Meg. Sila Meg kasi syempre, 'di ba? Ano yan eh, na mga magandang mukha talaga. Ayan.
2: They were the popular girls. When I was in high school, they were like the foundation of the popular girls.
0: Foundation
1: school,
0: ka te. Foundation.
2: You know, we were looking up to them.
0: Right, totoo.
2: Yeah.
0: Actually,
1: thank
0: totoo.
1: You, pero masakit.
0: Pero aminin mo, they never change and never age, diba? Still, they are still here doing
2: and
0: what they love
2: they
0: to do.
2: They don't have any scandals. They made a very good life for themselves.
0: Actually,
2: diba?
0: Totoo.
2: Mm. Kasi yung ibang mga tita-tita, mas scandalous pa rin hanggang ngayon.
0: Meron. Oo, pero alam mo, pag narinig mo yung mga stories nila from yung noon to now.
2: Yeah.
0: Actually, this is the thing that I really love about my job. Diba like tayo, nasubaybayan natin yung journey ng isa't isa.
2: Mm-hmm.
0: At alam natin, yung pag nagsalita tayo, we have the credibility, modesty aside po ah, we have the credibility na pag-usapan yung mga bagay-bagay kasi we are there.
2: Mm-hmm.
0: Nung nangyayari yung transition talaga of dati pagka may pelikula, may teleserye or may commercial ka, star ka.
2: Yes.
0: Pedestal, di ba?
1: Ngayon
0: pag nag-trending ka ngayon.
2: Viral.
0: But then again, aminin natin, hindi lahat ng basta nag-viral lang is merong longevity at nasusustain. So, aminin din natin na yung mga mabilis na nag-viral, sad to say, pero based on experience, ha, baka naman may ibang kwento, pero ako hindi ko pa na-encounter. Yung mabilis na nag-viral, ang bilis din ng transition ng pagkawala.
1: Yeah, depende kasi on how you use it, eh, mm-hmm. and your advantage. Kung nag-viral and you have long-term plan for yourself, your content,
2: yeah.
1: then...
0: Good
1: okay
0: for you.
1: Siya. Pero diba? Kung hindi mo alam your niche market mm-hmm. and then you just went, nag-go viral ka lang, uh-huh. and then wala, hindi mo sustain. Yeah.
0: Diyan ang pinaka-importante, pumapasok yung branding mo.
1: Yes, yeah. that's
0: how
1: important.
0: You take good care of your branding.
1: Yes.
0: Diba? Hindi lang siya sa artista ha. If you're listening right now, tapos nandun ka sa moment of parang you don't know what to do,
1: yeah.
0: diba? Start with, ano ba talaga yung strength ko? Ano ba talaga yung kaya kong i-offer? Ano ba talaga yung kaya kong gawin? Kunyari, bagong graduate ka.
1: Yeah.
0: Saan ba talaga ako patungo? Sa may sa offer ng pera kaagad yung malaki
1: yes.
0: o yung dun sa maliit lang pero alam kong pag tumagal yung learnings na babaunin ko at matututunan ko pwede kong magamit para mapalago ko yung something na hindi ko pa nahanap sa moment na to
2: yes. You know what's a good example to this? Yung mga realtors, they have
0: yes.
2: their personal branding.
0: Akala ko yung mga nagtitourist trap.
2: Hoy!
0: Realtors, thirst line natin ako. Realtors pala. Yeah. Buti na lang naisip ko, ay, realty pala. I love it.
2: Diba?
0: Okay, yes, yes, correct.
2: You know, they walk through the house, they sell the house, condos. That's a good personal branding. Yeah.
0: Actually, tapos dati tinatawanan sila.
1: Yeah.
0: Diba na parang...
1: It's consistency also eh.
0: Actually,
1: oo,
0: then,
1: kasi
0: consistency.
1: Kasi kung paiba-iba yung
0: yes.
1: pinapakita mo din,
0: maguguluhan.
1: People don't know kung what are you trying to like.
2: Even si Tess Prieto, she's
0: right.
2: a socialite but now she's yeah. venturing into having a realty firm also.
0: Right? Actually, totoo. Ah, yes. And that totoo naman. Pero noon pa, di ba, sinasabi talaga, you need to invest on something na hindi nagde-depreciate.
2: Yes.
1: Invest in yourself.
0: Di ba? Own brand talaga. Alam mo, like ako, di ba, I tried so many businesses.
1: Mm-hmm.
0: May mga pinasok ko mga negosyo. Pero may mga okay na may okay, meron ding hindi.
1: Yes.
0: And that's part of life, di ba? May matututunan ka. Pero pumasok din sa isip ko, siguro part of maturity or part of growing up, yung ikaw din mismo yung nagmamatured ka talaga na parang, sometimes, ang dami kong gustong mangyari sa buhay ko, pero yung sarili ko pala is the main business.
1: Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Diba, yung job ko pala is yung pinaka-negosyo ko talaga.
1: Yes.
0: Oo, diba? Totoo. So, like ikaw, now you're doing sexy. So, kumbaga parang straight to the point na, parang nasasabi mo ba na itong paggawa mo ng VMX or pagtanggap is una, syempre, yung pasasalamat kay Boss Vic
1: yes.
0: sa Viva. And pangalawa, syempre, is your stepping stone.
2: Yes. Actually, I don't know why and I don't know how to explain this, but I do feel more confident and prioritized in BMX rather than the other experiences I've had in showbiz. Yeah.
0: That's the first time that I heard that.
2: Yeah.
0: Na,
2: I guess, I don't know, maybe special treatment, I'm not sure, but in my experience, talagang I felt really blessed to work with the crew, with the director.
1: Yeah, because they gave you like, ikaw talaga yung ano.
0: Yung star. Ikaw ang bida, diba? Yung ganon.
2: So at least like, I found my little corner
1: yes.
2: where I feel like I belong.
0: Right? And kung saan ka masaya at kung saan mo nararamdaman na niyayakap ka nila, diba? Mas lalo mong pinaggustong magtrabaho.
2: Yes, because show business is cutthroat.
1: Yes.
2: Yeah, they'll tell you talaga, oh, you're getting old, you're getting weight, lose weight.
0: Actually,
2: you know?
1: It's true.
0: Experience mo yan?
1: Oh my God, yes, girl.
0: Talaga?
1: Oh naman, diba? Dahil sa stress ko sa Moon of Desire, yung alam mo naman yan, stress tayo dyan, tiyempre, pag-anong-ganon yung weight natin. Yeah. Yeah, napapatawag pa ako. Uso yan sa ano.
0: Di ba? May di.
1: Ay,
0: ito, alam mo, pag-usapan natin yan. Kasi nagugulat yung iba. Totoo po ang fat memo.
1: Mm-hmm. Totoo yun.
0: Di ba?
1: Akala ko joke yun.
0: Di ba? Akala natin, seryoso, may ganyan. Okay, sige, share mo. Share mo. Ano naman to? It's blast from the past. Meron ka?
2: The other day lang.
0: Oh my God, okay.
1: Wait, si Viva ngayon meron na?
2: Direct
0: oh
2: na, wala.
0: God.
2: I have to lose a little bit. Konti lang.
1: That so, wala
0: oh
1: lang.
2: At least, you know, Ozempic, peptides are more available to us now. It's easier.
1: Oh yeah, marami ng ways. Kasi before,
0: oh my God,
1: OMAD lang.
0: Tsaka diet, ate. Yung mga kamoy lang talaga yung hininga mo.
1: Oh.
0: Alam mo ito ha, bago nyo ikwento sa atin, para may kaalaman yung mga listeners and yung mga viewers natin, I remember dati, I'm doing blind eye. Meron pa rin naman ngayon, pero syempre, di ba, for the sake of yung fun lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero dati, may tinuro talaga, may mga naging mentors ako na from head of the networks na parang, kapag may blind item ka, parang wag ka mag-blind item nung ano, nung keso may amoy yung hininga or something. Oo, sinabi talaga na, ano ka ba? Kasi yung mga artista, best in diet yan sila. Yeah. Oo, nagda-diet yan. Hindi mo alam yung pinagdadaanan nila na never yan kumain ng masarap na pagkain. Tubig lang yan ng tubig kasi pinapagalitan yan sila.
2: Or yung mga bulimic, no?
0: Oo, tsaka may ganun, may mga ano sakit na pinagdadaanan dahil nga sa sobrang hindi na sila kumakain, umabot na sila sa pagiging bulimic, yung nung term, di ba? Tapos sabi ko, ah, ganun pala. Kasi akala ko dati, para lang masabi na ano, pwede na siyang i-blind item, di ba? Akala nyo, basta-basta lang din kami nag-blind item. Hindi ho. May mga ano rin siya. Proseso. Kunyari, ganyan. Pero depende din talaga. Tapos sabi ko, ay, hindi na ako mag-blind item kailanman nung ano, nung sa, about sa hininga, about sa ganyan. Even if it's still part of the hygiene. Ako din kasi na-experience ko siya nung nag-diet ako. Na-conscious ako.
1: Yung acid mo.
0: Na-conscious talaga ako sa hininga ko pag sa microphone. That's why I always have my own yung parang mga sanitizer. Yeah. Para yung mic ko, ako lang ang gagamit, pero di ba minsan di may iwasan sa event, iaabot mo siya, nasa bulsa ko, meron akong sarili, parang inesprayan ko talaga siya, kasi ayoko yung masasabi na gano'n, na ang baho naman ng microphone, bakla, yung mga ayoko talaga, kasi syempre, di ba, blessing blind item ka, isang ending, ikaw pala rin, di ba? Okay, let's talk about memo. Doon muna tayo sa noon. Oh. Yeah, syempre ngayon wala na, hindi na masyadong ano sa'yo, kasi syempre matagal ka na sa industry. Okay.
1: I mean like,
0: what about the fat
1: back
0: memo?
1: Back then, kasi syempre, ang priority mo lang is to work, puyat ka, you just want to eat, you enjoy, you know, you want to rest and all, but na-realize mo na lang na parang okay, it needs talaga because you have an image to protect, you have like a role na pinaghahandaan mo. So like nung na-receive ko yung memo na yan,
0: grabe,
1: shook talaga ako. I was like, pinatawag, akala kong ano. I was like, okay, okay po, okay. So afternoon, bantay sarado ako sa set. My God. Like, oh my God, if they
0: with
1: see me
0: your
1: eating,
0: handler,
1: no, the whole crew, if they see me eating,
0: my God.
1: I was like, what's
2: grabe
1: that
2: intense,
1: I was like, oh wait lang po, gutom na ako.
2: For people who don't know, kasi in camera, even if you're petite in person, in camera, you're
0: 20
2: like 10
0: pounds!
2: Yes.
0: 10 to 20 pounds talaga ang dagdag ng camera.
1: Especially maputi ka.
0: Mari, natatandaan ko pa, nag-set visit ako sa Galema!
1: Ayun, payat-payat pa ako noon.
0: Bagets, bagets.
1: Nagsabay yung Moon of Desire and Galema, dyan na na-stress na ang ano, lol.
0: And then, syempre, diba, hindi lang yan sa, ano, hindi lang yan sa, dahil physical, but emotionally, it's hard.
1: Yes, it
0: especially
1: is.
0: Sa babae, sa hormones.
1: And you're memorizing the script, you're dealing with socializing with people around, you
2: the
1: know.
2: Crew, the crew, everyone's on
1: yes,
2: a time
1: exactly.
2: line,
1: yeah.
2: Everyone's hurrying.
1: Expectations from people who watches your, you know, so, ang daming factors. So, yeah.
0: Totoo. Okay.
1: But I didn't know that Viva
0: nag-memo
1: na ngayon before wala na namang pakalam si boss dyan.
0: Oo, alam ko dati dun lang.
1: Kasi dati, nagsabi ako, boss, pinadala na akong memo. At talaga.
2: Sa akin naman, hindi memo. Sinabihan lang ako.
1: Okay.
0: Nang manager.
2: Direct, yeah. Konti lang.
1: Interesting.
0: Talaga. Pero diba, kaya alam mo, pagka nag-mall show tayo, aminin mo naman, I do hosting for, alam mo, I remember, I do mall shows before since I started, 2009.
1: Oh my God, ikaw ang napaka ano sa ganyan.
0: 2010, down to 2018, parang naging choice ko na lang na mag-say no, kasi sa parang feeling ko, diba, not getting any younger, parang yung pagod na rin, you need to give it na sa iba sa mga mas bago, kaya mas gusto ko na nasa studio na lang, nasa ganap na lang, hindi dahil nag-inarte, diba, pero dahil nga sabi ko, siyempre, kung gusto mo ng growth para sa'yo, di ba, sabi nga nila, si Lord mismo yung mag-aalis sa'yo ng mga bagay na yun para magkaroon ng space para sa bago mong gagawin.
2: Mm-hmm. You want a routine.
0: Yes.
2: A set schedule.
0: Totoo. Nagawa ko dati before tayo. Kaya ako nabanggit yung mosho. Pag sa mosho, makikita ng mga tao, ang payat pala nila sa personal.
1: Yeah,
0: kasi nga, grabe yung grabe no, yung pinag-uusapan natin, yung smile ka ng smile, pero deep inside your heart and your mind, mawala kong kumain. Alam mo, meron akong kilala, hindi ko napapangalanan. May kilala ko, she's super young at that time, nakasama ko sa trabaho. Siyempre, di ba pag bata ka, you love eating sweets, chocolates, ganyan, di ba? bawal kasi minimaintain yung figure niya. Mm-hmm. Kasi parang yung iniisip na yung future na hindi pwede kasi yung family natin, tabain tayo. Di ba may mga ganun pa? Tabain tayo, big bones ka. So, kailangan ngayon palang deprive ka sa food. Deprive ka sa ganito, sa ganyan. Oo.
1: That's true.
0: Di ba? Ang hirap pong maging artista.
2: It is. It's not easy.
0: Totoo. Di ba?
2: It's not a walk in the park.
0: Yes. No. Pero, aminin mo naman, kapag dumating naman yung time na parang sumunod-sunod yung biyaya for you, yeah, yung blessings para sa'yo, mm-hmm, ang ganda din. Kasi yeah, nga, oo, di ba? At pagka nandun ka na sa blessing, di ba, ang tao talaga, aminin natin, walang kakontentuhan.
1: Oo, yeah, gusto mo pa ng ano.
0: Kasi pagka nandun ka na sa pinaka-brightest star, man, parang, I want something new naman. Mm. Di ba?
2: It's oo, always a new threshold.
0: Nandun yeah ka na sa moment, nasa peak na yon. Or, siguro, sabi mo nga kanina, itong pag-artista, parang, andyan lang siya.
1: Oo.
0: Craft ko to, passion ko to, this is yes what I love to do. Pero I have more things na pinagtutuunan na mas...
1: Siguro, it's not that, ano naman, it's just, it comes with maturity, I guess. Mm-hmm. Kasi before, all you think about is like, okay, work sa bahay, you have no bills to pay and yeah stuff like that. But now kasi you have bills to you pay, have you bills, have responsibilities.
0: At hindi tumitigil.
1: At hindi tumitigil. Exactly. Meralco.
2: Meralco, excuse me.
1: Hello po, Meralco. Pakibabaan po.
0: Napayuko talaga ako because just today,
1: yeah,
0: just kuday sa SSS, nagbayad ako for my employees, ganyan. Yeah. Tapos nagbayad ako ng Meralco. Parang, okay, alam ko naman. But Lord, thank you so much yes because you always provide. Yeah.
1: Yes. So yeah, ganun na siya ngayon. Yes. Parang hindi na lang isang bagay lang yung iisipin mo, but a lot of things. So yeah.
0: Totoo. How about you? Meral ko din.
1: Feeling ko kasi siya una nag-mention.
0: Totoo. Yeah. Ate Judith. Ang ganda ng usapan natin. It sounds like very podcast-ish, yes, 'di ba? Oo. 'Di ba? What is Fat Memo? Oh, alam niyo na, may sumagot ng artista about it, 'di ba? Kasi hindi 'yan pinag-uusapan before, 'di ba? Bawal. Oo, ikaw, ano naman 'yun sa iyo?
2: Well, shameless plug. I'm now a certified Pilates instructor.
1: Wow.
2: So, and then I'm gonna be opening my own.
0: 'Di ba you love doing that?
2: Boutique, like, Pilates studio in September.
1: Where?
2: In Mandaluyong Greenfield.
1: Oh my god, perfect.
0: Yeah. Malapit sa'yo, pare. Alam mo na.
2: Sabay na lang tayo.
0: Ayan na.
2: Hang out. So yeah, so showbiz is really a stepping stone.
0: Mm-hmm.
2: But at the end of the day, we have ourselves. We have our own creations in the world. So we really have ourselves to rely on. And showbiz is just there to help support us, to promote us, to you know, reach a wider audience, to promote businesses and people that we support, yeah, we employ.
0: True.
2: Yeah. That's the end of the day. It's really you have yourself.
0: Totoo. I didn't expect that our conversation ngayong araw na to will go like this talaga. Sobrang, I enjoyed it a lot. Kumbaga, I have new learnings from Aleka, of course. And of course, sa aking kumare. Pwede bang mare na rin tayo? Pwede bang mare na rin tayo? In verse, ang sarap niyang katsikahan, ha? Natutuwa ako kasi you're very straightforward.
2: Yes.
0: Diba? This is just a stepping stone. Diba? Hindi mo yan masasabi before.
2: Yeah.
0: Papagalitan ka before, diba? Oh, pero in, oh, yeah, totoo. Yeah. Totoo, pero syempre,
1: di ba kasi nahihiya to say it?
0: Actually,
1: you know?
2: No, but like, now looking back, di ba, in showbiz, you know, stars, they shine for a moment.
0: Mm-hmm.
2: So what are you gonna do after?
1: Yeah, that's true.
2: That's what we, if you wanna be an intelligent woman, you have to really prepare for that.
1: Yeah, exactly.
0: Totoo yan. Nako, invite nyo na sila. Napakarami na nating mga magagandang naging inputs this afternoon. Let's start with Aleka. Invite our ka-vibes, ang mga listeners and viewers natin sa Todo Kayo Dos.
2: Hello everyone. I'm inviting everyone to watch Todo Kayo Dos only on VMX.
0: Yes. Streaming na ba siya?
2: Streaming already since yesterday.
0: Since yesterday, 12 midnight for
2: yes
0: sure. Oo, diba? Bongga. Sino mga kasama pa dito?
2: I'm with Sahara and directed by Roman Perez. And we are featuring so many different movies. Lahat kasama. Sabi nga ni Derek, it's like a buffet.
0: Grabe!
2: So lahat ng patok.

0: Rides. Yeah. Di ba ganun ang masagot dati? Aminin mo, bakit mo ito tinanggap? Because sa project, maganda siya. Di ba? Aminin natin, mahusay ang director. Sino bang hihindis? Ay, may masagutan ng celebrities before. Thank you so much, Aleca. It's so much fun talking sa'yo. Sobrang nag-enjoy ako. Sana kayo din, mga ka-vibes. Yes. Mare, Meg! Yes. Oh, di ba, bilang foundation.
1: Dahil foundation na tayo ngayon, Mars. Ang sakit, Mars.
0: Hindi.
1: We ran because you walked. I love it.
0: Or in other words, kayo yung mga celebrities, yeah, pave way para, yes, sa mga bagong mga artista, yes, ngayon. I love it. At ang bongga, nandyan na silang mga bago, still, nandyan ka pa rin. Isa ka, yeah, pa rin sa mga bida ng pelikula.
1: Oh, Rosario.
0: Oh,
1: Rosario.
0: Love it.
1: Yes. Oh. Inimbitahan ko ang lahat, ha. Promote ko na talaga to. Todo-todo na to kasi na-delay na to. ang Rosario movie to. Kasama dyan si Aubrey Caraan, Jairus, Lance, Yumi, Tita Susette, Rose Van Jinkle, and Tita Ate Bernadette Allison. And this is directed by the director of Marita, Nanay, Tatay, Direk Ronnie Benayid. So, this August 5 na po yan. Finally.
0: Wow. Ang tara!
2: Yes. You know, I've always wanted to do scary movie.
1: Yeah, baka next, like, na.
0: Baka next
1: sa
0: na.
1: Sa VFX scary movie.
0: Yes. Yes. Meron bang ganun? Wala pa, di ba?
2: I always tell them nga eh. Scary movie. Like, blood, gore, everything.
1: Interesting yan for VMX.
0: Love it. Abangan, di ba? Malay mo magkaroon ng ganun. O, di ba? 4:10 ang oras natin, mga ka-vibes. I'll give you more music. Kaya naman, walang bibitaw. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok dito, syempre, sa number one program, The Home of the Stars, Banana Cruz, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Delivery. Maria Jose.
3: Akin yan. Ang laki ng box.
2: Surprise.
3: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
0: 92.3 FMR.
10: Favorite Music Radio.
0: Ka vibes.
1: Ang lupet!
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
0: Banana Crew!
11: The number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet!
0: Banana Crew!
2: Back to more music tayo sa oras na 4:39 dito lang sa Home of the Stars, Banana Crew sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ninyo sa soundtrip. Ang lupet. Ito po ang Bababaero na awitin ng Bloomfields.

0: Vibes, trivia muna! Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching 2.

92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupet! 5:10 ang oras natin. Magandang afternoon! Kapiling ka ba ang tingin nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada? Ako po si Jaiho, na naniniwala sa kasabihan na kapag may umalis sa buhay mo dahil pangit ang ugali mo, hindi yung iko-comfort o iko-comfort mo pa yung sarili mo na may darating ding bago, kung puro parcel naman ang dumarating para sa iyo. Di ba nga mga ate ko? Uy, may tanong ako ha. Napansin nyo ba kapag kayo ay nasa mga bandang patrentahin na, the more na konti ang tao sa buhay mo, eh mas magaan at less ang drama. Diba nga may kasabihan, less is definitely more. Tandaan natin mga ka-vibes. Lumilit man ang circle, tumataas naman ang ating mga standards. Kasi sa ngayon, hindi na po sapat na dapat fun lang kasama. Dapat yung mga nakakasama mo, totoo at real deal na. Opa, ganon. Hashtag relate. I'll give you more music. 5:12 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ito po ang Golden mula sa Huntrix. Sabay-sabay. Makisayaw, makikanta dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Your favorite songs mula sa inyong idols nandito na. Banana Crew, the Top 10 Countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
1: Ang lupet!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 5:21 ang oras natin sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kayo pa rin po ay nakatutok syempre sa number one home of the stars, ang Banana Crew, dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip. Ang lupet! Shout out sa 101.9 dyan sa FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 102.3 Bacolod at sa Baguio, ganun din sa 97.5 sa Jensan. It's time, mga ka-vibes, para patugtugin na po natin ang mga most requested songs ninyo, ang mga ibinoto ninyo sa aming mga social media accounts. 10 mga kanta na kayo mismo ang naglukluk dito po syempre sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Are you guys ready? If you're ready, say ha. Hindi. Mali. Kung handa na kayo, lakasan ng radyo dahil heto na po ang...
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer?

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras natin mga Ka-Vibes, 5:41 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-banding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si DJ Jaiho. O diba, lamig. Narinig na po natin ang ating unang limang awiti na pasok sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Nasa number 10 ang Forever Tonight ng BGYO. Nasa number 9 naman ang Vicente Cruz ni Ian Manibale. Samantalang number 8 ang Kabisado ng Four of Spades. Nasa number 7 ang What If I Miss You for the Rest of My Life ni Janine Berdin. At number 6 ang Kahit Sandali ni JM Usores. Lima pa ang mga awitin na inyo pong ni-request at binoto. Kaya sa oras na 5:42, agad-agad ipasok na natin yan. Dito lang sa number 1, Home of the Stars, ang Banana Crew sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Grabe no ka-Vibes, napakabilis ng panahon, July 21 na at sa oras na ito, kasama niyo na ako DJ ID para sa programang IDiva Nights!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Gas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
6: You are a great singer.
4: iDiva Nights.
6: Sabihin mo
4: pag-ibig ko. iDiva Nights with DJ ID.

0: Podcast.
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
2: Kabay.
4: 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip! Isang maulan na gabi sa ating mga ka-vibes na sa oras sa 6:16. Kasama niyo na po ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID! Para sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan, welcome sa programang iDiva Night! For the next 3 hours, ako po ang makakasama nyo dito sa ating himpilan at hatid ko na sa inyo ang mga malulupit na tugtugan na makaka-vibe at makakasing along nyo. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin dyan, believers, pati na rin mga fans ni Moira, no? Make sure na isave nyo na ang ating numerong 0954-406-1967 dahil I'm sure makaka-vibe nyo ang ating mga featured songs for tonight na Tagpuan by Moira and Baby by Justin Bieber. Sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. And welcome na welcome din po kayo. Tumawag dito sa ating programa ngayong Wednesday evening. Nako, midweek na naman mga ka-vibes. And konting kembot na lang, Biyernes na naman. And saying hello nga sa ating mga ka-vibes dyan na nasa biyahe din ngayon, sa mga chopper natin, sa mga konduktor, sa mga TNVS at moto taxi drivers natin. Ayan, ingat-ingat po tayo sa daan mga ka-vibes and syempre make sure to stay safe on the road dahil nga maulan, no, yung visibility medyo mahirap, lalo na ngayon rush hour, traffic na traffic. Kaya naman, kalma lang tayo habang nasa daan and syempre enjoy lang natin ang mga tugtugan natin dito sa ating programa. Samahan niyo po ako up until 9 PM ngayong gabi, syempre dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang ating sunod na tugtog na mga ka-vibes, balik muna tayo ng 2014 with Lainey, ILYSP. I love you so bad. Oras natin, 6:18.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip
1: Ang lupet!

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! ID Night with DJ ID! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mulang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
6: You are a great singer.
5: iDiva Nights.
7: Sa pihik mong pag-ibig ko.
5: iDiva Nights with DJ ID.

0: I'm a fireball.
1: Guys.
2: Sintunaduman obiritera. Lahat panalo sa saya. Wala mudang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Night.
3: You are a great singer.
2: Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
2: Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: The vibes.
7: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
5: Ang lupet!
7: 6:42 ng gabi at hello-hello sa ating mga Ka-Vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! Sa oras na ito, nananawagan po ko sa mga believers natin out there. Nako! Etong first featured song of the night natin, I'm sure talagang makaka-vibe nyo. Isa to sa mga pinakasikat na kanta ni Justin Bieber na talagang nag-propel. Talagang nag-push sa kanya into the teenage stardom, di ba? Alam nyo ba yung kantang Baby ni Justin Bieber ay 16 years old pa lang siya. 15 or 16 years old pa lang siya noong lumabas ito and it made the world go crazy. And up until now, pag tinutugtog natin tong kantang to, marami sa atin nakikikanta, nakikising along sa kantang ito. Kaya naman ikaw ka-vibes kung ikaw ay isang believer. Make sure na tumawag ka na dito sa ating programa. Ang numero natin, 0954-406-1967. Saktong-sakto dahil maulan ngayong Wednesday. Naku mga ka-vibes, I'm sure diba itong kanta ay talagang trip down memory lane ka dahil bukod sa nirelease ito noong 2010. Yung kantang ito kasi it talks about yung first love, diba? Ikaw ba ka-vibes, naaalala mo pa yung first love mo? Pag naririnig ko itong kanta, you know, yung mga 15, 16, yung edad na yan, diyan mo nararanasan yan eh. Minsan nga, as early as 13 years old, may first love ka na. Ito yung tinatawag nilang puppy love. First time mo makaramdam ng ganong intense na feelings, di ba? Kaya pwede mong i-share yan sa atin, sa ating social media accounts, 923FMR Manila po yan. I-comment niyan sa ating Facebook fanpage o kaya naman pwede kayo mag-PM sa ating account or tumawag sa numerong 0954-406-1967. Ayan ang mga ka-vibes. 67! Tawag na kayo sa ating himpilan ngayong gabi para makiyasing along live on air. And nandito na nga ang ating first songerist for tonight. I-welcome nga natin siya. Hello!
8: Hello po!
7: Hello! Ayan, rinig ka, ka-vibes. Pangalan at taga saan?
8: Ako po si Angel from Imus, Cavite.
7: Angel from Imus, Cavite. Ayan, isang mag-ulan na gabi sa'yo. Kamusta naman dyan sa Cavite ngayong oras na to? Maulan pa ba?
8: Maulan po. Request po sana ako, DJ ID, kung pwede ko po isama yung friend ko.
7: Oh, syempre naman, pwedeng-pwede. Ayan, sige, asan yung friend mo? Kasama mo ba siya ngayon?
9: Hello po!
7: Ayun! Gusto ko yan! Bago to ha, dalawa sila ngayon makikanta. Sakto yan dahil syempre pagka kumakanta ka, mas gusto mo na merong kang kasama, di ba? Mas nagbibigay ng lakas ng loob sa'yo, right?
8: Yes po!
7: Ano pangalan ng friend mo, Angel?
9: Ako po si Lawrence.
7: Lawrence. So si Angel at si Lawrence, ayan, all the way from Cavite. Isang maulan na evening sa inyo. Welcome sa programang iDiva Nights. Ito, bago tayo tumugtog, naaalala niyo pa ba yung first love niyo, Angel, tsaka Lawrence? Natawa si Angel. Oo, ilang taon ka nung nagkaroon ka ng first love mo?
8: Maaga po kasi akong lumande, kaya po siguro.
7: No judgment naman, di ba? Lahat naman tayo nagdaan dyan. Ako nga eh. 12 years old pa lang, may first love na. O, di ba? Ikaw naman, Lawrence.
9: Ganon din po, maagang nabiktima ng pag-ibig.
7: So, ilang taon nga? So, parehas kayo ni Angel?
8: Nahihiya okay. Po kami,
7: di,
8: pero...
7: Di ko kayo i-judge, promise.
8: Mga 8 years old po ata.
7: 8 years old. Uy, kasi naman, yung mga diba pag ganyang edad na yun, inaasar-asar na, yee, crush ni ano si ganyan, crush ni Angel si Lawrence, ganon. Ikaw din ba 8 years old, no, Lawrence?
8: Best friends po kami ni Lawrence.
7: Ay, ang cute naman. Siya ba first love mo, Angel?
8: Hindi ko na lang po sasabihin.
7: Hindi na lang daw siya mag-talk. Ayan, buti naman magkaibigan pa kayo ngayong 2026. O siya, ito na nga, sige na nga. Dito na tayo sa ating first featured song of the night, Baby by Justin Bieber. At kasama natin ang ating unang mga songerist, si Angel at si Lawrence. Ready na ba kayo?
8: Ready, ready na po.
7: Ayan,
8: ready
7: in po. That case, let's go!
0: 0-0-3-0
5: Ang lupet!
7: Hey! Whoa, whoa! Whoa, whoa! Una ka muna, Angel, ah! Oh, whoa!

0: Napakalupet! All right. Palakpakan natin muli Angel and Lawrence all the way from Cavite. Grabe, Angel, Lawrence, nahingal ako doon. Hiningal rin ba kayo?
1: Kami rin.
0: Talagang ano, mahaba itong kanta natin ngayon. Siyempre, dalawa kayo. Gusto ko mabigyan kayo both ng spotlight. Kaya naman, palakpakan natin si Angel at si Lawrence. Ayan. Siyempre, no, sa mga ganito, trip down memory lane eh. Pagka kantahang Baby ni Justin Bieber, siyempre, usapang first love yan. Diba? Kaya kanina, naramdaman ko si Angel at si Lawrence. Lawrence, si Angel ba ang first love mo?
2: Parang ganun na nga po.
0: Parang ganun na nga. So, ano, mag-friends ba kayo ngayon or more than friends?
1: With benefits?
0: Oh, ano daw? May ganun? Hindi ko alam, may best friend from Max pala, no?
1: Parang...
0: Guys, nilalaglag din yung sarili nyo on air. Oo, tama yan. Ano na sila, oh. Bigla silang nanahimik. Okay lang yan. I-reassess nyo yung friendship nyo, di ba? Usapang label, off-air na lang. Ayan, Mera, thank you so much. Para kay Angel at kay Lawrence, baka naman may gusto kayong batiin sa oras na to.
1: Gusto ko lang po sanang i-shout out yung lola ko, tita ko, mama ko, mga pinsan ko, pinsan ng pinsan ko, tita ng tita ko, lolo ng lolo ko. Hello po, nandito po ako sa radio.
0: Alam mo, Angel, ang lakas talaga ng loob mo, no? Inamin mo sa buong kapuluan ng Manila or ng Philippines na best friend pro max kayo ni Lawrence at nakikinig ang magulang. Kaya naman sa friends and family ni Angel at ni Lawrence, ayan, isang mainit na gabi para sa inyong lahat. Ikaw naman, Lawrence, baka naman gusto mong batiin yung family and friends ni Angel. Ano na yan? Magiging in-laws mo na yan, Lawrence. Kaya ayusin mo.
3: Binabati ko po sila, tita. Hello po.
0: Ayan, hello.
3: At saka sa mga kaibigan ko po, kamusta kayo dyan? Yun lang po.
0: And same sa mga family and friends na naman ni Lawrence. And thank you again kay Angel and Lawrence sa pagtawag sa atin. Sana nag-enjoy kayo na makisang along live on air dito sa ating programa.
3: Sobra po. Salamat po.
0: Ayan. Thank you so much. Grabe sa mga ka-vibes natin. Bukod sa napagod ako, natuwa ako at naaliw ako sa kwento na itong dalawang mag-best friend na to. First time na magkaroon tayo ng dalawang caller, no, sa isang kanta. Kaya naman ikaw, ka-vibes, pwede rin yun, no, kung meron kang frenny na gusto mong makasama na makasing along on air, maka-jam on air, pwedeng-pwede pa yan dahil sa ating second hour, nandiyan naman ang ating second featured song na tagpuan by Moira. Siyempre, kung ngayon medyo upbeat tayo, mamaya chichilax naman tayo sa ating second featured song. Kaya kung na-inspire ka, nako ka-vibes, isave mo lang ang numerong 0954-406-1967 at magkarinigan tayo sa susunod na oras natin dito sa programang I Diva Nights. Ang oras natin, 6:54.
4: Ang lupet!
5: I Diva Nights with DJ Ivy.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Saldrin!
1: Ang lupet!
3: Kas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Kakas.
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ Ivy.
3: Ang lupet!
4: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip. Kumusta naman ang ating mga Kavibes na nasa biyahe ngayon? Oy, ate, nakikita kita, papikit-pikit na ang iyong mata. Gising-gising tayo, baka maano mo, makaligtaan mo yung stop mo, baka sumobra ka diyan kung saan ka man bababa. Hello din sa ating mga ka-vibes dyan na nagmumuni-muni habang nakatingin dyan sa bintana, iniisip kung ano ang gagawin nila ngayong Friday kasi ngayon midweek na tayo. Marami sa atin gustong-gusto na mag-fast forward to Friday at iniisip na no ang mga kanilang gagawin ng Friday night kasi gusto na nilang parang yun na yung hope nila no para naman matapos itong linggong ito. Well, kung naghahanap ka ng gagawin ngayong Friday night ka-vibes, huwag nyo nang palampasin ang Hagibis Live with His Band. Kaya naman balikan natin ang mga classic hits ng hanggang ngayon kabisado pa rin at talagang mapapasing along ka. Save the date ka-vibes, Friday, August 7, 2026. 7 PM po yan sa parking area katabi ng Robinson's Place, Santa Rosa City, Laguna. Kaya ano pang hinihintay niyo mga ka-vibes? Isama niyo na ang inyong mga family at friends para makisaya sa isang matinding kantahan ng Hagibis! Why, di ba legs? Sobrang perfect na perfect yan gawin, no? Makikanta kasama ng family and friends niyo mga ka-vibes. Kung naghahanap kayo ng isang energetic way na ispend ang inyong Friday night, perfect na perfect to. Kaya naman pagkaabangan niyo po yan mga ka-vibes. And syempre, speaking of kantahan at jammingan, dito nga sa ating second hour, makikising along na tayo sa ating second featured song na Tagpuan by Moira. Kaya naman sa mga moisters natin dyan, kaway-kaway, kung alam nyo tong kantang to, nakatumawag na kayo. Welcome na welcome to para sa mga ka-vibes nating sintonado o kayo biritera. No judgment tayo dito. Ang gusto lang natin ang mga ka-vibes na talagang makakasama at makakasing along natin dito sa ating programa. Kaya naman ikaw ka-vibes, kung trip mo tong kantang to, i-save mo na ang numerong 0954-406-1967. And sa ating pagbabalik, iyan na tayo mga ka-vibes. Magjajaming na tayo live on air. Kaya naman, huwag ka na maglipat. Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 7:21.
3: Ang lupet!
1: Diva Nights! With DJ Ivy!

0: Dah ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Gas.
4: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mulang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: The Vibes.
3: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 7:42 ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang Diva Night. At magsasama tayo up until 9 PM ngayong Wednesday evening. And ito na nga oras na para tumawag para sa mga ka-vibes natin na gusto makisang along live on air. Britero man or sintonado, welcome na welcome dito sa ating programa. As long as makakasing along ka, makaka-vibes ka namin dito sa ating programa. Kaya naman again, tumawag na tayo sa numerong 0954-406-1967. And ka-vibes, kung ikaw naghahanap ka na makakasing along din sa Friday night mo kasama ng friends and family nyo, naku mga ka-vibes, huwag nyo nang palampasin ang Hagibis Live with His Band, kung saan babalik-balikan natin ang mga classic hits na hanggang ngayon kabisado pa din natin at talagang mapapasing along ka. Kaya naman ka-vibes, save the date. This Friday po yan, August 7, alas 7 ng gabi sa parking area katabi ng Robinson's Place sa Santa Rosa City, Laguna. Kaya naman ka-vibes, ano pang hinihintay nyo? Isama nyo na ang family at barkada mo para makisaya sa isang matinding kantahan ng Hagibis. Perfect way to spend your Friday night kasama ang friends and family. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, ayan, nananawagan po ko sa ating mga Moira fans, sa mga moisters natin out there, oras na para makisang along live on air sa Tagpuan with Moira. Alam mo, grabe itong kantang to, no? Tunog, pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Yung tipong wala na kayo pero ikaw ay nagpapakadelulo pa rin na magkakabalikan din kayo. Pero alam mo, okay lang yan. Part yan ng pag-move on. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, tumawag na kayo dito sa ating programa. And speaking of, nandito na nga ang ating second songwriter for tonight. I-welcome na natin siya. Hello!
4: Hello!
3: Hi! Pangalan at taga saan?
4: Wella ng Quezon City.
3: Wella! Huy! Hello! Wella, welcome sa ating programa. Nakakatuwa naman at tumawag ka sa atin ngayong gabi. Bago tayo, of course, magsimulang kumanta dito sa ating programa, meron muna akong tanong for you. Ikaw ba, nagkaroon ka ba ng taong pakiramdam mo, pinagtagpo kayo pero hindi itinadhana?
4: Yup.
3: Yup! Napaka-short and sweet naman ang answer mo yan. Baka gusto mong i-share sa amin yung experience mo. So, ano nangyari? Ilang taon naging kayo at bakit kayo nag-break?
4: About cheating.
3: Oh, nag-cheat siya sa'yo. Pero...
4: yeah, in 6 years.
3: Grabe, 6 years kayo together tapos nakuha ka pa niyang lokohin?
4: Yep.
3: So, sino nakipag-break? Ikaw o siya?
4: Ako.
3: Ikaw. Pero trinay ka ba niyang balikan?
4: Yeah, sa mga friend ko nagtatanong pero hindi na talaga.
3: So talagang X na sa'yo. Pero naisip mo, minahal mo talaga siya ng sobra-sobra.
4: Yeah, actually may baby kami.
3: Oh, pero naka-move on ka na sa kanya?
4: 2 years ago, parang meron pa rin pero hindi ganun na ano.
3: Hindi na kasing ano... intense ng
4: dati. Yeah.
3: Siyempre naman, marami kayong pinagsamahan. Nakabukoy ng buhay together, di ba? Ayan. Kaya ito na nga. Well, ready ka na bang ikanta yung nararamdaman mo?
4: Yes.
3: Ayan, at dahil dyan, ito na nga tayo mga ka-vibes. Kung alam mo rin tong kantang to, makisig along ka na sa amin ni Wella from Quezon City. Here is Tagpuan by Moira De La Torre.
5: 0, 1, 3, 8.
3: Para sa mga ka-vibes natin na naranasan na magmahal, kaso hindi pinili sa huli. Para sa iyo tong kantang to.

0: ในเวลาใครบ้างทาลาNo, who's in a bucket?
1: Bucket.

0: Okay ka lang ba, ka-vibes, Wela?
1: Yeah.
0: Okay ka lang? Sure ka? Parang nararamdaman ko parang paiyak ka na dun eh. Oh, isang may higpit na yakap sa'yo. Alam mo, naramdaman ko yung sakit. Naramdaman ko yung emosyon sa pagkanta mo. And talagang, wow. Anong naisip mo habang kumakanta tayo? Ayan, wala. Okay lang yan. Take your time, girl.
1: Bumalik lahat
0: sa'yo. So kung nakikinig siya ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya?
1: I want to say lang na thank you for ano, nagkaroon ako ng baby dahil sa kanya.
0: Aww. Isang mahigpit na yakap sa'yo, Wela, and of course, no, I'm praying for more blessings para sa'yo and sa baby mo. And sana man, sana karmahin siya. Yun na lang din ang masasabi ko. Napakabait mo kasi, ako na lang magsasabi.
1: Yeah, kinarma naman na siya.
0: And I say deserve. Yeah. Kaya naman, ayan, sa oras na ito, Wela, sinong gusto mong batiin?
1: Yes, binabati ko yung mga our squad na si Lawrence Monipor, si Ate Sari Lerma, si John Vincent Sagrado, then the members si Kuya William, si Ate Lay, Kuya Job, Kuya Arb, si John Paul, lahat-lahat. Yun lang.
0: Ayan,
1: again, sa family ko pala sa ano, sa Laguna, Santa Rosa pala.
0: Yarn.
1: Sa mama ko. Thank you.
0: Hello sa family and friends ni Wela. Maraming salamat ulit sa pagtawag dito sa programang iDiva Nights. Grabe, no, mga ka-vibes. Pagka yung mga ganyang tugtugan talaga, no, mapapa-flashback ka sa mga nararamdaman mo. Kaya naman sa oras sa 7:51, back to tugtugan na tayo. At syempre, dadagdagan pa natin ang sakit na yan, no, with the next song from Juan Carlos, Here's Ere. At dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip. Lahat na.

0: Ayaw'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan.
1: 90.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
2: Kabisado mo nga, eh ikaw, kabisado ka rin ba niya? Uy, nag-overthink siya. Yan, samahan niyo ako ka-vibes, mag-overthink kayo kasama dito sa ating programang I Diva Nights up until 9 PM. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. AC.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! So drip!
3: Naduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala mulang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
2: Wala mulang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: You are a great singer.
1: I Diva Night. Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: Ka-vibes!
6: Mga ka-vibes, ano kaya ang thought process ng mga taong nakipag-break dahil daw kailangan nila ayusin ang kanilang mga sarili? Pero 2 weeks pa lang, may bago na! Nako, ka-vibes, ikaw ba? Anong gagawin mo kung nakita mo yung ex mo na may bago agad? 2 weeks pa lang after ng breakup nyo. Nako ka-vibes, kasama nyo pa rin ako DJ ID sa programang I Diva Nights. Alam kong kantahan tayo dito, pero ay, napaisip kasi ako sa kantang palaisipan, di ba, ni Looney. Marami kasing ganyan nakikita ko on social media, di ba? Usually, yung mga taong iniwan, tapos magpo-post sila na parang, all this time, may bago ka na pala, ganyan. Pero ang gusto kong kausapin is yung nang iwan Na nangako na parang, it's for the best, it's for your own good, it's not you, it's me! Ayoko talaga yung linyang yan. Pag narinig ko yung it's not you, it's me, naniniwala ako na may iba na siya. Ikaw ka vibes, narinig mo na ba yan? Or meron na ba nang gamit ng linyang yan sa'yo? Pwede mong i-share yan sa akin. Tumawag ka or mag-message ka sa ating Viber account 0954-406-1967. O kaya naman, mag-iwan ka ng message sa ating social media account, specifically sa ating Facebook fanpage, 923FMR Manila po yan. Or mag-comment ka dyan sa ating mga post. Hanapin nyo lang po ang aking Fez at ang nakasulat na I Diva Nights dyan at babasahin ko yan sa maya-maya sa ating pagbabalik. For now, saying hi muna sa ating mga ka-vibes na nagko-comment dito sa ating live stream kanina. Sa mga ka-vibes natin yan, syempre, gusto ko pasalamatan ang ating pangalawang songarist kanina na si Wella at ang ating mga ka-vibes na sumuporta sa kanya, of course, ang ating FMR squad. Saying hi sa kila ating ka-vibes na si Alteza Herrera Sina Cruz, La Gerard Michano, Juan Miguel de Mogatia, si Pitverse, si William Mortel, si Louis Basco, si Juan Miguel de Mogatia, si ka-vibes natin na si William Mortel, and sa mga ka-vibes pa natin dyan na sila Alteza Herrera, ayan, nabanggit na natin siya kanina. And of course, no, meron tayong isa pang ka-vibes na talagang laging nakatutok dito sa ating programa at sa ating himpilan. Hello kay Julda May Nugpo, nako, all the way from Cavite. Maraming salamat at talaga nakikinig siya sa ating gabi-gabi. Nakakataba naman yan ang puso. Nako, kung meron ka mga gustong ipabate, pwede mo yan i-message sa ating social media account 923FMR Manila o kaya naman sa ating Viber account 0954-406-1967. Thank you so much mga ka-vibes natin na nakisang along no kaninang last 2 hours natin. And ngayon, nandito na tayo sa ating third and last hour. Kaya naman samahan nyo ako up until 9 p.m. At sabay-sabay tayong makinig sa mga malulupit na tugtugan dito sa ating himpilan sa oras na 8:21 ng gabi.
4: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified,
3: World-class quality.
6: ACS! Siyempre, dito lang yan lahat sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin, 8:21, and here's our next song, Gitna by Nobita. Sana all makahanap ng taong paninindigan sila at makakasama habang buhay.

0: 9 PM, Lunes hanggang Biyernes, 92.3 FMR, ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: These are great singers.
3: I Diva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa sound trip
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Hello mga ka-vibes, ito po si DJ ID para sa programang iDiva Nights and I'm still here with you sa oras na 8:50 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Kas!
6: Sintunado man o binitera. Panalo sa saya.
7: Wala mo nang matutulog.
6: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
8: You are a great singer.
6: iDiva Nights. iDiva Nights. With DJ ID.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! 92.3 FMR, Ka-vibes sa Sound Trip!
1: Ang lupet!
2: Kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan all over Metro and Mega Manila, pati na rin ang mga ka-vibes natin sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensen, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Kamusta naman ang mga puso nyo, mga ka-vibes? Grabe yung mga pinatugtog natin kanina. Simula kaninang alas 6 hanggang ngayon, pa hanggang pa alas 9 ng gabi. Talaga namang sunod-sunod na mga kanta tungkol sa pag-ibig, sa pagmamahal, di ba? Yung iba't ibang klaseng type ng love, di ba? Yung may mga type na pinagtagpo pero hindi itinadhana, o kaya naman yung mga first love na yan, o kaya naman yung pagmamahal na panghabang buhay. Kamusta naman ang puso nating lahat, di ba? I'm sure sa mga nakikinig dyan, may mga nagfa-flashback na pangalan, na mga memory, pero isa lang talaga ang tumatak sa akin, no? Na yung journey talaga ng love, as good as it is, hindi siya always good. Meron ding bad, no? Pero at the same time, yung mga bad na yan, dun mo talagang mas ma-appreciate yung love na genuine, yung love na alam mong talagang para sa'yo. Kasi diba, sabi nga nila, hindi mo talaga ganun kamahal ang isang tao hanggat hindi ka rin masasaktan. It's part of it yung process niyan. Kaya sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa oras na ito, ayan, pagdating sa usapang pagmamahalan, syempre, dun yan sa ating susunod na programang Heart Speaks, kasama ang inyong pretty girl Alex. 9 PM po yan up until 12 midnight. And sa mga ka-vibes natin, make sure na i-follow nyo ang ating mga social media accounts, 923FMR Manila, sa Facebook, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and sa YouTube natin, mag-subscribe na rin kayo. And i-save nyo na rin ang numerong 0954-406-1967. Para sa ating mga lover girl at lover boy out there, I'm sure na mag-enjoy tayo sa susunod nating programa. And as for me naman, magkakarinigan po tayo ulit tomorrow, 6 PM to 9 PM. Save nyo na po yung time slot na yan para naman maka-vibe at makising along tayo, no, sa ating mga featured song. And since Thursday bukas, ang ating mga featured songs ay throwback naman. Kaya naman ikaw, kung alam mong itong mga kantang Dadalhin by Regine Velasquez, o kaya naman itong Something by Freddie Aguilar, yung kantang Anak. Nako, isa sa mga iconic OPM songs na to na talagang tamang-tama rin, no, sa mga puso natin. I-save nyo na yan, mag-practice na kayo. At again, ang numero natin, 0954-406-1967. Magbabalik po ang programang iDiva Nights tomorrow night. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip. At itong susunod na kanta natin ay iiwan ko para sa mga lover girl at lover boy natin out there. Sana lahat tayo makahanap ng taong magmamahal sa atin ng buong buo. Leaving with you this last track, Sunkissed Lola with the song Pasilio. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-vibe sa Sound Trip. Good evening!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Mula kay Taylor Swift sa kanyang hit na Teardrops on My Guitar. Uy, naalala mo pa ba noong mga panahon na nagpapaturo ka sa mga kaklase mo noong high school kung paano tipahin sa gitara itong song niya na to? Diba? Parang kailan lang yun, pero kung iisipin mo, no, mag 15 years, 20 years? Hindi naman, oo eh. Pinatanda ng sobra si Taylor. Hindi, mga sabihin na lang natin to be safe, more than a decade na ito, no? At gayon pa man, ang dami pa rin ng mga bongga at hit song nito si Taylor na nailalabas, no? Siya talaga yung star sa lahat ng season. Alam mo yon, yung hindi nalalaos, napaka-timeless ng kanyang mga awitin. Sana ganun din tayo, no? Yung hindi tayo lilipas. Yung kahit na anong gawin natin, lahat ng subukin natin sa buhay, palaging nagsasucceed. Ano ba kasi ang sikreto sa ganyan? Para palagi tayong sineswerte. Ako feeling ko, isa sa mga paraan para ma-attract natin yung mga blessings sa ating buhay is to do good. Diba kasi kapag gumawa ka ng mabuti, babalik yan sa'yo. Example na lang, no? Yung mga nababasa ko sa threads, yung mga namumulot ng mga kuting sa kalye, diba? Hindi naman sila kayamanan, hindi sila nepo baby, pero bakit sila pulot ng mga pusa? Iba rin kasi yung pakiramdam na matulungan mo, yung mga hayop sa kalsada na walang kamuwang-muwang. Yun ngang iba, diba, na nagiging ahas mong kaibigan na tutulungan mo at some point of your life. Ito pa kayang pusang walang kamuwang-muwang, pero pansinin mo, sa una takot ka, diba, dahil sa hirap ng ekonomiyang to, ano ipapakain mo sa mga yan? Pero somehow, ang universe ang gumagawa ng paraan para ibalik sa'yo yung mga biyaya na yon. Bigyan ka ng sapat na resources para makapag-provide dun sa mga hayop na tinutulungan mo. Isang example lang yun, ah. E paano pa kung sa kapwa mo ikaw maging mabuti? Kaya ugaliin natin, ka-vibes, na gumawa tayo ng mabuti, hindi lang dahil nag-e-expect tayo ng something in return. Diba? Pero dahil ito ay nakasanayan na natin, nakagawian na natin bilang tao. And I think part talaga, diba, ng better change sa mundong ito is kung ikaw mismo sa sarili mo na pampersonal, sisimulan mo yung mabuti, mausbong at magandang pagbabago. At ngayon nga, ka-vibes, babalik muna tayo to more of the songs. Samahan mo ako, ha, up until midnight. Kasama mo ako, this is Alex Baltazar. Sa ating programa, ang pinakabagong nagbabalik, ito po ang Heart Speaks, kung saan puso natin ang mangungusap. Kaya naman kung meron kang nais, ilathala at ikwento sa ating programa, you can message me at 0954-406-1967 o di kaya sa ating Facebook sa 92.3 FMR Manila. For now, let's get back to more of the songs, the chorus with Don't Say You Love Me. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Ang lupit naman talaga niyan. 'Di ba? Huling lyrics na lang nung song, nag-I love you pa sa'yo. Tanong ko lang, yung bangka talking stage mo, sa tingin mo ba abot kayo sa puntong magkaka-I love you-han kayo? O hanggang ganyan-ganyan na lang? Alam mo ate kuya, dun pa lang sa first few days or weeks ng inyong pag-uusap, medyo masisense mo na yan eh. Kung may kahihinatnan ba yan o pinasasakay ka lang kasi ayaw niyang maaksaya yung only text niya. Diba? Parang nga naman hindi masayang ang promo niya. Eh, ite-text ka na lang pero hindi mo alam, marami pala kayong ka-text niya. Kaya paano nga hantong sa I love you? Diba? Paano nga hantong sa mas seryoso? Alam mo ngayon, ang dali-dali na kasi talaga makipag-usap sa multiple people, no? Hindi ko sinasabing lalaki lang ang gumagawa nito. Pero pag ikaw ay nag-download ng online dating apps, diba? Ang dami mong makakausap dyan. Pag ikaw naman, eh, meron ding messenger, pwede ka rin makipag-usap. May mga nag-uusap nga yata sa ano, yung mga shopping application. Grabe ka na nun, ha? Kapag gusto mong itago, diba, dun ka daw sa shopping application pumunta at makipag-chat. Nako si ate, nag-overthink na. Bubuksan niya na ngayon yung ano, shopping application ng kanyang asawa para i-check. O malay mo nga naman, diba? Malay mo naman, may regalo lang sa'yo. Kachat lang yung seller. Hindi ibang tao. Alam mo, hindi ibig sabihin na narinig natin yung mga kwento ng panluloko sa mga tao sa paligid natin. Alam mo yun, we'll suffer the same fate. Hindi yun kung ano yung kwento ng ibang tao ay kwento rin natin. Kaya naman tayo binuhay sa mundong to to live a unique life. Hindi para ano, ikabuhay mo rin yung buhay ng ibang tao. Kaya nga nako, talaga ang lesson dito, huwag kang pakialamera sa buhay ng iba. Bakit? Kasi ang buhay mo, di ba? So you have to mind your own business. Pero syempre, hindi naman masama na minsan kumuha ka rin ng mga pieces of advice from the people around you, especially the ones na mas malaki na o marami yung experience sa'yo. Kaya nga, nako, kung gusto mo magpa-advise, hindi naman dahil ako ay eksperto sa pagbibigay niya, no? Ang maganda dito, tulong-tulong tayo. Tayong mga ka-vibes, kung nakikinig kayo at pakiramdam mo, meron kang magandang masasabi. Send mo yan sa ating comment section sa 92.3 FMR Manila official Facebook page. Pwede mo rin akong kontakin ha sa aking social media platforms, Alex Baltazar. Search nyo lang po yan sa lahat. Syempre, sama-sama pa rin tayo up until midnight. Sa mga pauwi pa rin dyan o biyahe papuntang trabaho, mag-iingat po kayong lahat ha. Kumusta ba ang inyong Wednesday evening? Akalain mo yun na itawid natin yun ng ganun-ganun lang. Ang bilis, ba? Diba? Kapag talaga busy ka, kapag ang dami mong ginagawa, bumibilis ang oras. E paano naman daw kapag maraming bayarin? Bumabagal ang oras. Bumabagal kasi isip ka ng isip. Nai-stress ka. Diba, mathematics ka ng mathematics pero hindi mo na alam sa ang wallet mo huhugutin yung mga pambayad mo, sa mga bills mo. Alam mo, kaya mo yan. Hindi naman forever maghihirap magdurusa. Diba, hindi naman habang buhay mahihirapan ka. Isipin mo na lang, lahat ng mga sakripisyo mo ngayon, balang araw, magpe-pay off din. Kaya naman, ka-vibe, samahan niyo ko for more music and good advice dito pa rin sa Heart Speaks with Alex. Siyempre, sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe, sa sound trip. Siyempre, ang lupet. Yan, ang song na ito, para sa lahat ng mga passenger princess dyan. From Stephen Speaks, here it goes. It's Passenger Seat. Enjoy!

0: Jersey
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip mula kay Angeline Quinto sa kanyang version ng hit ni Regine Velasquez na Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. Ikaw ka-vibes, ano pa ba yung mga pangarap mo sa buhay? Ako, kung ikaw ay 90s kid and you're in your 30s o yung mga tinatawag na trentahin, yung malapit na sa edad na patapos na sa kalendaryo, most likely, no, karamihan sa iyong mga pangarap, sa iyong mga goals, natupad mo na, nagawa mo na. Pero ano na lang ba yung isang bagay na sa tingin mo, eh hindi pa rin na ipagkakaloob sa'yo ng langit? Yung pag-ibig. Pero huwag kang ma-pressure, ah, dahil hindi naman ibig sabihin na, di ba, ikaw ay trentahin na, kailangan mo ng mag-asawa. Hindi rin ibig

sabihin na syempre ikaw ay nagmamature na, kailangan mag-settle down. In fact, maraming uri ng pagmamahal. And not all the time ang pagmamahal kailangan nag-i-end up ito sa marriage, diba? Dahil meron din namang blessed singleness kung tawagin, na hindi mo kailangan ng partner para maramdaman yung pagmamahal. At sapat na yung pagmamahal sa sarili. Pero paano nga kaya, ka-vibes, kung meron talagang nakatadhana para sa'yo? Hindi mo minsan maiwasan itanong ang tadhana, si Lord. Bakit kahit na natatamasa ko na lahat ng mga blessings na to, na promote ka sa trabaho, hindi pa rin dumarating ang love life? Ako ang theory ko dyan, kasi the more you get successful, the more na, alam mo yun, nagiging mas intimidating ka sa paningin ng mga tao. So baka naman hindi dahil walang nagmamahal o walang nagkakagusto sa'yo, pero baka naman kasi yung aura mo rin mismo, eh medyo, alam mo yun, ay layuan na natin. Baka hindi tayo ano dyan eh, pasado, baka out of our league masyado itong taong ito. Ikaw ka vibes, kung meron ka mang napupusuan na ganyan at sa tingin mo, you're falling for someone who might be out of your league, huwag ka mawala ng pag-asa. Bagkus gawin mo itong inspirasyon to better yourself, to better your standing in life. At hindi ibig sabihin nun mas payamanin mo yung sarili mo, no? Pero alam mo kasi, nakaka-attract sa tao, hindi naman talaga yung pera. Pero pag nakita mo na yung tao, ini-enjoy niya kung ano yung passion niya. Alam mo, ang passion mo, kumanta. Diba? Tapos nagfo-focus ka dun. O di kaya ang passion mo, mag-painting. Diba nakaka-attract yung ganun? Yung na-fall ka sa artist, na-fall ka sa isang tao na talaga namang napakalakas ng kanyang pag-pursue sa kanyang passion. Kaya sana ka-vibes, ano man ang iyong passion, eh matupad mo yan at masunod mo yan. Pero may nag-text sa atin dito sa ating comment section, ha. Teka, i-scroll lang natin kasi nawala. But here it is. Ayan. Sabi dito, ayan ako, lagyan natin ng background na ano, nakakaiyak. Sabi dito, "Hi DJ Alex, good evening. Ako po si Altea, itago nyo na lang sa pangalan ito kahit hindi ko po ito tunay na pangalan. Paano po ba yan kasi? Pwede ba ito sabihin on air? Sige, ano na lang, 8080. Oo, ang tingin sa akin ng asawa ko. 8080, ibig sabihin, ang feeling niya sa'yo, isa kang tanga. Parang ganon, no? 8080 ang tingin sa akin ng asawa ko. Bakit ko nasabi, DJ Alex? Kasi hindi niya ako pinapahawak ng pera at ng negosyo na kami naman dalawa talaga ang nagsimula." Ay, nako. Medyo ano ito, Altea, no? Medyo nakakalungkot na marinig. Kasi alam naman natin, sa lipunang ito, nasanay tayo na ang mga lalaki talagang sila ang ano eh, diba? Namamalakol ng mga puno, ano pa ba? Namamalakol ng mga hayop na kakainin, diba? During the old times, ganyan ang gawain. Ngayon, nagtatranslate siya saan? Sa papaanong paraan. Ang mga lalaki ang naghahanap buhay. Tapos yung pera, nakikitain, nire-remit sa mga misis. Dahil sila ang nagbabudget, sila ang financial manager sa pamilya. Although syempre, it varies naman, no? Depende yan sa ano eh. Depende yan sa tipo ng pamilya na meron kayo. Wala namang tama, walang mali. Pero dapat dito, teamwork kayo. So the fact na hindi kanya pinapahawak talaga ni isang kusing, at hindi pinapagalaw ng kahit na ano sa inyong negosyo, na sabi mo nga eh, kayong dalawa ang nagsimula. Bakit, 'di ba? Hindi naman dahil ang habol mo dito, Althea, is yung pera. Naniniwala ako hindi ka mukhang pera. 'Di ba? Pero yung habol mo dito is yung respeto. Kasi itong ginagawa sa iyo ng asawa mo na ito, na hindi kanya pinapahawak ng pera, 'di ba? Hindi kanya pinapahawak ng negosyo, pinagmamanage kahit na isang departamento lang, medyo nakakawala ito ng respeto. Dahil ba tingin niya you're not enough? Dahil ba tingin niya hindi ka makakasabay dun sa demands ng trabaho? So, di ba, it says a lot how he perceives you, not just as a wife, but as a person. And how he perceives your capacity para magtrabaho, di ba?
para ma-manage ito ng maayos. Kaya kung ako yan, medyo nakaka-offend din talaga. Pero alam mo, lagi naman nating sinasabi sa programang ito na walang bagay na hindi natin maayos sa matinong usapan, no? Pwedeng kausapin mo muna siya. Although sa pamilya, sa buhay mag-asawa, ang hirap kasi talaga kapag pera ang pinag-uusapan. Kaya nga sabi nila ang advice, diba? Nagsisimula pa lang dapat kayo sa relationship, early years, early months of your relationship, dapat na pag-uusapan na yung pera. Aba, bakit ganun? Para maihanda nyo yung mga sarili nyo doon sa mas malaking magiging hamon ninyong dalawa pagdating sa pera. Kasi kung simula pa lang, tapos ang liit-liit pa lang ng problema nyo, pero hindi na kayo komportableng pag-usapan yung pampinansyal. Paano pa, pag nag-settle down kayo, naging mag-asawa kayo, at mas malaki na yung hamon ninyo ng pampinansyal, edi hindi kayo, di ba, hindi kayo magkausap ng maayos. Dahil it's either yung isa ma-o-offend, yung isa mamasamain, pero kung ever since open na kayo sa pag-uusap ng pampinansyal, at least yung mga gantong problema, di ba, mapag-uusapan na ninyo. Pero syempre, ang advice ko pa rin sa'yo is magkausap talaga kayong dalawa. Sabihin mo sa kanya, be honest about how you feel, how it makes you feel. Di ba? Kasi yung hindi ka pahawakin, sa'yo lumabas yung salitang 8080 ka, na para bang ang tingin mo natatangahan sa'yo yung asawa mo. Pero malay mo, di ba, hindi naman talaga ganun din ang tingin niya sa'yo. Kasi hindi naman niya sinabi eh. Naiparamdam lang niya sa'yo because of his decisions, because of his actions, pero hindi niya yun sa'yo sinabi. So, siguro, no, bago tayo sumakay dun sa emosyon natin, ay, natatangahan sa akin yung asawa ko, dun muna tayo sa kung ano yung factual, kung ano yung totoo sa ating lamesa. Pero dahil nga ito na yung nararamdaman mo, I don't mean to invalidate your feelings. Mas mabuti nakausapin mo siya. Ikaw ka vibes, kung meron ka ring payo na maibibigay kay Althea, isend mo na yan sa ating Viber sa 0954-406-1967. Alam mo kasi baka ang kulang lang kay Althea ngayon is yung pagpapaalala mula sa kanyang asawa, di ba, na mahalaga ka, importante ka. Napakahalaga kasi niya eh, yung alam mo na na-appreciate ka ng partner mo. And sometimes, hindi lang siya lumalabas dapat sa mga salita. Di ba, ang appreciation, hindi lang naman yan yung sasabihan ka ng asawa mo, ang ganda mo, ang sexy mo, baby, 'di ba? Ang appreciation, lumalabas din ito doon sa tiwala, 'di ba? Gaano ka ba niya kayang pagkatiwalaan sa negosyo, sa pera? Diyan din minsan lumalabas eh yung form of appreciation. Or pwede naman kasi kuya, 'di ba, kung makarating man to sa asawa ni Althea, i-remind mo rin na anuman ang mangyari sa ating dalawa, eh, maganda ka pa rin sa akin, baby. Diba? Baka mayroon lang talaga kayong small misunderstanding na pwede pang maayos sa magandang usapan. Kaya naman, ako, baka sakali pang marikindle ang inyong relationship with Beautiful in My Eyes. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, Ka-Vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Ang awitin pong ating narinig ay mula kay Donna Cruz sa kanyang awiting Only Me and You. Ganyan talaga kapag ginagabi ka na sa opisina at wala kang ibang ginagawa kundi mag-overtime na mag-overtime. Bakit ha? Tanong ko nga sa'yo, may extra pay ka ba dyan? Yan tuloy, di ba? Only Me and You. Ang tanong, sino yung you? Sino yung isang nandiyang katabi mo? Hindi. Baka naman yung iyong best friend, yung iyong work bestie, di ba? Mabuhay kayo dyan. Kung kayo man ay panaypuyat, wala nang ibang ginawa kundi magtrabaho. Di ba? Minsan isipin mo parang lugi pa ako dito. Pero isipin mo na balang araw, lahat ng mga paghihirap at sakripisyo mong yan, magpe-pay off din yan. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga taong may otoridad, di ba? Yung mga taong may authority at may kapangyarihan sa organisasyong iyong kinabibilangan, maaaring tahimik lang yung mga yan. Pero nakikita nila yung iyong mga ginagawa. Nakikita nila yung iyong mga sakripisyo, yung iyong kabutihan at kabusilakan ng puso. Kaya ipagpatuloy mo lang. Pero dapat meron ding limitation na, kasi hindi naman tayo for charity work palagi. Kaya ikaw ka vibes, dapat alam mo rin, ha? Alam mo rin dapat ang iyong mga karapatan bilang isang empleyado. And speaking of trabaho, kung ikaw nga ay papunta pa lamang sa iyong trabaho ngayon, mag-iingat ka, ha? Oo, tumingin ka palagi sa paligid mo, yung mga gamit mo. Pag nasa jeep ka, nasa bus ka, nasa FX ka, hanggat maaari, huwag ka nang matulog. Kasi hindi mo alam, di ba? Baka mamaya, akala mo may humuholding hands na sa'yo, yun pala. Iba na ang intensyon. Di ba? Iba na pala ang gustong kunin, hindi ang puso mo, kundi yung laman ng wallet mo, at saka ng bag mo. Pero ako lagi ko nga itong sinasabi na, nung ako'y medyo bata-bata na nagtatrabaho pa as a DJ papuntang Pasig Palengke, nag-aaral pa ako noon, naka-backpack din ako eh. Pero never akong nanakawan. In fairness naman ah, may awa naman pala ang mga magnanakaw. Minsan pag nakita nilang, ay kawawa naman yung estudyante, naka-uniform pa. Alam mo na ang technique. Mag-uniform ka rin, di ba? Para maawa rin sa'yo at hindi ka nanakawan. At pwede ka nang matulog ng malaya sa pampublikong sasakyan. At kung meron ka ngang nais na ipadalang mensahe sa atin kagaya nung ginawa natin or kagaya nung binasa natin kanina from Althea, pwede mo yang gawin at mag-comment sa ating post sa 92.3 FMR Manila. Pwede mo rin ako i-text sa 0954-406-1967. Actually, si Ronald Magpayo ay, oy, taray ng pangalan mo ha. Parang talagang ano, dapat ito binibigyan ng radio program. Ang ginagawa, puro magpayo lang ng magpayo. Ano bang payo niya? Ay, hindi, wala siyang payo. Ang sabi lang niya, good evening DJ Alex. Nakikinig ako ngayon habang nagpapaantok. Gising ka pa ba? Sana narinig mo tong greeting natin. At ito rin si Sandra and Rene. Nakikinig din daw ngayon. Gayon din si Bernard Rodrigo. Hello, magandang gabi. Ang advice daw niya kay Althea, o para doon sa mga hindi nakapakinig kanina, yung gist ng istoryang ipinadala sa atin ni Althea, yung asawa niya, hindi siya pinagkakatiwalaan sa pera, sa negosyo, hindi dahil may ginawa siya in the past para hindi siya pagkatiwalaan. Pero ang tingin daw ni Althea is natatangahan sa kanya yung asawa niya, para daw 8080. Pero hindi naman lumabas sa bibig ng kanyang asawa na ganun, pero yun ang naipararamdam ng mga actions and decision nitong asawa niya. Ang sabi nga dito ni Bernard, nako, kausapin mo yan. Kung ako yan, talagang dapat meron akong share, lalo na kung kami ang nagsimula ng negosyo. Well, totoo naman din, di ba? Dapat may equal share ka rin. Pero syempre, ang nakikita ko si dito, hindi naman pera yung habol talaga ni Althea. Pero yung appreciation sa kanya nung asawa niya na, hello, andito ko, oh, di ba? Pinakasalan mo nga ako kasi, di ba, you believe in me. You trust in me, tapos ganyan. Parang ang naipapadala mong mensahe, ang pahiwatig kasi noon is, hindi ka nagagalingan, hindi ka believe, hindi ka tiwala. So parang, ang pakiramdam mo tuloy,
8080 sa'yo yung asawa mo, diba? Na parang hindi siya naniniwala sa mga kakayanan mo. At ang sabi naman dito ni Sunshine, good evening po, more power to your show. First time ko makapakinig ngayon. Ay, maraming maraming salamat. Gayon din si RV Kimoyog. At ang sabi ni RV is, DJ Alex, pwede po bang pa-play ng song ng Ezra Band na walang iba? Ay, nako. O sige, para sa'yo ha, ipa-play ko na. Mukhang gusto mo na makinig ng music, ayaw mo na makinig sa akin ha. De, joke lang. Ka-vibe, samahan niyo ako ha, up until midnight. Meron pa tayong isang oras para magsama-sama tayo dito sa Heart Speaks. This is still me, Alex Baltazar. At ngayon nga, ito na yung request mo, bigay na natin. Ezra Band with the song called Walang Iba. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex sa 92.3. FMR Manila, your favorite music radio. Kava.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes Sound Trip. Syempre naman, ang awiting pampalakas ng loob at ng kumpiyansa sa sarili. Christina Aguilera with a song titled The Voice Within. Nako, Ka-Vibes, kung pakiramdam mo, eh, wala nang inspirasyon o motivation na mapaghugutan yung sarili mo. Eh, baka minsan yung hinahanap mo na validation, hindi naman dapat sa ibang tao o sa paligid mo nang gagaling. Tingnan mo rin, pakinggan mo rin yung boses dyan sa loob mo, sa isipan mo, ano ba ang sinisigaw ng puso mo. Alam mo, no, ako, kaya ako nagustuhang tumakbo, hindi naman po ako talaga sumasali-sali sa mga fun run. Hindi pa nga ako nakapag-marathon eh. Pero the reason why I love running so much is because mayroon akong ibang naririnig na boses. May makasabihin nyo, DJ Alex, uhaw na lang yan, gutom na lang yan. Hindi. What I mean to say is, yung typical na Alex na, alam mo yon, parang napaka skeptical, napaka pessimistic, mga nega-nega sa buhay. Pero kapag tumatakbo ka kasi, 'di ba? Parang ay, iniingal na ako. Hindi ko na kaya. Ayoko na, uwi na ako, hindi ko na tatapusin. Pero merong boses sa utak mo na magsasabi at bubulong sa yung hindi. Kaya mo 'yan. Nag-training ka nga para dito, 'di ba? Sige, itakbo mo 'yan, matatapos mo rin 'yan. Kaya nakakatuwang tumakbo kasi para makuha mo yung medal, kailangan tapusin mo yung buong distansya. So pag nag-sign up ka po sa 10 kilometers, 5 km, 16, yung iba marathon pa, 'di ba natatandaan yun nung isinara po ang EDSA para po doon sa isang marathon na ginanap hating gabi hanggang umaga, 42 kilometers, 'di ba? Bakit? Kasi nga, meron kang ibang maririnig na boses. Boses sa isip mo, sa puso mo na magsasabing, kaya mo yan. Kaya alam mo, pag nahanap mo yung boses na yon, huwag mo nang iwanan yan. Ibig sabihin, diba, yan yung isa sa mga bagay na you're really passionate about. Yun ang maganda dun eh, diba? Kapag passionate ka sa isang bagay, kahit na mapagod ka, pakiramdam mo hindi mo na kaya, lupay-pay na lupay-pay ka na. Pero gagawin mo lahat. Diba, yung utak mo mismo ang kukumbinsi sa'yo na kailangan mong tapusin. Ay naku ha, ito nga pala, gusto ko lang batiin si Rara. Ra-a-a? Hindi, si Rara Nakila. Hi DJ Alex, good evening. Shout out mo po sana, lola ko. Nakikinig sa'yo ngayon. Siya daw ay nakahiga. Okay. Hoping na ma-motivate siya na gumaling. Uy, Lola Melchora Valiente. Kumusta, Lola Melchora? Ano ba ang ano niya, nickname niya? Melchora talaga. Ang ganda naman. Ang lakas makabayani ng pangalan ni Lola. Lola Melchora Valiente. Maraming salamat ha sa'yo at sa apo mo dahil kayo ay nakikinig sa ating programa. I truly appreciate it. At Ka-Vibes, kung meron ka rin gustong i-shout out, gusto mo rin mabati on air, yan na lang ang libreng mabibigay natin sa panahon ngayon, di ba?

sa mahal ba naman ng mga bilihin, sa taas na presyo ng gasolina. Ang pwede mo na lang talaga libreng maibigay sa kapwa mo, alam mo kung ano, yung maging mabait ka. Kasi kung sa mundong to, ang sama pa rin ang ugali mo, diba yung naghihirap na ang lipunan, ang mundo, nagkakagulo na, tapos ang sama pa rin ang ugali, ano pa yung naibigay mong pabor sa mundong ito para balikan ka naman ng mga biyaya? Parang wala na, diba? So, ugaliin po natin na makapagbigay tayo ng libreng ano, ng libreng kabutihan. Without expecting something in return. Diba? Maging mabuti tayo at asahan natin na kung ano man yung kabutihang ibinigay natin sa iba ay babalik din sa atin. Hindi man siguro sa parehong paraan, pero sa maraming pagkakataon, ito ay babalik sa atin. Manalig tayo dyan. Ang oras nga natin, ka-vibes, it's 11:18 on the clock at tayo magbabalik musika muna dito pa rin sa Heart Speaks Together with Alex. At ngayon nga, here is A1 with Like a Rose dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupa.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

just say you won't let go. Pero naku, panahon na para ako naman muna ang mag-let go ngayong gabing ito, ka-vibes. Dahil dito na nga nagtatapos ang ating programa this Wednesday evening. Dito pa rin sa Heart Speaks, together with yours truly, Alex Baltazar. Nawa, ka-vibes, ay marami kayong natutunan, na-inspire at na-motivate kayo, no, sa ating mga napag-usapan ngayong gabi. Hindi man ito makakapagpabago entirely ng ating buhay, pero sana meron man lang talagang kumapit sa'yo kahit konti. Hindi malas ha, kumapit na motivation na magagamit mo for tomorrow. Dahil bukas, panibagong araw na naman. Pero ibig sabihin yan, panibagong pag-asa na naman. Kaya kung pakiramdam mo ngayon, medyo parang hindi naging maayos, maganda ang araw mo, hindi ka masyadong satisfied sa naging performance mo sa trabaho, ang magandang balita ay pwedeng-pwede ka ulit bumawi bukas. Pwedeng-pwede mo ulit ibigay yung best mo bukas at baka sakali, no, ito na yung hinihintay mong pagkakataon o araw na talaga namang mapansin ka, ma-appreciate ka, ma-recognize ka dahil sa iyong effort, sa iyong mga ginagawa. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Alam ko, ka-vibes, nakakapagod. Nakakapagod ang minsan ang buhay dahil parang pakiramdam mo paulit-ulit ka na lang nagtatrabaho, nag-e-effort. Pero para saan nga ba? At ano nga bang patutunguhan itong mga sakripisyo mong ito? Pero panghawakan mo lang yan. Di ko man alam ang sagot ngayon, ka-vibes, kung paano, kailan, saan. Pero naniniwala ako na balang araw ay matatamasa mo rin yung biyaya na talaga namang para sa'yo. Kaya magpahinga ka na para naman bukas, ready kang receive ng mga biyaya sa iyong buhay. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. O paano yan ha? Bukas ulit magsama-sama tayo dito pa rin sa Heart Speaks. This has been Alex Baltazar. Kita-kita tayo ulit tomorrow dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio. Ka-vibe sa soundtrip. This one is from Jericho Rosales. It's Di Bale Na Lang. Good night! Minsan

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldrin!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804, DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, 3:59, Ang Lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang Lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning!
5: Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good
1: vibes. Good morning.

0: Miss Shirley.
1: Pabulitin yung pampagising DJ Mama Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tatay-dog, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Our favorite music radio, Ka-Vibes sa soundtrack! Kasama mo na ang iyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes Good Morning! Magandang umaga mga Ka-Vibes! Ito na rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo ko makaripas ng tama pero ang aura ma-arriba si Mama Mia! At maya-maya lang din makakasama natin yan, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag na magbuling haharutin. Jackalaka is his name! Ka-Vibes! Ngayon ay Webe!

0: sa July 30, 2026. Abay, huwag ka mag-alala, konting-konti na lang. Bukas Friday na, huwag ka na sigurong tama rin, ano? Bay, konti na lang. Makakaraos na tayo sa linggo na ito, Ojiva. Akalakay mo yun, nakarating ka sa ganitong klase ng araw matapos ang isang linggo mong pagre-reklamo. Pero shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na sa bayan tayo napapakinggan sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen, ganun din sa 102.3 FMR Bacolod at 102.3 FMR Baguio. Maraming salamat mga ka-vibes ha, dahil Luzon, Visayas at Mindanao, patunay lang yan na tayo na talaga ang bet na bet kasi ang lupet! At para mas maganda pang umaga mo ka-vibes habang humihigop ka dyan ng kape o kaya naman nagtitimpla ka pa lang, huwag kang mag-alala dahil sagutan namin ang katanungan nyo. Oo, para ma-exercise agad yung utak mo ha. Oo, para hindi bayarin agad ang iniisip mo. Kaya ito naman, get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa atin.
1: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day. O ka-vibes, ito katanungan para sa pangumukha mo. Ano ang pinaka-random na bagay na na-check out mo? Para kakasabi ko lang kanina para hindi puro bayarin ang iisipin natin. Tapos, ngayon naman, ano ang random na bagay na na-check out mo? Kundi ka pa naman talaga. Ano nga ba ang pinaka-random na bagay na na-check out mo ka-vibes? Pwede ka nang sumagot dyan sa ating katanungan dahil posted na po yan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po 92.3 FMR Manila. At syempre pagkatapos mo sumagot, mag-follow ka na rin, mag-subscribe. Tapos ano pa ba? Adi, mag-like, share, comment sa aming mga posts. O jiva, para mas marami pang makakita ng good vibe happenings sa ating Facebook page. Yan naman ka-vibes, dyan ka lang, dito lang din naman kami dahil kasama mo pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programa Good Vibes. Good morning! Kasama ang kulitande mo, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aura maariba, si mama mia! At maya-maya alam din, si DJ Joko Loco. Kaya naman, dyan ka lang dahil ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras,

0: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 4:28. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ah!

0: trip. 92.3
1: 92.3 FM.

0: Rebecca Shirley.
1: Pamulitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, takikong people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: My goodness gracious, ang aga-aga pero marami tayo na i-encounter talaga na ano no, mabigat na daloy ng trapiko. Kaya naman ka vibes kung ikaw po ay dadaan sa East Service Road ano. Isang abiso lamang po para hindi kayo maabala sa inyong biyahe. Baka pwedeng iwasan niyo muna 'yon kasi may naganap po kasi doon na na aksidente. Kaya kaya talagang siksikan, pila-pila talaga yung mga motor doon, pati yung mga SUV tapos sumasabay pa yung mga malalaking truck, di ba?
7: Dumadaan din. Kaya traffic din talaga dyan. So, ano ka na lang kung dadaan ka pa lang doon sa may East Service Road.
6: Yung sa may Pavilion Air Base.
7: Kung dadaan ka doon, mag-express ka na lang.
6: Tama. O kaya doon ka sa kabilang service road.
7: Pwede din sa kabila. Kasi nadaan na namin para si Mama Mia.
6: Tama.
7: Siya, isang SUV na puti siya. Di ko lang kung Fortuner yun or kano.
6: Basta pati yun, parang Fortuner
7: siya.
6: Nga.
7: Tapos, may tricycle din na involved dun sa accident.
6: Kaya
7: grabe talaga yung traffic dun.
6: Kaya yan mga ka-vibes ha, kung ikaw po ay mapapadaan o ito ang parte ng inyong ruta, baka siguro pwede kayo maghanap ng alternatibo ninyong madadaanan para hindi kayo malate sa inyong pupuntahan o kaya naman sa lakad ninyo ngayong araw na ito.
7: Tama.
6: Lalo sa mga papasok de, na doon dadaan, ano, 4:49 na po ng umaga, abe kung baka malate kayo, kaya naman sa kabila na lang kayo dumaan. Ikot-ikot, balik-balik.
7: Ikot lang. Tsaka kung gusto mo namang malate, pwede ka naman dumaan doon.
6: Oo, kung para may dahilan ka, ganun.
7: Diba? Sabi mo kasi
6: Pero ayan na, mag-iingat po mga ka-vibes, lalo na ngayon, di ba? Siyempre nakakaantok po talaga yung panahon. Hindi naman po umuulan sa oras na ito, ano, sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero at least kahit papaano, yung maging alerta tayo sa ating kapaligiran na dahil siyempre may nag-aabang sa atin na ating mga kapamilya. Ayan ha, mga ka-vibes.
7: Reminder lang yan.
6: Reminder
7: para naman
6: na
7: huwag tayo harulot. Pero minsan talaga din natin may iwasan na magpabilis ng takbo.
6: Oo,
7: lalo
6: naman.
7: Kung bwela yung daan.
6: Totoo.
7: Tapos, pero basta kailangan lang talaga dyan, pasensya, tsaka minsan gantong oras, minsan may mga pauwi na nakainom, may mga papasok naman na inaantok pa, so alam mo yun, halo-halo yung...
6: Talaga
7: nagkakaroon ng ganun.
6: Yan. Kaya talagang mas mas madami tayong nasasaksihan, 'di ba, ng mga aksidente. Kapag mga ganitong oras na alanganin talaga yung mga pa alas 12 ng ating gabi hanggang madaling araw dahil iba talaga yung vibe talaga. Vibe sa mga ganyang oras, nakakaantok. At saka syempre, 'di ba, parang masyadong maluwag yung kalsada, napapabigat yung tapak sa kanilang mga gas.
7: Gusto na makauwi din. Yeah. Kanina sobrang traffic, gusto ko ilipat yung motor ko dito sa express. Sabi ko, mali pala.
6: Luwag doon na.
7: Dapat pala doon na lang dumaan.
6: Eh kanina, nakakasulubong namin yung ibang mga rider. Nakabalik na kayo, sinesenya sa kami, ikot daw kami. Sabi namin, papunta na kami ng Villamor, iikot pa ba kami? Nang lagay na to, ang haba na lang nabaybay namin. Parang, hinintay na lang talaga dahil wala talagang no choice. Pero mag-iingat po kayo dyan, mga ka-vibes, sa lahat po man ng mga naipit dyan sa mabigat na daloy ng trapiko sa East Service Road. At ka-vibes, saan ka mga sulok ng mundo?
7: Basta may Pilipino.
6: Tama. At saka na Pilipinas. Ikaw man ay bumabiyahe rin ngayon, Ayan ha, mag-iingat po tayong lahat. At syempre, para mas masayang umaga mo, makinig ka pa rin sa amin dito sa iyong favorite papagising, ang programa
7: Good Morning!
6: Makakasama nyo pa rin ako ulit, tandem nyo sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa, pero ang araw maariba, si
7: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name,
6: baby. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
7: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.
6: Ang oras!
7: Oras na din, 4:52, perfect.
6: Backdrop it!
7: Tama!
6: Really?
7: Yeah!
1: good vibes, good morning!
8: Buntis ka na naman?
4: Ang lupet!

0: Chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: Yusuf ke Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lolo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Ganun talaga kabilis pag talaga nag-i-enjoy ka sa isang bagay.
3: Tama naman.
0: O, kakapindot-pindot, kakapisil-pisil.
3: Ganun ba yun?
0: Kaka-touch-touch.
3: Pero bakit kaya ganun? Yung mga mas masasayang bagay, yun yung mas madali pang, alam mo yun, madali pang umandar yung oras.
0: Bakit siya nag-i-enjoy ka nga?
3: Ah, ganun talaga yun.
0: Ganun
3: tapos
0: yun.
3: Kapag hindi mo naman nagugustuhan, kaya bored na bored ka, napakatagal ng oras.
0: O, ganyan pagka, pagka talagang boring na boring ka
3: totoo,
0: talaga.
3: Parang yung 5 minuto, 4 na oras na siya. Ganun ba? Pero yun nga eh, dapat nga kapag masaya ang pagkakataon, dapat ine-enjoy mo talaga yan ngayon.
0: Tama, parang sa trabaho mo lang yan. Kung may dahilan para mag-enjoy ka, huwag kang magpaka-stress.
3: Tama.
0: Ngiti-ngiti, ngiti-ngiti ka lang sa katrabaho mo, pero ekis na yan sa'yo, diba? Oh. Pero kailangan ba...
3: Makisama, mag-enjoy ka.
0: Kailangan talaga, kung mahal mo ang trabaho mo, pag-igihan mo.
3: At sabihin mo, I love my job, I love my job, 3 times
0: ganon,
3: a day.
0: Yes. Kung hindi ka naman sa trabaho mo, lumipat ka sa lugar na i-appreciate yung binibigay mo.
3: Tama naman.
0: Ganun lang ka basic yun. Basic.
3: Ganun naman talaga ang buhay eh. May mga lugar tayo na tao dito na pinupuntahan natin for a long time. Tapos biglang aalis naman tayo doon dahil parte siya ng ating journey, ng ating tatahaking landas.
0: Kaya namin ang pag-uusapan to kasi nga si Mamma Mia ay... nagulat siya. Hindi, kasi nga, di ba tayo, yung mga pinagdadaanan natin sa trabaho.
3: Hindi, parang gulatin mo yung katrabaho mo.
0: Ikaw pag-file ng resignation niya.
3: Hindi po ako magre-resign. Mamaya umiyak si Lawrence Manipo.
0: Si Lawrence, Mamma Mia, also...
3: Naiyak po ko also kasi sabi ni DJ Joke Loco also.
0: Ay, alas sa'yo, Lawrence. Good morning. Sa mga papasok sa trabaho, huwag kayong tama rin. Kasi ito yung dahilan para mag-porsiga. Kasi malapit na pagtapos ng July, August, tapos bare months na.
3: Oo, yun ang halangan. Nilulook forward ko talaga sa buhay. Yung mga ganito talagang season, mga ka-vibes. Medyo, sabihin natin, nakakapagpahele talaga, nakakaantok. O sige, sabihin na natin derechahan, medyo nakakatamad talaga. Dahil yung panahon, maulan, tapos makulimlim lagi ang weather. Pero, mabilis lang naman lilipas yan, ka-vibes. Sa susunod niyan, magbabalot ka na ulit ng regalo. Diba? Tapos manghihingi ka na ulit ng aginaldo.
0: Ganun lang naman yon. Kailangan mo lang talaga magkaroon ka ng dahilan para sumaya ka.
3: Tama.
0: O maging masaya ka sa ginagawa mo sa trabaho mo.
3: Correct.
0: O kung saan ka man na naroon sa mga oras nito. O kung ano man ginagawa mo. Ikaw man ay bumabaon ngayon ng humuhugot ng charger.
3: Tama.
0: Kasi diba?
3: Kasi paalis na siya. Hindi siya pwedeng umalis ng loob at ang cellphone.
0: Tama naman dyan.
3: Pero ito, hindi ka pwedeng umalis ng bahay ninyo na wala ka man lang naririnig o nariringgan, nakapalaran. Kaya naman ihahatid na namin sa iyo ang una kamada ng inyong kapalaran para sa Who? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: malalaman sa Hulala.
1: Eto na, ngayong hulala habang inaantok-antok ba? Ayong hulala ngayong July 30. Naku, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
2: Makinig at manginig!
3: Aries, ngayong araw, panis ka talaga, boy. Dahil mabubong panis ang pagkain mo ngayon.
1: Yun lang.
3: Taurus, sa dami ng iyong mga gagawin, dapat lang na sa schedule mo, ikaw ay maghigpit. Dahil sa oras, pagtama ang paggamit, hindi ka sasabi.
1: Pagtama, diba?
3: Tama naman, Gemini.
1: Gemini!
3: Meron sa'yong magpapakilig ulit, pero maaga rin siyang pupuslit. Ha? Hayaan mo't mas mayaman naman ang kanyang magiging kapalit.
1: Ay, perfect! Nasa ko ka na yan. Diba yan yung nahanap mo? Dapat masayang ka, Gemini.
3: Cancer, magsisebo ang iyong mukha.
1: Wow.
3: Leo, malulungkot ka sa araw na to dahil malalaman mong magre-resign na ang mabait mong katrabaho.
1: Uy.
3: Hintay ka lang dahil isasama ka rin nito.
1: Wow, naman talaga. Di ba madalas yan tulala kasi dream job mo yan?
3: Bakit ganun? Nagtutugma talaga siya. Ano ba rin? Virgo, kung proud ka, magpa-billboard ka.
1: Magpa-billboard ka?
3: Ano maari? Bakit gayaan? Ha? Ayan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Ha? Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Jock Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang. Sabaka!
1: Maganda morning sa Bagang Mocha Vibes.
3: Tama.
1: Kumusta naman ang iyong Thursday?
3: Tama.
1: Throwback. Throwback Thursday ngayon. So, ikaw ba?
3: Anong binabalikan mo sa araw na ito?
1: Ikaw ba binabalikan mo yung dati mong pagkamahiyain? Yung tipong hindi mo na nakukuha yung sukli mo sa jeep dahil sobrang mahiyain ka?
3: O kaya hindi mo na pinapapalitan yung pagkain mo na may dumi pala tapos kakainin mo na lang talaga dahil
1: diba?
3: Nahihiya ka.
1: Tama. O kaya naman yung time na parang nakayuko ka pero may tinatanong ka, nakayuko ka, nakatingin ka sa lupa. Anong po kasi may... Ikaw sa paglingkod ko wala na. Iniwanan ka na.
3: Gusto kong babalikan yung ginawa nila Joko Loco dati.
1: Ano?
3: Yung parang napasobra yung order nila. Ano ba yun?
1: Yung time na yun, ako di ko makalimutan, throwback talaga. Shoutout kay Macho Bibo, kay Rico Romantico, tsaka kay Sir Mars. Nung kumain kami sa mamahaling restaurant, ang yabang namin. Sige, kaya natin yun. Kakakuha lang namin ng bayad sa endorsement eh. Tapos pag-ayad, look boy, nung mail natin. Tapos eto na nga, ako nakikinig ka Macho Bibo, nasa kabila ka naman, maalala mo na bigla ka na yung pina-birthday, di ba boy? Birthday mo bigla para maka-discount tayo. Naka-discount kami.
3: Ayan, alam nyo na mga ka-vibes ha, para maka-discount kayo. Walang yano mo, yun, nakawawa yung mga trabador doon. Oo, bigla mo pinakanta ng happy birthday para lang maka-discount kayo.
1: Oo, kasi yun na lang yung parang choice namin that time.
3: Dahil kung hindi siya magbabirthday, sabay-sabay kayo mag-uugas ng plato.
1: Ano ba yun? Magbabirthday, mapapaabo na namin yung boss namin. Yabang pa naman namin nun. Sabi namin, sagot na namin to boss kami na bahala.
3: Anak, itabi mo. Ako na.
1: Itabi mo. Kaya hanggang yung kwento, nagkukulitan kami pag naalala namin.
3: Oo nga, huwag na natin ulitin.
1: Huwag na natin balikan. Ang mahal pala doon, di ko na nalasaan yung sarap ng pagkain dahil inisip ko yun.
3: Sabi ko, pero masarap naman yung pagkain doon, hindi ko na matandaan.
1: Hindi ko na matandaan. Grabe yun.
3: Ay, Diyos ko po, ito talaga, hindi nyo malilimutan at ligayang ihati namin sa inyo. Kaya tutok lang ka vibes dahil makakasama nyo pa rin hanggang alas 8, ang inyong favorite pabagising, ang programa,
1: Good
3: Vibes.
1: Good morning!
3: Kasama pa rin ako ulit tandem mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aura maariba, si mama Mia!
1: Kasama rin ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: At dito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang Bet na 92.3 FMR.
1: Favorite music radio,
3: Ka-Vibes is our trip, ang oras
1: 5:24 na, perfect!
3: Para grobe!
1: Tama!
3: Really?
1: Yeah!
4: Good vibes, good morning!
5: Good mood siya! Ang lupet!

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes, sa soundtrip.
0: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. Uy, tinabad lang pumasok, nagsiklib na.
0: Ay, grabe ka
3: naman. Ikaw talaga.
0: Bakit
3: ikaw
0: naman, on?
3: Ay, bakit naman gayon?
0: Alay.
3: Alay, bakit naman gayon? Dapat hindi gayon, ha?
0: Dapat ano pala?
3: Dapat sagarin muna ang effort mo, di ba? Kasi dahil second to the last day na ng buwan ng Hulyo, abay, tatapusin mo ba ang buwan na ito na walang energy? Na walang kabuhay-buhay?
0: Tama, di ba? Dapat masaya ka dapat bago matapos yung ano, yung tapusin mo na din relasyon. Ay, hindi.
3: Tapusin!
0: Bago pala matapos ang buwan, dapat talaga tapos din yung mga nirarant mo sa kung saan man social media. Oo, para naman, di ba, sa pagpasok ng buwan ng Agosto, yun naman
3: fresh
0: yung...
3: Fresh start.
0: Oo, parang ganun.
3: Yan, panibagong simula. Pero dapat, hindi lang puro simula, dapat tinatapos din. Kasi nga, ang tawag dyan, di ba, yan nga yung isa sa mga hindi talaga magagandang karakter na dapat hindi natin tinutularan, yung ningas kugon na tinatawag. Pag sinabing ningas kugon, puro ka lang simula. Puro ka umpisa.
0: Masigasig ka sa simula.
3: Talaga namang nakaka-excite sa umpisa. Pero dapat, merong consistency eh. Dapat meron kang na-maintain na momentum. Kasi kung puro sa umpisa ka na lang, paano kapag pang matagalan yung ating relasyon?
0: Tama,
3: hindi kita maaasahan.
0: May mga pagkakataon din naman talaga na minsan darating tayo sa punto na parang napapagod tayo, parang tamad na tamad tayo o paano natin ba parang problemado. Pero yun, ano naman yun, parte lang yun. Pero hindi dapat yun naiikot yung buhay mo sa ganun.
3: Tama.
0: Tara na, uwi na tayo.
3: Tara, uwi na tayo. Makapagsiklid na nga. Pero ito na mga ka-vibes. Para ikaw ay lalong ganahan at para mas lalong consistent ang saya mo sa umaga na ito, ibibigay na namin ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: Parang ruleta.
0: Ito na ang kukompleto sa inyong hulala para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Makinig at mangelag. Ito na ka-vibes sa Libra. Kung wala ka ng pambili ng hapunan, huwag mag-alala dahil isasalba ka ng mga handa sa birthdayhan na iyong mapupunta.
0: Ayun naman talaga.
3: Eh di happy birthday kung sino man siya.
0: Diba? Nasalba ka na, nag-uwi ka pa, naka-take out ka pa.
3: Diba? Kahit hindi ka nagpaalam. Diba? Nagbaon ka ng plastic.
0: Diba? Nakarami kang Shanghai.
3: Oo. Hindi, minsan hindi lang plastic binabaon.
0: Oh,
3: yung tupperware talaga.
0: Oh,
3: yung microwave bubble. Medyo makapal ha. Pero sige, pagbibigyan ka namin dyan, naiintindihan namin sitwasyon mo, Libra.
0: Tama.
3: O Scorpio. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao dahil mas malala sila sa'yo.
0: Ah, ganoon. Sige. Totoo. Mas malala sila.
3: O Sagittarius, grabing niya mo at ang iyong mararamdaman. Kaya payo ng mga tala, maiging nga ang taong ito ay iwasan na lang kaysa makasakal.
0: Diba?
3: Okay lang yakapin, di ba? Pero sa leeg. O Capricorn, 2 hours lang ang magiging tulog mo. Aquarius, sa Friday ka na. Pisces, mag-aagawan kayo sa banyo ng kapamilya mo. Magbato-bato fix na lang kayo.
0: Wow! Ang saya na na. Masyadong ano ha.
3: At least di ba, kahit nakakapikon, may fun and game pa din sa inyong tahanan. Na parang sino maunan sa atin sa banyo? Bato, fix! Okay. Papel ka, gunting ako, panalo ka.
0: Talaga banak? Ay, tatay pala.
3: Ay, ganun ba?
0: Ay, sige po, mauna ka
3: na. Sorry po, wala kang baon ngayon.
0: Diba?
3: At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan na mga bituin na gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, magbato, fix ka na lang.
0: At ito
3: kami ni DJ Joke Loco. Ako nung si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa
0: Kabab sa kompleto na ang iyong hulala for today.
3: Correct.
0: At syempre, alam ko naman na talaga naman nagtatanong, bakit nga ba talaga niyong panahon?
3: Bakit nga ba?
0: Oo, di ba? Meron pala kasi ano, Mamma Mia, na dalawa na low pressure area sa labas ng Philippine Air of Responsibility ang binabantayan. Par, kumusta ka, par? Oy, kasama ba si Gar?
3: Bakit may dalawang nakapaso?
0: Oh, dalawa. Oh, sabi ng Pag-asa, Joko and Mama Mia.
3: Oh, oh. Oh,
0: sabi niya dito, ang unang LPA o low pressure air na bumula sa cloud cluster sa somewhere.
3: Wow.
0: Sa,
3: wow.
0: Noong Martes ng hapon ay namatanto sa ano, sa vicinity.
3: Wow, vicinity. Uh-huh.
0: Ayan, so itong bagyong to ay bagyo tuloy. Low pressure area na nasa labas pa naman ng ano.
3: Mm-hmm.
0: Nasa ng labas
3: par.
0: Ng par.
3: Uh-huh.
0: Eh syempre pag nasa labas, papasok na yan.
3: Tama, tama. Katahatakin pa ni Habagat yan.
0: Oo, oo. So,
3: pero yung pangalawa?
0: Yung pangalawa naman, nasa malayo naman to, 1,580 kilometers. So, kung
3: layo nga.
0: Malayo, di ba? O pag binilang mo. So nasa Eastern
3: sa
0: Visayas
3: banda.
0: Naman yan. Oo, wala naman direktang, walang direktang epekto sa lagay ng panahon dito sa ating bansa.
3: Tama.
0: Pero kikilos ito pa silangang palayo sa Pilipinas. Pero di ba, alam mo naman, may Habagat ngayon.
3: Tama.
0: So kahit pa man, yung mga low pressure area na yan,
3: eh
0: makaka-ano pa din yan, magpapaulan pa din.
3: Correct.
0: Talaga, di ba? So, hindi naman daw ito inaasahan na magiging bagyo, itong dalawang low pressure na ito, papansin lang. Tapos, magdadala pa rin ito ng pag-ulan sa bansa natin. Kaya kung mapapansin mo, di ba, kagabi, nung isang araw maulan, tapos kaninang madaling araw maulan.
3: Oo.
0: So, yun, ay dalawang low pressure na papansin sa labas ng park.
3: Tama. Nagbabasaan na naman ang kalsada.
0: Naghahabol lang sila, dalawa
3: Pero ayan, mga ka-vibes, at least nalaman nyo na ha, ang dahilan na sa likod ng mga pag-ulanan nito mga nasa
0: likod. Sa likod ng mga
3: pag-ulan. Sa loob ng mga nakakaraang araw, di ba? At talaga namang ginugulat tayo no? Na para bang, uy, wow, maulan na
0: naman. Uy, wow, work from home siya.
3: Uy, wow. Uy, wow, kasasampay ko lang, tapos umulan na naman.
0: Uy, wow.
3: Ang lupit!
0: Uy, wow, weekend na naman. Ayos
3: po. Eh ayan o, yung mga kananayan natin, hindi talaga sila makapaglaba o hindi matapos-tapos ang kanilang labahin, hindi rin makapagsampay. Gawa nga ng malakas talaga ang mga pag-ulan nito mga nakakaraang araw. Malay nyo naman, di ba mga ka-vibes, sa mga susunod na araw, huminto na yan. Hindi naman araw-araw maulan, hindi rin naman araw-araw na masama ang panahon. Dahil nga ang buhay daw ay weather-weather.
0: Tama na naman yan. Ikaw ba, kung gusto mo nang makamit and greet si ano,
3: si Lord, pwede ano, rin naman.
0: Oh, tuloy mo yung kasamaan mo.
3: Ay, ay, ay, ay, naman. Ah, gusto na talaga niya. Oh, siya. Ito, huwag Kuya Carlos, ha? Ay, ito na ka mga ka-vibes. Tutok lang dahil mamaya susunod na rin na pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino ang puksaan sa agahan. Siyempre, dito pa rin yan sa inyong favorite pang pagising ang programang
0: Good Morning!
3: Makakasama niyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas sa tama pero ang aroma arriba si
0: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
3: Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras.
0: 5.53, perfect.
3: Ang grope.
0: Tama.
3: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tayo-dog, people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
4: Kontrabida yung tawa. Tapos ka na, kaibigan. Ito na ang matagal mong
5: Kontrabida
4: na.
5: Bakit ka natin naisip yun? Tayo na nakaisip mo na.
4: Ay, ito naman kasing kabibs natin nagpadala ng puksaan.
5: Kaya nga, ewan ko ba sa'yo ha? Pero salamat dahil kami pa rin ang yung bet na bet kasi ang lupet namin ha?
4: Tama.
5: Ito pa rin na 92.3 FMR.
4: Ito pa rin?
5: Station.
4: Tama, oh, para alam mo.
5: Para alam mo lang.
4: Ay, tumali-mali pala nagiging gagawin. Dapat pala dito sa ka-vibes. Ayun.
5: Oh, tama, tama, tama. Uh-oh. Yan ang tama behavior.
4: Tama, oo.
5: Kaya naman, ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FMR.
4: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.
5: At syempre kasama nyo pa rin ang inyong favorite pang pagising, ang programang Good vibes.
4: Good morning!
5: Oh yeah, with your one and only kulit tandem. So umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba, si mama
4: kasama na ng DJ na pwede mong kuliting, pwede mong kuruting, wag walang haharuting. Uh-huh. Joko Loco is my name.
5: Baby! At ka-vibes! Ngayon po, kasalukuyan tayong live sa ating Facebook page ano at sa ating YouTube channel. At syempre, i-follow at subscribe nyo po kami sa ating mga social media pages dahil naka-livestream po kami dyan ngayon. I-follow nyo lamang po at hanapin 92.3 FMR Manila.
4: Tama, ayun na. Diba? Kaya naman, ngayong umaga, simulan na natin ang ating puksaan.
5: Sa agahan. Kaya naman, ito na, pamasukin na natin yan.
1: Puksaan sa agahan. Puksaan sa
4: agahan. Ito na ang ating kababs na nagpadala, walang iba kundi si...
5: Bago po ang lahat, salamat muna kay Sir Dennis Puentes.
4: Ay! Sir Dennis Puentes, thank you.
5: Pero ito na nga, ang nagpadala talaga ay si Arman.
4: Si Arman.
5: Ng Kaloocan.
4: Arman, ikaw pala yan. Magandang umaga, kaibigan.
5: Alam mo, hindi ko rin masabi talaga na walang kwenta yung kanyang katanungan dahil ang kanyang tinanong ay magtutulungan o magbibilangan.
4: Ayan na nga siguro. Kasi minsan may mga pagkakataon na tawag dito, napapansin mo, parang yung iba nagtutulungan, sila nagbibilangan ng gawa.
5: Naman, diba, bakit may parang ako, ang dami kong ginagawa, pero siya parang laging nakatunga.
4: Totoo. O may, diba? Yun na yun, nagbibilangan na tayo
5: na.
4: Dyan.
5: Samantalang ako, ito na yung nagawa ko, ito na yung mga
4: diba?
5: Natapos ko.
4: Puro tapos ikaw yung nakikita mo, may
5: totoo
4: mga ganun.
5: Pero hindi din naman natin nakikita yung pinagdadaanan ng iba.
4: Yung pero, sa tingin mo lagi, ikaw yung magaling, may mali sa'yo pag
5: tama,
4: ganun.
5: Tama. Tapos, di ba, minsan sa bahay, nangyayari din yan, eh, di ba?
4: Hindi ko lang alam, sa inyo lang siguro.
5: Ay,
4: hindi joke lang. Uy, nakikinig si Consuelo.
5: Uy, nakikinig nanay ko. Consuelo. Umayos ka. Nakikinig din si Ching Ching ngayon.
4: Uy,
5: good morning, baby girl.
4: Nakikinig sa maya. Really?
5: Mga ganun yun eh. Pero eto na nga, ano ano bang pipiliin mo dito, DJ Joklo?
4: Asa kang siguro, mas maina, mas maganda.
5: Mas maina?
4: Yung magtulungan.
5: Magtulungan.
4: Kaysa magbilangan.
5: Oo. Ano naman yun? True to your element, magtulungan. Pero sige, kahit yan ang gusto kong piliin. Diyos ko po, hindi ba nagsisimula parang talo na kaagad ako, no? Parang kamumuhian na kaagad ako sa aking mapipiling kasagutan. Siyempre, magbibilangan dahil napili na niya, magtutulungan. Oh. Pero dahil hindi tayo magpapatalo at hindi dapat tayo umuwing luhaan, depensahan natin to. Ano, ready ka na?
4: Oo. Sige. Kahit hindi naman llamado, basta pumapalag, pwede na.
5: Tama. O siya, palakpakan na muna para kay Arman. Puksain na natin
4: Arman
5: ang kanyang katanungan. Ikaw lang nakaisip nito, Arman. Ewan ko sa'yo.
4: 1, 2, 3. Puksaan sa agahan, kakaibang daldalan. Hindi mapipigilan, Joko Mia ang pangalan.

0: in a 3, 2, 1, let's go. Kahit santinan ang pangit ng pakinggan, pero papayag ba ako na maging talunan? Labag man sa kalooban at pinaniniwalaan, sige magbibilangan na lang at siyang dedepensahan. Magtulungan of course, sarap kaya sa ears niyan, pero sa katunayan ng bawat tulong merong hangganan. Hindi yung lahat na lang iyon ang pasan-pasan, tipong may work-life balance siya tapos martir ka lang dyan. Paminsan-minsan kailangan mo ring ipamukha, hindi lang para madala kundi matablan din ng hiya.
1: Ano? Oh,
0: ikaw? Diba? Paupo-upo ka na lang!
1: Oh, di ba?
0: Tapos ako! Ganito!
1: Oo! Oh,
0: ikaw, joke
1: lang ako! Ko, tapos para siyang sweldo natin!
0: Akala mo naman nakapagmahal na talaga, ano? Oh, ikaw naman, joke lang ako!
1: Eto na! Magtutulungan o magbibilangan, pinadala ni Arman mula sa Caloocan.

0: Basta wala si Lipan. Iwasang magulangan kapag nagtutulungan. Lahat na lalampasan kahit anong dumaan. Basta't nagdadama yan, kaibigan kaya mo yan. Break it down.
1: Break it down. Uy, ang ganda ng mga bara natin.
0: Grabe naman yan.
1: Grabe, palaban na palaban yung sayo, DJ Joko Loco. Para nararamdaman, parang nararamdaman ko na ano ba ito, nang tatranslate ba ito sa mga kasalukuya mong pinagdadaan.
0: Parang gusto mo siya. Pinsan talaga kung saan talaga lumalabas.
1: Sige, sige, palakihin natin po. Dahil sige, palakihin na naman na tayo.
0: Ay, gusto namin yan, pinapalakihin. Sige.
1: Ay, Diyos ko po. Pero sige, seryosong usapan. Uh-oh. Seryosong diskusyon, ano? Uh-oh. Pero bakit mo nga ba nasabi na magtutulungan na lang?
0: Yun na lang siguro ang pinaka-the best way para kung alimbawa mabigat yung trabaho mo. Uh-huh. Pero nagtutulungan naman kayo at hindi kayo nagsisilipan. Uh-huh. Nagsisilipan ng magawa o nagbibilangan. Uh-huh. Diba, yun na lang yung parang pakonsuelo, diba? Wow. Na makukuha mo para mas pag-igihan mo, pagbutihan mo yung trabaho na inatang sa'yo. Parang gano'n. Doon yan sa trabaho. Pero pagdating naman yan, pag usapin naman na parang doon sa mga kaibigan mo na parang lahat na lang bida, gusto niya tama lahat ng siya lang yung may alam.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ako kasi naniniwala ako na kahit gaano kakagaling, merong taong mas magaling
1: tama
0: sa'yo.
1: Tama naman.
0: Ganun yun. Kasi
1: tama.
0: Pag wala ka ng ganun na pinaniniwalaan, ikaw na lang yung magaling sa paningin tama. Mo.
1: May alam mali ko yan
0: sa'yo.
1: Eh.
0: May mali sa'yo. Pag ganun.
1: Alam ko yan!
0: Ako yan eh.
1: Alam ko yan eh. Yun ano, sabi nga nila, yung pagkatuto, natatapos yan kapag naisip mo na, ano na, napakagaling mo na talaga. Pag sa tingin mo, ikaw na lang yung nagwawagi, ikaw na lang talaga yung laging tama. Ay kung tama ka pala palagi, ano, mas perfect ka pa kay Lord?
0: Perfect ka, gusto mo na ba?
1: Gusto mo na doon, ha? Buti sana kung doon, ano, eh paano kung pa ganun? Diba? Kung pataas sana, eh paano kung pa baba?
0: Diba? Diba, ano?
1: Pero, syempre, dedepesan ko pa rin yung...
0: Syempre.
1: Malapit ako kumampi.
0: Sige, dedepesan mo, tutulungan kita.
1: Malapit ako kumampi. Ang akin lang naman, yung sa pagbibilangan, na minsan kasi, di ba, parang may hangganan din ang pise ng mga taong mababait talaga, ng mga taong tumutulong. Kapag napapansin nila talaga na parang, teka lang, nilalamangan ako nito, ha. Parang napapansin ko, dinadaan-daan lang ako sa kwento nito. Dinadaan-daan lang ako nito sa mga palibre-palibre. Pero, pagdating ng ano, teka lang, wala tayo natatapos. Ako lahat ang ending.
0: Diba?
1: Ang ending, ako lahat ang gumagawa ng mga dapat nating trabahuhin. Siyempre, kahit papano, mararamdaman naman noon na ang unfair naman, di ba?
0: Depende, kumbaga magbibilang ka sa ano sa maayos na pamamaran.
1: Na pamantayan.
0: Uh-huh. So, ibig sabihin, bibilangin mo na nasa, kumbaga, wasto ito dahil ito yung mga ginagawa na nakaatang sa akin at sa kanya, pero bakit di niya ito nagagawa ng maayos?
1: Mm-hmm.
0: So, siguro, dapat bibilangin para malaman niya, baka kasi nakakalimutan niya na yung purpose kung bakit siya nasa andyan. Purpose! All purpose cream. Kung bakit na andyan siya. Kung bakit siya yung nilagay dyan. Kung bakit ano yung ano niya. Diba?
1: Oo, pero yun nga eh. Kasi syempre, diba? Parang hanggat hindi mo kasi sinasabihan na ito na yung mga natrabaho ko. Ano ka na? Diba? Minsan, sa ganung paraan kasi natatablan din ng hiya o nauuga yung tao na sinasabihan mo para kumilos siya. Yung all it takes lang pala ay mapagsabihan siya o mabilangan siya bago siya ay parang isa-isa.
0: May ganun, may ganun kasi na kailangan magbilangan.
1: Tama.
0: Pero depende sa sitwasyon. Kasi kung gusto mo lang mapansin ka kaya ka nagbibilang ng mga gawa, pangit yun. Pero kung gusto mong mapansin ka, hayaan mo na yung ginagawa mo yung mag-ingay para sa'yo, diba?
1: Yan, yan ang maganda. Ganun dahil na dyan, winner natin, si DJ Joko Loco. So, magko-concede na ho ako, ha? Kasi wala talaga kahit sa ang angulo talaga tingnan, ang pangit eh. Magmumukha pa akong masama.
0: Sabi niya, huwag na lang.
1: Pero,
0: yan na natin, kasi ayaw ni Lord na gano'n, nagbibilangan.
1: Pero kasi, di ba, papasok talaga yung bilangan kapag walang tulungan. Na ano yan eh, parang chain reaction yan, ano, mga ka-vibes or domino effect. Na kapag hindi mo kasi tinutulungan yung isang tao, syempre, magkakaroon po yan ng feeling na, ano to, parang ako na lang ba mag-isa dito? Eh, di ba, dapat teamwork tayo. Yan, papasok yung sumbatan, yung bilangan, kaya kahanggat maaari, kung kaya mo naman talaga mag-ambag, di ba, makaramdam ka rin naman. Huwag ka naman yung parang tagabutas ka lang ng upuan, diba? Yung sinasabi nila, di ba? Tagalimlim ka lang ng kutsyon. Ano ba yan? Parang pinanganak ka ba para doon? taon, hindi naman, di ba, pinanganak ka lang ba para madagdag sa bilang? Parang hindi naman ganun. Kahit pa paano, sa maliit na paraan, sa kaya mo, di ba, edi tumulong ka naman.
0: Tama diba? Naman yan. Iba kasi mahilig magbilang.
1: Makaramdam ka naman, yun.
0: Mahilig magbilang yung iba para magmukha siyang may galing talaga. Yan. May ganun eh.
1: Hindi mo rin masisisi talaga yung minsan, yung mga nagbibilang. Kasi paano kung nasasagad na rin siya? Di ba? Parang tipong martir na martir naman ang dating sa kanyang kalooban.
0: Yan na natin siya. Malaki na siya.
1: Malaki na siya. Alam nyo kasi kayo, pinapalaki niyo yung gulo eh.
0: Dato lang ang problema. Ito kasi si Arman.
1: Ayos-ayos namin dito eh. Bakit naman gaya?
0: Inaayos, tinitingnan namin yung panahon eh. Paano ba mababasama kami?
1: Maraming nagpapa-shoutout sa atin sa ito oras na ito. Si Kuleta Fugiao. Sabi niya, hello po, pabati po sa tropa kong laging sawi, si Arwen Alzona. Happy birthday daw sa kanya. O sige. Dahil lagi siyang sawi, babatiin ka na lang namin, ha? Ito si William Mortel. Good morning daw at sa buong FMR squad. Yung papa ko nanonood, si Papa Robert.
0: Papanood si Robert sa Robcon store.
1: LM Robcon.
0: LM Robcon. Iba talaga yung mga alay. Parang yung love team na pang malakas. Ang pwede tapat sa ano. Sa tawag dito.
1: Hindi, pangalan ng buong pamilya namin.
0: Ayun ba yun?
1: LM Robcon. No, may free promotion.
0: Iba talaga, no? Mura daw ang bigas dyan.
1: Mura lang ang bigas sa amin, no? Hindi kami magulang. Ito naman, siya kolektol. Pag sa work, bilangan siyempre. Ay, bilangan siya. Parehas tayo binabayaran eh. So, dapat fair lang ang work. Good morning, Colette Tandem. Tama naman, may point siya. Yun nga din eh, di ba? Parang, paano nga naman kung yung mas marami pang ginagawang trabaho eh, yung mas mababa pa yung sahod. Talagang mag-aamok yan. Hindi mo mapipigilan yan. Si Orejola Michael. Good morning, Mama Mia at Diyaw Koloko. Pabati naman po ang SM Toda. Okay. Magandang umaga po sa inyo dyan sa may Kalamba. Ganun din si Pambansang Opa Bunagan. Magbibilangan daw para sa kanilang trabaho. O ito naman, si Gerard King, si Jessa. Good morning din sa iyo. Si, sino pa ba? Si Jeff Botox. Tapos, tama ka daw, Joko Loco. Ang galing mo raw talaga.
0: Tama ako?
1: Tama. Tatamaan ka kay DJ Joko Loco dahil sinabi mong tama siya. Si Assort Paunilian. Magandang umaga, si Jones. Love yourself first, okay? Okay po. Tapos, sino pa ba? Magandang umaga sa inyo mga ka-vibe, si Jessa May, si Angge, si Maki. Ayan ha, magandang umaga mga ka-vibes. May babating ka ba? May shoutout.
0: Natawa lang ako sa labanan ko. Any shoutout sa mga nakakatutok sa ating mga ka-vibes natin na kahit pa paano ba yan, nag-i-enjoy sa ating mga tugtugan. Kaya tuloy lang kasi hindi ano yan, hindi natatapos yung mga gandang tugtugan dahil meron kami mga programa na talaga ng mga iyong aayunan, yung ganda ng mga programa na dinesenyo para sa inyo.
1: Ibang ligaya ang dala sa inyo. Doble lugod sinasabi ko sa inyo.
0: Tama.
1: Doble lugod talaga. Kaya naman tutok lang mga ka-vibes ha, dahil hanggang alas 8 nyo pa rin mapapakinggan ang inyong favorite pang pagisi eh, ang programa ang good vibes.
0: Natawa kasi doble lugod sabay luhod. Doble lugod.
1: Doble lugod.
0: Magpe-pray ka kasi kailangan
1: magpapasalamat ka sa blessings.
0: Magpapasalamat kaya. Kasama rin, ano sinabi mo? Hindi alam. Ang DJ, paano mo kulitin, paano mo karutin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name. Baby, tinapos agad.
1: Nagpapahabol si Ninyo Abelga, si Ernesto.
0: Ay, si Ernesto.
1: At saka si Randy Arteaga Santisa. Sige, magandang umaga po sa inyo.
0: Ernesto.
1: At ito po ang mama mo kumakaribas ng tawa, pero ang aura maariba, si mama Mia. Dito lang yan sa Bet the Bet kasi
0: I'm the Bet.
1: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio comeback sa Soundtrip. Aras na Ben, 6:51, perfect.
1: Backdrop,
0: tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Magbabayad ka na? Ang lupet.

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang

0: nigga Shirley.
1: Ay, pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, parikong people.
3: Sa kafe!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
2: Joko, aminin mo na kasi!
3: Aminin ko na!
2: Aminin mo na!
3: Aminin ko na talaga!
2: Na marami kang pera!
3: Ay, oo! Tsaka may 50,000 si Mamma Mia sa bag niya. Bulto-bultong tigoban 1,000.
2: Parang hindi yan totoo.
3: Eh, di ba?
2: Magkakatotoo pa lang.
3: Ay naman, diba? Syempre.
2: Dapat nga, minamanifest nga raw natin. Moneyfest!
3: Tama!
2: Ay, oh. Oy, kumparing Deo!
3: Magandang umaga sa'yo! Deo!
2: Deo! Hiwati! Ano man ang iyong pinapahiwati? Magandang umaga sa mukha mo. Oh, eto
3: na nga. Kasi nga, di ba, pagka gantong oras, eto na yung panahon kung saan papasok yung ating segment na dugtong, dugtong, pakitong, kitong, halimbago, eto na aaminin kong blank. Dugtungan mo ka, vibes.
2: Dugtungan mo?
3: Aaminin kong...
2: ano?
3: Artistahin si Mamma Mia.
2: Gusto ko yan, diba? Yung inuuto ako. Sige, ako aaminin ko na... At totoo talaga to, marami talagang pera si Mamma Mia. Totoo yan. Kasi lagi nalilibre yan.
3: Wow.
2: Alam niyo ba yung pandesal namin dito? Siya ang supplier noon.
3: Supply ng pandesal? Okay, business kami.
2: Oh, siya supplier namin dito ng agahan para sa lahat.
3: Pandesal.
2: Pandesal. Lakas ng
3: Pinas.
2: Sambayan ng Pilipino.
3: Kaya naman, ka-vibes, ikaw ba? Ano bang ano mo dito? Sagot mo. Aaminin kong blank.
2: Aaminin kong blank. Ito si Sari Lerma. Ate Sari, nagkakalat ka na naman.
3: Sari, ha?
2: Sabi, aaminin kong crush ko si DJ Sygel.
3: Sari,
2: ha? Sige na, pagbigyan natin ang kanyang fantasy. Sige.
3: Sari na, kung nagalit ka.
2: Si Wela, sabi niya, aaminin ko, late na naman ako, pero papasok pa rin ako.
3: Oh, di ba? It's a bit like then.
2: Never.
3: Never.
2: Ganun ba? Then absent. Tama naman. Si William Mortel, aaminin ko, love ko talaga si DJ Kimi. Miss na daw niya tayo.
3: Nakakalakas na ba?
2: Lagi nang ano man nakikinig sa amin na ba't mo kami namimiss? Oh. Eh, pumunta kasi kayo dito. Oo nga naman. Diba? Sige lang, bisita lang kayo.
3: Oh, sis tayo, aaminin ko, ako talaga ang kumain ng natirang...
2: Donut.
3: Donut.
2: Donut. Ito naman si Joffrey, aaminin ko, bet ko si DJ ID. Bet ko yung programa niya tuwing gabi.
3: Yan, no? Kasi kantahan
2: ay,
3: yun.
2: Ay, diva na!
3: Oo, doon pala yung mga hindi nakakaalam, yung programa ni ID kung saan, kung gusto mong kumanta, alam mo yung featured song niya, nakakantahin parang video-video okay lang kayong dalawa doon. Abay, tumawag ka. Ang ganda kaya na ganung programa sa gabi. Kaya pakinggan nyo, 6 to 9, ibang klase, maniwala ka ka ba?
2: Isipin mo, kahit parang pinupunit na yero yung boses mo, maririnig yan hanggang sa 97.5 FM Radio Gen 5!
3: Oo, tsaka alam mo yung, di mo mawari kung magkaaway ba yung lyrics dun sa ano sa tune.
2: Tsaka yung tempo.
3: Oo, tempo. Pero panalo.
2: Tama, di ba? Diba? Nakaraan nga, ano, ang kanta nila ay Crazy For You ni Madonna. Tapos si You Belong With Me ni Taylor Swift.
3: Ay, maganda yan. Minsan nga, Mamma Mia, di ba sabi mo nga natutuwa ka? Minsan nga, ano.
2: Gusto ko nga talaga, promise. Ang ingay lang talaga sa bahay namin kasi mga kasabay ko doon, mga nagkakahulang aso namin.
3: Okay lang kami mag-a-adjust.
2: Ganun ba? Hindi ba? Huwag na baka mamaya magpihit yung mga taga 97.5 jets. Ay, ano ba ito? Ang ingay lang paligid nila, Mamma Mia. Pero anyway, sabi sa mga ka-vibes, sagot na ng sagot ha, dahil pwede pa nating mabasa ng inyong mga hirit. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising, ang programang
1: Good Morning!
2: Kasama pa rin ako.

0: mo sa umaga. Ang mamamoko makaribas ng tawa pero ang aura maariba si Mamma Mia.
1: Kasama ka ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang routine. Joko Loco is my name, baby.
0: Yeah, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
1: Favorite music radio,
0: Ka-Vibes the Sound Trip. Ang oras
1: 7:22, perfect.
0: Para grabe.
1: Tama.
0: Really?
2: Good morning!
3: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Delivery! Mario, sir?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kabas!
11: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
13: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
13: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
13: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
0: Taas naman. Grabe. Nana, bigla siya na ano eh. Bumalik siya, nakalimutan niya, may utang siya sa buhay niya. Ay, magandang morning, friend. Siyempre, abay, ang bilis lang ng oras talaga, no? Pagka talagang nagsasaya ka, umasaya ka sa ginagawa mo, talagang napakabilis ng oras.
3: At saka, kung maganda pa ang tugtugan na mapapabop ang iyong ulo, di ba?
0: Mapapabop,
3: di ba? Mapapabop. Diba, mapasabay ka, diba, sa tugtugan, mapapasayaw ka kahit wala ka naman talagang alam na steps.
0: Totoo, kahit nagchichismisan kayo, talagang napapaano ka.
3: May kasamang dance steps pa yung chismis nyo. Pero ito ka, vibes, shoutout na muna natin ang ilan sa mga humabol sa ating dugtungan. Huwag kayong mag-alala, hindi ba natin mabasa ang inyong buong kasagutan. Aba, hindi kami nakakalimot dyan. Kaya naman si Lawrence Manipora, magandang umaga sa'yo also.
0: Also, hi to you.
3: Si J.M. Maculette, si Coats Everyday, si Sally Mendoza, si Pambansang Opa Bunaga na Felix Valdez, Dennis Fernandez, si Kuya Ding, si Joel Jason D. Harkio, si Arlene and Jessamay Akitanya, Jeff Tans Oliveros, and Ching! At saka si Ronel Espina at Gerard Michano na Emmy Hernandez. Maraming salamat po ha sa inyong pakikinig at pagtutok sa ating programa mula ba man po alas 4 ng madaling araw.
0: Diba? Maraming salamat. At ang babatiin ko lang yung nakikinig sa atin ngayon ha, si Jay Arevalo Rebanalo. Diyos maraming nakaga sa imo. DJ Maninay sa ibang istasyon. Jay, halog sa imo.
3: Jay.
0: And also, hi kay Mark Ostonal. Naku, isa ding DJ. Ano? Mga DJ na nakikinig. Si RJ Constantino, ayan, si Jennifer Barlao, yan, uh-huh. Pagka talaga naglaba ka, ilaman mong Barlawan.
3: Hello
0: sa'yo. Jennifer, hello sa'yo. Good morning kay Leia. And uy, kay Nikki na nasa Seattle. Bukas siya.
3: Hello sa'yo.
0: Nikki.
3: Nasa?
0: Nasa Seattle.
3: Seattle.
0: Oo, hello sa'yo. Maganda umaga.
3: Sa Washington.
0: Si Ricky, Ricky, hello sa iyo, si Ricky Uyoran.
3: Oh, wow.
0: Talaga dyan sa may ano yan. Las Piñas ba? Basta dyan sa part na yan.
3: Wow.
0: Mga malulupet. Tapos si Liu Mao Sing.
3: Pagin naman friendship sticker dyan.
0: Ay, baka naman.
3: Uy, shoutout din ha kay Sir Fritz at Mama Estela. Si Sir Gary, Doc Gary sa may veterinaryan. Siya yung veterinary pala.
0: Hindi veterinary.
3: Ay, di ba siya yung vet?
0: Medical, their medical.
3: Kasi yung vet. Vet na vet kasi ang lupet.
0: Sir Gary, ito Sir Bonbon. Hello sa iyo.
3: Si Ate Ami din at ang kanyang mga nag-aalsahang pandesal. Magandang umaga sa inyo. At syempre, hindi ba uwawala dyan si JR? Yeah! Magandang umaga. Maraming salamat mga ka-vibes. At kung nabitin ka sa apat na oras nating paghuhuntahan, huwag kayong mag-alala dahil itutuloy po yan ang inyong paboritong vitamina sa umaga. Susunod na ang favorite vibe kasama si DJ Kiko Kalikwan.
0: Tama! At kasama din si DJ May.
3: Eh naman, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, wala pa rin lipatan ng istasyon dahil sila naman ang inyong makakasama. At bukas ulit mga ka-vibes, ibigay nyo na sa amin yung Friday nyo. Parang awa nyo na, oh. Oh, Friday na ha, pagsapit ng alas 4 ng madaling araw at hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama. Ang inyong favorite pampagising, ang programa
0: Good Morning!
3: Siyempre, nakasama ninyo at makakasama nyo pa rin hanggang bukas ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw maariba si mama Mia!
0: Nakasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: At dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FMR!
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes sa Soundtrip!
3: Ang oras!
0: Oras na din, 7:51. Perfect!
3: Macrobat!
0: Tama!
3: Really?
4: Yeah! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
5: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: sahod niya na ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up!
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tinawag na unusual na mga dating Land Bank branch managers na sina Violeta Constantino at Ninita Campuzano ang pag-withdraw ng kabuuang 612.5 million pesos ng Office of the Vice President at DepEd habang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte ang mga ahensya. Sa impeachment trial, tumestigo si Constantino na unusual ang apat na tig 125 million pesos na withdrawal ng Office of the Vice President habang sinabi naman ni Campuzano na hindi rin pangkaraniwan ang tatlong tig 37.5 million pesos na withdrawal ng DepEd noong 2023. Ayon sa dalawa, wala silang kaalaman na para sa confidential funds ang mga pondong inilabas. Ngunit giniit nila na dumaan ang mga transaksyon sa tamang proseso at may pag-aproba mula sa mga awtorisadong opisyal.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, nagsampa na ng ethics complaint ang ilang women's rights advocates at akadim laban kay Senadora Pia Cayetano dahil sa umunoy pag-post nito na isang splice video ni Akbayan Representative Chel Jocno kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hiniling ng mga nagre-reklamo sa Senate Ethics Committee na investigahan at patawan ng karampat ng parusa si Cayetano dahil anila ay maaaring nakasira ito sa inaasahang pagiging neutral at walang kinikilingang tindig ng isang senator judge. Kabilang sa mga nagsampa ng reklamo sila dating CHED Chair Patricia Licuanan, UP Diliman Professor Jean Franco at mga kinatawan ng iba't ibang women at civic organizations. Anila ang nasabing pag-post ay posibleng paglabag sa profesional na pananagutan at sa sinumpaang tungkulin ng mga senator judges na maging neutral o walang kinikilingan.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, sabay-sabay na ginawaran na ng mas mataas na ranggo ang lagpas 5,000 tauhan ng Philippine National Police sa isinagawang oath-taking, donning at pinning ceremony sa iba't ibang panig ng bansa kahapon. Kabilang sa mga na-promote ang 1,877 police commission officers at 3,724 police non-commission officers. Sa Camp Krami naman, 400 na mga opisyal ang tumanggap ng kanilang bagong ranggo sa harap ng kanilang mga pamilya, kaibigan at mga matataas na opisyal. Binigyang diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na kaakibat ng promosyon ang mas malaking pananagutan sa serbisyo. Anya, ang bagong ranggo ay hindi lamang simbolo ng pagkilala kundi paalala ng tungkuling tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayang Pilipino.
6: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes, yung buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
3: Inyong narinig
6: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
8: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me. Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
9: Yeah.
3: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
10: Grabe na to!
3: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
5: Ang lupet!
9: Umaga pa lang nakatutok na sila sa